0: Village News with PMN Samoa.
1: E tue wha tano wha tue lupa ia sa mola wha a whongta po e mai mauta malau ni tu la ta lo wha lawa. Ma lori sa ifo maua male langi ma. Usi mai lori wha a whonga i telefoni o le a solulu a solima au kuso lua whelus fulono a le lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Ele lango no ina il pule a ongo papteo toi nuofi a stand tia tia, le fuofuanga le vaenga fa ufaya le act, e tu ina atu se maa losi fa atu la fono ina ifa ya onga, e fa atea i tua mai potu a onga tamaite tupo evi vesi maa tu ya, ne ia toi fa afo isi a il file mu ma pui pui ai fa ya onga. Le fa alia stand tia tia, olo ia ilava ati na imu soa soani tutono a onga e fea ngai ema tamaite fa atupo vivesi. Peita e le whaafita au ni tele o lo utau viviai a o ngai le terminei, o le fea ngai le male SSO mana o ngai whaapitoe le atamai e wha o ngai le mafaufau o tamaiti, whaapia fo ima afianga le soifu malo loina wha le mafaufau. O lo utua ia mafaiti oina ele te ete alwa inga whaafaya le leipa le sunga Chris Hipkins le malo ili leo ni avang noa wha inga adwenga. Ile taimi o lo mawalu ngai le afio tupulanga maori male Pasifika ile taunga tau le soifuanga. Ole a so, olo ufa alawi lo ifo inu mera, ole leo ni ngarenga, unemployment figures, olo matuwa mawalu ngaile afio tupulanga Maori male Pasifika. Na saunu ai Hipkins, ole faa mua mua le leipa, le toi faa fo itangata ni usile ngarenga, ma Paul Kalami faa lea oonga po apprenticeships mo ngarenga. Olo o mau mau tutu pea lele mana o le ministawa o mata upita o le vaa ifafo a fionga vaa wasa mana ya Winston Peters e faa atu SAI ili faa ipule le Queen Party ya Lawrence Tsunan mai saina sana sa unuanga faa ilonga lanu e faa pea toa e faa ili atunu una esa wain ina ua faa alave faul faa ipule saina a o sa unua Winston Peters ili taimi o le fono. O lea sa feilo ya istanuanga fa abitoa le pale mie ya Christopher Luxon malita ita o New Zealand First. Isi fa atanuanga male Radio New Zealand sa le ifa alia e vavasa mana ya Peters se la fonga le fa ipuli sa fa atitau ya teia. Basa atau sisi fa imai ele fa ato esi. Le fa alia ya Nicola Willis le suita ita o le National rona ne fia fia ili le fa utuaina male le fa ato esi o Winston Peters. Wale fia fia ita ngata saina. Wafaali ya foe su ita ita le Queen Party ya Marama Davidson. Wa awina atu salatu utusi ili fufonga le fono. Ita tala ituwa le neima ta upu. Mafaisi fatu esenga maya Winston Peters. Ona upupo lenga ili saunga le muo communities po onu o tangata maifafo. O tangata fainga luenga male Pasifika. Ele faa itio pe faa alini ubinga le fia fia, pa ayeni faa fi tau li pe lele lele wa ingo la toe pule o nga aduenga. O se mta upu talua inei, na tutongi e nisi o tangata fai nga aduenga faa vai taimi, le afe maafi o ta la moni nga aduenga. Wa mafu wai on la ngale nei mta upu, ma ua au mai iluma ile maala malama. Na faa aloto tele ina ele pule o suenga o nga aduenga, ya Katriona, Ike na asio, ye tangata fainga luenga Pasifika, ye sa ili luso swani, po le asia siatu ile latu upenga tifa ilangi, olo ye faa matalanga, inga ngana faa Pasifika. Maletana faa iu, ina watanu ule awale All Blacks i Cape Town i Afrika i sauti ile asangafua, sa faa fea ilo aifia fia ile afe maafi o tangata mai moa, ta ofu ina mitiafu ole All Blacks. O le taimi mua mua leo le Cap 24 ya Dave Rennie le atunuu, o le faya onga fopo le new coach o le All Blacks, masama tuwa faate ia, le faafeilua inga sa faatino le Cape Town Stadium fai mai, o se no fuanga mawa ele mata ngofie, wa mata ele latu taalonga i Cape Town, ma o se vaainga tulanga ese le langolango e tangata. O lo mala malama le le Cap 10 o le All Blacks ya Cody Taylor, ili malosi o le lakapi Afrika i saute, wa mai au na taalo ai ili Super Rugby. Sa mo telefona o li neyasu manu teleina la utapu inga i inga pulea i Maria Makelita tu soifua.
0: 531 PI.

0: ko kolege u formal malbehenga hi tal fatapu ku fa afaki me he ngaluea pe mo re tio koni ke u formal malwa toai pe mo fakakato e fatongia ko tu mai ke u fahoko e a koni go Filippo Maturano a maheni ko John Pulu o ku i he e sea he a koni ka ko u ve ko ki fatongia ke ko tariai pe a ko tu be ma e a nga be nga fotu tu o fai be mo gina dor ko fa fe ke ka mai ke por kalama e he a koni ko e weekend foki o takuia ko wike o ku fra ilonga e ai le fa ku kailani pe o ke ai ka wa a e raki ho wa ai kenga ta pe ko e ta ha o gina dor ko wa e i he lea wha kukailani i me he whareni kau gai pia moha awa ahia e toko ua me i Papua New Guinea koe saipe toki tala no ke uhinga koe okuna i he ni ai pia moha ngahi whaafe ke hepe oku iai e whataha ai PMA Pacific Medical Association pia moe wakai atu ke he tawhaaki o e mo uilerei mo e health ai oku tau iai e ko manatu pe ki he taimina e ki whengai a Helen Clark ke ne hoko ko pare mia e funwani pia ko ngahi ngā aue koe nane whaina e whakaanga e ko hi na nofo ki hono a whakai ai koe ia o e mo uilerei ne tuk mahinu ka te au ia koe hoa o Helen Clark koe tangata whai whakatotolo e ta whakio public health pia mahalo koe ngai uhinga ia na ne iloa i mumahina e utafako ia ka koe whaanga e atu koe puka hame au kunofo ai o tokanga ai e maha maha ki mo e mo ki nau tolu koe ngai matakari tau te fitra ki tau tolu koe pasifiki na ene tari na uhinga ai ka te au ene pehe koe taimi koe o atu ai koe e statistika fra mamani lahi o talatu koe utoko lahi ai kau obese pe kukina tolu sino sisi no i he whonua koe pe kukulahi ngai maha ki pipihi o ku holo ai ai ta pepe koe whakatutu unga koe o nusilani pe ako tui mahalo koe ngai mea ia ne tau monu ai pe a nehanga o whakatu e ngai tokoni koe hike o hake ki tau tolu ki olunga pe ku manatua koe lea whakapalangi pe no one is get left behind tau ngā oi whakataha tau alu whakataha pe koe ke riake hataha ko whainga tūkunga whakaukau ia na e manakoa pe a kūkau au he whamalo ia ko hi koe ke hataha ia e tuku ke whikai ia koe ke hataha ia e tuku ke masiva o awe whakataha pe ki tau tolu ka neong he ta whakitaha uiri fia ni hia na pe he koe whaka komunisi to kua ka utau ilo tau tolu e whaka komunisi uke ano ngahi tau mua ana mo ngahi whaunga mo ngahi arunga ka utau whamalo ia i he whanua koe ni whakatemo ka lati pa kutu tui pe i he teu teu atu koe ia o e ahoia koe ni teu teu atu ki he teu whiri mo ha e ngahi proklama a mui e lawa ke tau sio sio pe lawa ke tau whiri whakarerei pe lawa ke tau whakahoko hanga hi whakarerei e ngahi whiri koe ki te ki tau tolu kakehe koe koe foki mai koe ki he fotutu koe o e ahoni ia o kia i e nihi o e kau a ahi koe ia o ku whaikea ia e talanoa koe tawhaki koe sipoti kau sipoti i he ene o mai ngai whainga maari lahi ki kia ki tau tolu tonga ka i hera te wakai atu koe ki tonga moeanga e tau ngai whakututu o sipoti o kue sia ka ingata pe i kai ke whakututu o whakarerei ai ngai tabeko ngai malai wa inga ai ngahi o wau pe koe ngahi whiauhi wa inga koe ngahi komiti wa inga ai koe ngahi tutu unga keke koe ia ai ai e nau whiauhi e ki nau tolu mo nau taupawa mo e te whaha mea ka koe o mai pe koe ha kapanga ko ia ane ko whakarea ni ia wawe ai hono whaonga ia nei kapanga ko toko koe talanoia he ahoni ko hi ko he amai mei haa moa, a e ngahi maumau ia e hoko. Pea moa rea me ngahi whenga maari e lahi, e akapulu i haa moa. Ko ngā hai pē tau tala noa kia ike tau sio, ko hi anea ngā wei hau tau roto, ke ua hoko ngahi mea ko ia i hau tau ātakai. Ake ko ngahi wakai pē moia, kuna he fukatutu polo kalama ia aho ni ka pau gai maha ngā he whanongonongo ko tui maane mo osi whawhetu take mai peki a ti maka mai ki ai a ngā he whema uko ia pe kai kai telefoni mai pehe no walongi au no no no ni matau taha ki tari e taimiko o ku a vai peki a tā ai peki tā i mai ai koe ka pati ke tā mai koe lolo tonga e ku tara noa hei kai te ulawa tari kake Wata ki fasia koe ni, ke tau awhi mua ki ai, pia ospa tau toki hoko atu ke tau porokalama hono hoko.
1: You're now listening to PMN Tonga.

ga mo veu veu ta masi ya ko a oku ogne reflect my I partnership ko ni ko ai to ton fu ke ya ma tu a pe a mo e mo fa na wa ko mo ka fa ya ko ai a ko e ko ko le ka fa ya ko ke ke to fa malo hi me be the strength in my partnership ko ni ko e dai mi ko ku oku fa ho ka ko he ki ta masi ya ko ha ulnga nga fa ga mo veu veu ko uraki a point of contact pe ai ma tu a ke ke nau ilo ye he ko ko e ukulava ke whakahoko e ngahi restorative practice ko e ni ke whakafoki e ngahi wā o i kita masi ako he ku ma lava foki ke hoko hoko atu pa ke ke lava foki e tamai ako ke he ke nau wako pia ko e kole le vaya ke he mātua he ukai mātua e ni he oku nau fu utokanga au pita pito pia mo prioritize whaka mo mua ako e nau whanau i ha mea pe ka ku te gai fuka taime ni ihi ko e mātua ako nau ki Slack ke whakatokanga e ange ke nau hanga whakahino hino e nau whanau i api whikau aki pia mo ngahi mo e ako lele he ko hinga ko e taimi ko oku keke whakahoko e ako lele ko mea lewa e hoko te nau hanga lewa o disrupt ai tamai yako kehe pia ku ya pe foki moe right pia ko to tonu ya tamai yako kehe ke na uako ke hoko ai lo ki ako ko ha feitu o ku malu pia ha o foki ko nga ke na fai mana ko e na uako pia ko ko fra hoko mai ko he act leader ko matua ko ni ko o ku kai ke na o correspond mai mo ka fai ako pe ko api ako instantly o ku toton leva ya ke faka mo wa in autoria e malava pe ke a uya ke pa anga to lua fi ai pe ko o ku ne faka ha ko he ne interview matua ko o ku toto fe tu ta ki atu ai ka fai ako pe ko api ako fe ka aki mo extreme disruptive behavior o awen ko ke ange ko ni ko assault a ka pai hofi he ki tamasi ako ya ha fai ako pe ko ha tamasi ako pe o ka wen he henga keisi o ku fu ma ho inga pito ya ke si ofi mo ta ofi he ku toton pe ke hao mo malu a lo ki ako i ha taimi pe pe ako taimi ko ku fa hoko ai ko he ki tamasi ako engahi unganga pe ni pa fe tu ta ki ke matua o ka matua ni o ku nau correspond instantly pa ko matua ni o ku fi fenga atu ke nau fe tu ta kin bai pa ko taimi le bai o ku fa hoko ai ko ta te a fa ta potunga au e poko fra pole anga e a oia ki he tolua fe pa anga hono tau tea i koe matu a koe ku kai ke nau tokanga mai e Filippo a koe ngahi tala a peia mo ngahi oku lava pe ke lelei a e fotu u koe ni pea toi lava pe ke toi whakalelei i ange a anga koe ni ano whakalea koe uhinga ke mahino oku ikai koe ngawe aki ae tau te ata ka oku koe uhinga pe ia ke popo i mai e kau whaia ko mo kole ia ke hanga he pule anga o mai hanga hi support services ke kau whaia ko ke tokoni ki hono lewai a disruptive behavior ko inga kai lava lelei ae ano ano a koi pia mo no fralele o ya ko i loki ako ko ko pa ia inga hi support services ange ko no mai inga hi professional specialist teacher ke na u tokoni ke ka fa ako ko he ko ya fo ke ngai fa na wa ko ga pe u hinga ia na u o mai ko o fra hako e ulunganga fa ma ve i loki ako he ku la he pito ngai u hinga pea moe le volo takitaha oe whakamau veu. Ka pao le vai hanga he potunga e anko o ia o mai e ngahi support services koe ni pukoe, specialist classroom interventions. Pea moe hono o mai whamatala i lele mai moe ngahi restorative practices ke lawa ke hanga he tamai ako o mahinoi. Mahinoi ke he kau whai ako, mahinoi ke he mātua. Ko mana pasi ko ni ke to o mai hangi ko photo whakaukau ko ni to use ko ai ke whakaonga ai

0: reasonable physical force to ke manage ake disruptive behavior. Oku ikai ke okte ikai pe pana te ikai pe ke yai hataimi na e na kole ka fai ako ke na ufka hoko ai fui ke na ngawe aki ai physical a force ke fa na wako pe ta osilo pe ko la o ya oku oktak mamahi pe ka ko kole ko ni ke fra toka nga yange. Hei kai ke tuku ai e disruptive behavior ai whanau ako. Ka oku toi iai pē mui ngahi a ways pe koe, tau pehe pe koe ngahi support ke poupou ke he whanau ako ke nau iloi. Ai ngahi ununganga koe oku acceptable mui ununganga utotonu ke tuku au pito. Ka oku toi mahalo, this topic it opens up ke he debate mai me he. Me he kau all sectors, aia koe kau whaia, komo e public, pea moe kau professionals, pe ka koe kutui oku ki I kai ke mahino, ai uhinga koe ni a reasonable force to use to control a disruptive behavior. Ok mahalo, toton peke te whakalele I ange, pea motuku mai ha whakamatala mahino ange ki he foi elia koe ni he ko uhinga, ta ufrata tau pe ki he, o kai pe ai taimi I he lao o ku whangofu ai, o ka pau o ku hanga he ki tamasi a ko o ne whakauka ha whainga, me a ke lawe ai, pe kune hanga whakalawea I ha toi tamasi a ko. Pe aua pe ki ai o ka pau kune hanga o maumau I ai, o ku ne hanga o hofi hatahapa, ne hanga o maumau I ai loki ako. Koe taimia o ku toki whakangofua he lao ke ngawe aki ai reasonable physical force ke ta ofi pe kohono whakamawa hei ai ulunganga koe ni I loki ako. A go tui pe mahalo Filippo koe uhinga lahi pe ia ai lea ai fotu faka ka koni ai honorable David Seymour ke fra foki koni ai tau pepe ko fra foki ai power ki he ka fa ya ko nai mo ka pule ya ko ngahi apiako ke na ngawe aki ai reasonable force ai a reasonable force pe ko te go le pe ke o ke faka faka asi pehe, faka ofi ofi pehe lea faka tonga mahalo. Tau pehebe koe reasonable, koe iri faka potopoto pa koe faka feunga ki he, ke ngawe aki ki hono lewa ai ulunganga faka maweweu, faka moweweu I loki ako. Oku kore pe koe inga koe lea ofi taha pe moe lea oku ofi ofi atu ke faka au ngai. I he ke whenga ke mahino ai tawha aki koe ni o ko, ko more ke mama o ke whakafoki mai ai tau te ata o ko ke mautui whakawhai a ko koe kole peia ke oua e te tau hanga o to o mai o pehe whakafoki mai ta ka ko mahalo koe uhinga pea ai Honorable David Seymour ke o mai e mawhai pia mo toi empower mahalo kau whai ako mo kau pule ako ka, o ka pau e hoko e ngahi ai ngahi ai ngahi ulunganga koe ni ai koe ulaki o ka pau e whakamo veu veu ke whakamawa hei ai ki tamasi I ako ka koutu ka koe priority koe whakamo mua pe ke whenga pe koe maumeo whai koe verbal de-escalate ai a kono whakasisi ai whakasisi pe ai wā tamaki kohinga ke kai lava pe heu sisi apito ke mau ke whaka ke iai e ngahi wā tamaki goni koe o whakamau whakarao ngai ai reasonable force he oku osi train pe whaka whai ako koe maumea whai koe ngawe aki ai verbal de-escalation ke restore ngahi wā tamasi ako whaka tamaiki ako po koe wā tamasi ako moe whai ako po koe wā whaka kau ngā tamaiki e ai ako kono uhinga ia pia moe kole pe ia ke mahino ki he potu ngā wea ko pia pehe ki he pule anga ai ngā hi fie ma au koe a kau whai a ko ki hono toko ni i hono poupou i a e nā u whakahauko o whatongi a mai whakahauko ngā ue i loki a ko o kui kai bea he kai pege maunga wea aki ai a reasonable physical force ka o kumau whenga ke mauhanga o ngā wea aki ai restorative practices ai a guosi whakahauko hono a ko iki mātoro ki ai pia mohono ngā wea aki pea ai verbal de-escalation initiatives ke whakasisi I mo whakafoki ai ngahi wā a oku mau I he tupuanga koe ni. Ka hono mo ni pe koe ngā ue whakataha kau whai ako, pia moe mātua, pia moe kau, pia moe api ako, oku fukmaho inga au pito au pito. He oku, he koe ki tamasi katoa pe oku ene totonu, ke ako, pia ongoi oku, oku malu pe a mohao I loki ako. Ai ako I ki konga si I pe a tamaiki a koe oku nau ulunganga whakamo veu veu. Pe a ihe ene pehe oku koe priority pe ke deal mo ki nau tolu. Ai ako ene koku wha a mole a koe taimi. Pa ka pao lewa e hanga he potunga a koe ia. Pea mwe pure anga whakatoka ngai ai ngahi mea koe ni. O nau whakatuku mai mo tuku mai ha ngahi initiatives I he ngahi specialist restorative pea mwe ngahi specialist classroom initiatives ke lava ke tokoni ke kau whai ako ki hono fasisi im hono taofi disruptive behavior pe koe unganga whakamove weu I loki ako. Ka mwore ke mamao ke mau
1: Whakakau kau ke toi whafoki mai e tau te a Filippo. Mahalo koe ki Whamalot. Whamalot be, ko ta hai ngā hiri fia koe kwhai kia I mea, pe mo wakai atupe, nā ko fo I kau whai a koe I hono ngahi ki nā tol he whānau, pe koe hape kau hoko o whamatala koe he ahoni, ke whamalala mai ta whakoe amu whakaloto lahi mai, kia ki mātol koe mātua tai whānau, ke ua whai ha hoha, o tau I he tau whanonga atupe I he laini leirei au pito, pe koe au Wate fa malo ka te koe te se, yo fa malala mai te whaki koe ia, mo kau mai ki he porokarama, kai malo o pito.
0: Koe, malo o pito e whakaafe.
1: Malo. Ko Serina, Serina te se whasolo ia, pia mo e tau porokarama koe ia, whekau aki pia mo e ririu uhoko I he lao.
0: Malo.
1: Malo. Ka te tau whasiko ni, pa tatoki hoko atu ki he tau porokarama uhoko.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko kore sanga mari ko ni ke wataki fanango nongo ko ni. Na toki tau mai e mafu i mea kaita me i tonga, ko i fo'i talo tonga, ko i fo'i ufi, ko i kaho kaho. Mo i lose, ka u me ire, mo i mahawa. Ko i hopa, na me la i pere, o kukilo e fa i he mire mila. Tua sila ke faikiai a fetu utaki, pe amo i fika telefoni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ihono fakaikiki, te maumia e tuasila koia.

0: Oku tamu a ai nima tol tahati ai ke whakamawhola tu hangahi polo kalama oku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he maumafai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalohe.
1: O kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa, koe hopa, tamai la ipere o kukilo e fa i he mire mila. Tuasila ke fai kiai ai fetu utaki pe amu e fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe ai maumi eai e tuasila ko ia te ke maumi eai a fwoi mea kai ko di. Malo.
2: Hoi kama kāinga tu lōu kai o atu mua whanonongo e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O kua toi pia whanonongo ki he kaumemipa a e kulupuni. Koe tau whamalo sina mō whawhiohi. O kua hoko e pia ia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopule Lulu. O i wiki kotoa pe, taimihongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha tei ki he mahinani e wha hoko ia he Ahopule Lulu o i wiki kaha u Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mwe ngahi pare ke taufe auhi disco, uolosi, pia mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani, mou kau mai ke tau polokalama wha malo sino, pia mwe whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, ai We the People. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fituta.
1: Tanga mariko ni, ke o atuai, ai whanongonongo, ai mapu avaea. Ko tu utamai, e taufe manioke, me he mapu avaea. Mei houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki NP Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau orea ki ai malo.
2: Ko tau tami ko semini te wanoa me he ni mapea i he whengamare ko ni ko korepe ke tuku mai mua a e whengamare ko ni ke whaha tala noa pe moe taha tau kautangata lava mea o ku whewhia pe ke whaha whetutaki pe moe ko e Sione, sione fukafuka. Toketa, sione fukafuka. Kua ne mao ahono mataitohi PhD. Pukoi, iyo. Ihe malae ko ia o e sainisi whakapolitikare. Tupe mua kiai kene te kanga o whakamatara atu ka kofiwhia. Ko hiko ngahi ngā oe lava mea. Ai whahinga ko e niu tau pore pore ai. Pea au tonu pe ke tau hanga o malari. Kai raki kamata ke pe mua. Ai raki whawhi loa ki toketa. Malo mua tau mae aho ni pe malo e kaumai ki he, ki he polo kalama.
3: Mua whakoloa Filippo Whangamari e koniwa ki mua ke u hoko atu kou ko atu kupeha whapapa makehe ki he tahau ni afi ho tau lotolotonga Whangamari e whakaupofa ki na mai mo akwe ko a koini ki ke kawai he programari e tio e siak whakoloa koini koko kuhingoa ko sione petu u hiliwa kukopuka koe matukunga ia e tatanoa he siak fini. Avei moe loans e kutohi, mala e ko ia o e hala whanonga.
2: E toki tā, koe, ki mua koe pata toki au atu ki he hala whanonga pe mo tohi. Ki lawe pe anga pia mua koe, koe pui pui tua peka te koe, e kutui mahalo oku fie ilo to ta ko to pe ki ana o e fononga na ke fai mo fitu ne kamata me ai uhi e ko me ai o fai e tau malari nga nga a ko ni ko tau hanga i kuna i nga i pore mo nga i nga he matangi na tau fetau laki mo ia ka kulava e tu lohe a ko ni e to ta
3: Ki whenga whoko ni, whenga whoko ni e flipo. E whenga e mo e tau e taha tolu mo e konga ala kononga o e ako. Toki whokau ki Nusilani o toki kamanta e ako ai e wape mahi wa. Lerea e ako o whenga e mo e tau e taha tolu mo e konga. O siha ngai whailonga, ahi maa koe whailonga malo ku whaa pe ku nima. Fai ai mo e fai longa kwa osikoin ai HD toke tā pāwa ui kuna ia e wafe wafa. Alai koe ni e flipo ku si au pito kau tangata ku nau iai.
2: Au pito.
3: Alai koe ni toke tā i e political, doctor of political science, major in global indigenous culture. E kou toke tā i e tawha ki e inisio e politikare i he pe ulunga ngā whakamāma ni lahi inga ia e matai tohi koi ni whai kotoa pe ia i Nusilani ka mata pe me hoku roki matai tohi koi mi Nusilani o si ehe wafe ma whetahataha a ia koku roki matai tohi ia koi Bachelor of Environmental Management Hoko kia i hoku tila i he susuweka, osi moia, whai mo postgrad diploma i he professional supervision, osi mba moia, i kuna moia, whai mo hoku tokita, hoku master i he indigenous study and advancement kat major i he susuweka.
2: Koe.
3: Hoko ai pek he indigenous study, PhD, tau e tolu mo e konga i Nusilani. Na e whairewa whakaukau ia, hoko atu, osi me he, me sitikoni o Hawaii. Na ia i ki whainga maari, na e maumia, na e maumia i skolasipi. O hinga i na e whaia e, e henga ki ai, whaia e ako o osi i he wafe wafa. Rofripo.
2: Malopito e, ki taki pia mo e mateaki ko tui mako ngai fuirea ko ia ko whaiho whamatala ko ngai fuirea ka ukao ke te au ai kai ngata pe kusio ki ako mo ngai whingana ke whai ka koe ni ku wha oe ni ko e ola ai pia ange ko lau koe tohi koe nana ke whau ai ku e lapa ke ki lawe ange ki he tohi e toke tā kata
3: e koe nene osi koe e a kōpau whakau kaurewa ki whau ai tohi ki uhanga o re kōti ai e umalae ki he ke koe nau aroha ke ai
2: koe
3: ne whau rewa e tohi pana uhanga rewa whahingoa e tohi koe ia ku hala whanonga me ta whaaki e taha pewa ni ke mo ui tae ngata.
2: Okay.
3: Tau pehe i he reo kwa Britannia, my professional trainee from the other side of heaven, the celestial world. Ngo ia tohi. Ia o kutafe kupuhange mena ke lawe kai matua. Tua ia te athenga koe nae pai pa koe fei lau lau laki.
2: Okay.
3: Fai. Osko ia pau fa'u mono fo i hiwa, for he wa asko to ape toki ko ni a hala fononga me motu o ne fala o ai ko hanga hulu i me nga i matanga ke motu e toki ai ka utanga te den autoxio ki toki per alo na umana tu ai toki ko ni o mai ko tu i ko kau he toko taha fai e u pe ko mi fototolo ne fai ko toye mi he motu anga hulu ia he kutohi mahu inga koe e hala kononga koe na uha ume ai pi ko nga himatanga unha nga hulu in mai o fata tau dai me ko fai e fua matawa o Filip
2: mano ki lave nga be ko tu te ki lave ki he o kai foki pe mo e kafa ku a no no o ia te koe pe o kai koha kafa ke fai a ki hafa fifi maari ka koe kafa ko fatongia ki lave nga ki ai e tre takataki
3: kafa ko ne hangi ke lave ko ki ai ku ne o ne no fuau e tangpa iwa no pere mautofi aia ene afio poke apwala ene afio he uafe pa no fuau ko maka mimishi o Aotearoa ko maka koe fumaka aia ko i lave au ki historia koe fumaka koe fumaka aia fumaka aia ko ilo ia he kau whangota uku emina nau whangota o ilo e fumaka ilo to tahi he moana fumaka tako nau sio ko kia ike tani ko kulere ai ko i ka e moana vavare na i iko e ka ku ki si si fa a ika nea uatu ko ki he fumaka o ki komo komo he fumaka po ki mimisi he fumaka pia lere hanga tonu lewa I loreva mi ai tako ko fumaka ko i me aleri u ki loto te afaka nonga mo faka fi mari fumaka o si ta u entuli fiha mi ai tu pu e fonua te nga unu pe fumaka nga unu pe fumaka alo a ki uta ki ke tu pu e fonua e Filippo
2: ko
3: a o ki a oni pa u leva ko maka mimisi Aia koe maka mimisi, ki ai pe mono tala noa ia o ona. Kei ke fulawe kei koe ngā koe ta taimi. Kei pe pa koe fumaka koe ni ka kuiaha kau folau ewe ewa se mau kena wo o mimisi he fumaka. Po pe mo te ki poulu vai o ki fufulu aki o ki vau i ke maa. Ka te mimisi lewa ai maka. Koe vai kou haumilo tau Filippo koe vai maa au pito. Hange pe e koe vai si maa. Ia koe ngā ue e fumakai lalofonua, koe ne hanga o mimisi mai ngahi ere meniti kotoa i lalofonua ki ai. Pai toki hanga mea te iai, be me iai lewa kuhanga lewa e fumaka o sivi, e koe nani o mai i lalofonua. Ne hanga tuange mea ko u kai feunga, ka ne tuku ai mea ko u feunga, vai whakafie maare koe ia ke mimisi ai ahono kakai. Ku faka filosofia e tala noa ke fumaka ngā hako noa ngā noa ngā o ku fu matuai au pito faka fie maarie ke tangata niwa kotoa pe e taimu whanongai ke historia o maga mimisi o Filippo
2: Whamalo atu e tata e mau taimi ko hinga pe ko ta taimi mo ki whiha laki ko he ta whakotutu na e whai tako ku ke tari mai ko he kau tari au he ta whaakia ko he ka upalo me se atu e ke te whoki mai pe mua ki wiki ka hau ke ta whakaosi ta talanoa ko ni ko hi na ea i mo e polokalamai na e teu teu ki hawhe pe ka pau ku ke ofi mai heni saipe ka whapapau be te takamata on time ki wiki ka u ka taku ki whaasi mai be eta polokalama te hamea ke tokanga ki ai neu whango ta halope pe te umau haki mea me maka mimisi ka te utahatu be mea koe ko umau Palo
3: atu Filippo e whenga maare ko ni koe natula tāno ke maka mimisi ku mau kato ia he tohi koe no kou whau
2: koe
3: Wia i kato mono tupu anga mono. Pangarewa fok o te ave e ku pisisi ko a aku nei. Paprisia me he University of Hawaii ki o lunga on o te ini au ki e mga mimisi ke oua e te lava taha o excess ki he koi.
2: Koi.
3: Rol ko ia o mga mimisi o Aotearoa.
2: Koi.
3: O si paprisia me he University of Hawaii. Ne tuku koi e tai ni mi wha maroa tra motoro katoa kainga katoa pre. Tau ke fitu ke kainga me inia tuk tapu. Koe koe otimoti niu ia, oe koe tau tohi e kua lava hona whao. Si koto ai ngai tala noa whi lave i moe motu. Si atu ka motoru, maa uka ato fika telefoni, o kia Filippo pe.
2: Koe.
3: Oe kopi ene te au amana ke tufa ia pongpong. Kambalanga kauta sa watu, opa atu Filippo.
2: whamalo a bito e mautaimi pe a kore be mua ke ke toi afe mai be he wike ka hau ke ta whaas whalere ta tala noa a malo a bito toki tae mautaimi mo e tala monua tupe te utok whawhetuta ke tau ke he tohi a aku be ia.

0: tae tu nauna tu nuku afe mo tau ngahe ngongo me kolomua o ringa tauni ki a haungi malo tae.
1: Malo malo mani au e ki pia mo lelei a e tonga koto ape mo me mai ke tau ko a ngongo ko ia i he fi afi pule lulu ko e ni. Ulua ki ak mahino pe foki ko sa i tau mo mo ko e ni pia ko i winta i welinga tauni ka i he weekendi na e to lalo au pito e fua mafana. Lotonga aho amalisi ki he valu, ki he tahatolu, pero ta impo uri i he fa, ki he hiva. Pea ko aneasi hange ko yo mo me akiai he media, mo e TV, na e to e no, he ko e talo eni me he tao e tahanima, ko e ni tokto e to e ni sino i loto weni nga toni. Fie si a peso ke ka inga, ko e nga, ko e ose ni tao e tahanima, ko e toki i to e ni a e sino i weni nga toni. Pea ok mahinu mai peso ke me he whamatala ea ki he kaha u, mo e toi ngai wike ni e ke i momoko pe o hange ko ia o kumo ok mautofangai. Neonga e momoko pe mo e sino o te eke ai ke kanseli a e wakapuna, pe puna aki koia pe me welinga toni pe puna mai ki welinga toni nga ta pe se folau aki tahi pe ko seri na kanseli nga se folau aki ko nga ko e to unga ko ki ai e a pe ko ki ai ai fa am e arwang e ke ma fa nang i he wiki hau ka i he wikeni o ku fu momoko au pito. I he wiki ko sina e whakahoko mai ai ki whale alea e whakataha ka kai se fine whahofonga whale alea pe a mei he ngahi whonua o e pasiki o ka watonga. Ai a ko e polo kalama ko ni o kui ko e women's wananga. Ai a ko e kau mai e ne ka kai se fine e toko ua hiva pe a mei ngahi whonua ko ia o e pasiki. Ko e whanga mali e ni ki he ka kai se fine whahofonga whale alea ke nā lama mai ki Loto Wellinga Tony, pia ki Whale Alea, ke whakahoko a nā o sepota anō a ki se lawe i pia mo nahu inga ko ia o e tūnga whakataki a e kakai whiwhine pia o ku fuu mahu inga ko he ngā e o ku fuu toko si au pito a e kakai whiwhine o ku nā o ngā oe i Whale Alea pia nā o ko e kau whafofonga Whale Alea. A iko tanga mā lia ko i ni, ka kau mai e fa fonga a fale alea me ngai fonua ko ini Vanuatu ni we SSM mo a Cook Islands Tuvalu Solomone Samoa Tonga Tokelau Caledonia Nauru Fiji pe mo Kiribati a ko ona ko fane a foto fitu wase ai a minista ai a mia pe ko fa fonga ni fale alea na ka mai ki he patongia ko ini pe ko e polo kalama ko ini na e whakahoko. Pe kena e tape e fok me iai mo kakai se fine i loto whale alea pe ka wati aia ona polo ka mao se ploni. Ai ako se inga maria pe ni ke nao whai ai pe nao toi tala noa ki he maho inga ko ia o e whaunga taki pe kono toi whai ai ke toi toko lahi ange ai kakai se fine o ku whafofonga whale alea. I he weekendi na e mau e whainga maalie ke whai ha whepota noa aki ai pia mo moni i feleti ta pe fokasione ha mani tō pui ai a koe onga whafofonga ni pia me tonga ombudsman ko ia i he ofisi ko ia i tonga ai a no tonga i heni i he polo kalama workshop ai ngā he whonua o e pasteiki o kaumai ki a tonga ki he talanoa i o e se ngawe aki pia pe foki ke he whetokoni aki i he ngawe ko ia o ku nao whakahoko. Ko e se pota anoa aki ko e ni, ko e whainga maali e ni ki he koslio kautake a weninga toni, pe mo ki nao tolu ko ia me he kau whafuponga me he koslio na nau iai ke whae se pota anoa aki ko e ni pia mo e poni si celeste pe focasione ha manito pui ai a con ombudsman ya tena ka mai ki ai fai se ka o a sione final me he Wesley Methodist Church pa pe foki ki a fai se ka o te ta final me he Cecilia Sinana ta o taina to nga mi a pa hat tena fa fonga mai foki pe a mo ton a pa o nuku a po wa fa tau fo o neo ngō nei kai ke heni a whaisekau a hiweni nuku pa pe fōki ki a whaisekau sofilisi tau fo o koe ngā hukai ke nai heni i loto wengi ngaton ka nā maulia i ke whakahoko a whatongia a ena ia a Mexico's Leo a whaisekau so se whatu inu kuafe pe fōki ka unga te a havea ko sekeltali ia ka pe fōki general manager. Now, yeah, before we go for Fonga, New Zealand ombudsman, I go Federica, Fulamo, to Imataele, I go Tonga, and the Kulo Tonga, Faifatonia, New Zealand ombudsman, that he for the Kiang of Fonga, Olei, the Momegan, they are made for now we go in it. Go a workshop on the wicked quality, the more wicked knee, like a bony, the emotion, it all boy, or go fully lay out Peter and now a fair heap at the Foki Talano, and if they are more phone and our goya, he tauhi goya, or a fatonia goya, he nahifonua, that the fito any go cow before atonga, he tokoni goya, and I fatotolo. Halau ngā whikau āki pia mō ngāhi pōt ngāu e pūreanga. Tōi wakai ki ha ngāhi whaifatongia e pūreanga o ku ikai ke totonu o ku tokoni e pōt ngāu e koe ni ke o atā ngāhi whamatala o ku tūtawataina e malu e totonu koe ia o e tangata. Kei kehe o ku whawhiwhia fōke whae se pōtano āki koe ni mō e o ngā whawhifonga me i tonga koe ngā o ku nā o mai ae mahu inga koe ia o e tauhi koia pe koe whatotoloi ai mahu inga koia ai tū tautaina i kai ngata pe tū tautaina ai pot ngā wei ka koe malui ai to tono koia o e tangata. Kai kehe unai i heni tēnā foki atu i he wikeni ki tonga pa pia e tala monu ka te knaua i he whaifatongia koia o kuna whakahoko. Kai kehe koe ngata ngai ngahe o ngongo ala maua te sefini pe mea te ao taitu na ula tuinu kuafe.
0: Ko siare pasa fai toton mo ta unha heo ngongo me he kolo ngowe kakala, kurai tie tiki he aho ni, malo siare.
2: Malo au pito, pea oku ta tau pa moe ha a e tau whero ngo aki, fie fia i he e fiafi, pe koe aho koini, ai a kono aho ni mai mahina ko aho kosi, mahina fo o fo kien, pea oku fo o a e mea koto koto ape, pea neongo oku momoko, io, ko ane afi, ne rava ai, ke toia usia tonu o ai mea koe ni koe tō koia ai sinou. Pea koe taha foki ai whakailonga ia i he koloni koe tafungo funga koia i roa ko Port Hills. Te ngāke pe ai tafungo funga koe hi konwha papalangi koe Hills. O teke a uia ki he mounga. Ko hi koe tapotu koe maalunga tahae mounga. Pea hange pe koia kumo u mea i, o mao he ngahi u ongo ongo kehe kehe. Kake, momoko au pito, pea ne kakato katoa. Koe mea whawhiawhia i he pongpongi ni, oku i kaike toi tō hasinou. Ta koku lawa pe o mao i he tafungafunga koe ni i leirei, ka oku kaike pehe ke te tō alu ki he mo unga. Pea te toki whiroa ki ai. Aia whaafua ki whokpe ai tō koine ai sinou, e ne au ki he funga ve matātahi i loa i e koloni ko ni Brighton. Aia koe maulalo taha eni, aia e funga whonua, pea koe maulunga taha e, ki ta funga funga e ko Port Hills. Pea i loa whoka Port Hills, u hiu tō lahe ka kaitonga, una o o lue. Mei hange ia o ta tau pē, koe ki ta funga funga koe i Aokalani, koe One Tree Hill, pō koe fuakau tuu taha. Pea hange koe laukohono mahina ni, koe mahina fukie nia, ka oku kamata pē mahina ko Aokosi. Pea momoko koe ni, nofo ni mei koe seitupe o kaha taha koe nofo i api, pea i kai ngā tai hange koe koe ngā ue te ngā tolko ngā ue i loto whare. Ia fuke kautonga ngā ngā ue i tua. Ta te whito ni ke ngā whāma koe mau koe whamatala a ne e fia fi. Koe mea whawere fia ne i kai ke pehe ke tō hasinou ia i o nau whitu u. Koe mea pene tō aia ne hoko pe ai uha ia ai koe vai pe ia pe a i e tonga foko ia hange koe ia koe tonga o e fonua pe mo ea pe a oku ne tala mai pe o ku ke he wha inga fokia e ni i o ku kau e nia he koe koha mea wha fia fia o ku pehe pe ai whapopo uri ai koloni koe taha toko taha aia ne lama mai pe mei tonga koe uhi koe uhinga whakawhai to aia ne pekia ia i he lorotonga o i wike hiri koe a ai whinga a kautoke tā pe a pehe ke ki nau tolu mo i kaunesi ai ko toko tahani ko Alexio vea matahau e wike ko si foki na kula veatu ke taha ene tamasi aia ko Filipio vea matahau kapteni pai kai ngatai pa toi mau ai sila koe a se auhi a kapuru ka jehe koe ne tangata i kieni ne lava mai pea koe taha pe ha tawha ke ta ne oku maheno mai ki he rotonga ni oku ai ai ki i ngahi pesi koe a giloa whapaparangi koe kiva lito pea te kapau te whakatongai he uke hatulu tā pe a ko tokolahi au pito a bene fa ai kau tokoni ke ai ko tokoni eni ko hui ki hono oat ave koia ki tonga pe a ko hui ke fa hoko ai a ngai u mea ko tuko toa peo hange koia o e pekia ko taha mea fa fia fia foki ko hui ko ne hene tonu hono kaunga wa kaunga ako ko maari e po toma pe a ne fai e tala noa pe a mo maari e po hange ko ngahi umea ke ke he fwa fia fia e fei loa ki ka taimi si i pe ko hi pe koe kua kau ahono to ua ko kege ko ina utolu koe e fie to koni mai koe na he uke hatulu ta pe koe kiva lito e lava o to koni en i he to koni ea a e kau ngā mea o Filipo pe a mo Sara aia koe hoa ia o Filipo. Pea tatau pa mui haa foki e lawa a hono whakahoko e maari e pō a e ako ke kakai e otumotu ke fotu utu upa mui whaonga koi a ngai kautaha. Hoko atua ai koe tonaki aki eni hono ua, hono whakalele eni ane fuu. Matu aki tokoni au pito pitoia. Koe lau foki e tawhaki koni a ngai kautaha tato pito o kakai ke whakatupu koloa o ke ai e kakai o kai ke pehe ke nau maarunga na nau whai e nau tolu e fua tūtu u, pe ai pa moe kakai ke nau whai e nau tolu ai ngā ue. Pe a ne tatau pa moe hā e matuaki fia fia, mo whakaloto lahi, ko hui koe ngahi ilofo ou, pe a ikai ngā tai, mo ngahi poto, tau kei koe ni, o ku aveia ke tokoni, ke ngahi matakari ke ke koia, na nau kaumai koe ki ai. Pea i e wiki kua si foki, ne mahino foki ai tawhaki koia o Akapulu. Ka koe taha mea whakawhesia ke tau te whito ke maheni, kau ngā mea i e koloni, koe te foki mai koe ni a Lisiate Mo'unga, pako Richard Mo'unga. Pea whakahoko mai he kakai e toko lahi. Ai ne tau te whito e ne foki mai koe ni o Wa'inga, ai te whei roaki. Pe mu fai mo tala noa. O kanto e hui koe toko taha o kua ngongoa, ka koe toko taha tonga, pe a oku ne fai e ngahe mea kot kotoa pe, o fie fie ai e tonga kotoa pe, i he i loto Canterbury. Pe a kotui e ne toko ni asinou, ke ulawei ne a toko taha tonga ne wholau mai me Australia, ko ne wholau ana o ski. Koia, koe taimieni ke mō puka, ke mō mai, ma mō tōl koia i Okalani, ke lava ski. Koe hui, na whaiwhai ke se auhi koe na māmani ke ski, kau watu mō tō tahatonga pe i loa ai, o mai ki he kolongo e kakala, ki ngai tawha mō unga o ako ai, pe whai ai, ai ako ski koe ni, o kulotonga whahoko. Ke ongongo pe ia kulawa ke mā watu, e ahoni kai mālo apitoho mō mea mai,
3: you're now listening to PMN Tonga.

0: foki ko hui nga ya me ka ke kata ho kwa tu te io etelita ki ke ligi ko hui kata taimi e ka foki at malo
1: Ai
0: te vita ko takai hono wa ni ai ko toi pe takai ni ma pe lava fe au hi around ro pini malo
1: e ti mi vena tu po si ta la ro ne e gusta ka po va lu ki ta u o fa u ke ita ko ki ti mi ko e trega na u u ke va va lo ai to fini pe resto mo te u u ke to bon pu tro u mai pu to ke ta we ni ki glau ne u ma ni ma kape Aku pun tak mahu fikir faham fikir ni. Kaitan ke orang ke faham warrior, makap memang warrior penders tak faham ke tawaru. Ke Broncos ni orang ke tahu no, naik tu horror itu Broncos yang gilalo. Aku abitoh mah nak buat dek. Kaitan horror yang gilalo kau sih. Tak ke tahu ke tahu no lapisi. Aku wish tiger naik tahu. Kita tahu no tahu malia pernah di mana pun mahri.
0: Tetapi hati tu aku tak boleh. Kau timu kehilak apa? Kehilak apa? Timu terluar. Kau ya, kau ya. Tetapi tak mahu kehilak. Pihak apa yang terluar? Pihak hoko hakereva lusta. Kau itu apa yang terluar? Tosyo kholo woria. Hoko Ofika tolu. Kau apa yang terluar? Mahang ayah pemusaka. Kau apa yang terluar? Ayah kau tolu yang musaka. Kau ifika tolu pe woria. Kau fuhi kau algoya kefoh ni agensi. Wah ingat. Tetapi tak. Fika ni mah tolu fini. Koe poine tolunoa pe afika ono reva naite koe poine uavalu, fika fitu e lapisi koe poine uaono, koe fika valu e pulutoksi ana kugelau te vita kuna ukamata ke naukaka, kuna ukaka hakepeta nimi fika valu e te vita, kehe peke naukau hitop eiti, kaya ngaya tuu koe ae ngahi timi hita nimi, kahange koe kugelau, koe fuka muimui taha talakone te vita, pea pehe foko aiko taha fitu ya, aiko teko ngahi timi nuka ki naukau helau kwa koe bena fenga maari, ohange koe koe kapoe, Koe poine ua ono, pe amo Sea Eagles, pe ko Menli, koe poine ua fa, pe amo Ken Pela, koe ua ua. Ka pahe kai nga uto e foi, foi timi e tolu koe ni, ka ea ha timi e tolu e foi, o lunga fitu, I he valu fitu moe ono, ko tuite na holobui ki mui e te vita. Ka maharia vita fia ui hene tuu koe he tangi mi. Malo.
1: Malo, pe te ka hoka ta te ki
0: he... He komonueli te vita, ke he peku tau, Ya tau foi me tari neongo ko plons ka tau ka pe helau e ko ka te ulave tu pe i ta fa ko ni ai ai ko nga hiti mi pe ni pasfigi imagino fo ko seria ia na ne ma we a fi au hi a ke foi a me tari te au fitu ta ha ko foi ko ulave fitu no a pe asiri va fa ni ma pe plons ni ma no e pa ko ka ko hi nga pe ko ulave pe na te nga hiti mi ko ni pasfigi ko nu silandi ko ko ulave ko fulu Siliva tahafa, ploni se tahaua, foi metari toluono. Ko hamoa, mawe foi koula taha, amoa siliva taha, koe ua. Ko fisi, foi koula taha, ploni e taha, koe ua. Ko naulu, koe foi ploni se e ua, koe ua. Ko Papua New Guinea, koe foi ploni se taha, ai foi koula taha. Pahoko Atonga, koe foi ploni se taha. Ko Tuvalu, koe ploni se taha, peapie fo ki nof... No flock. Island koi foi poine taha. Kone tuu ya te evita. Anga hefo nua koni pasfiki ko lave pe koi kiai. Kaike hepe kutau kau he lau. E te evita kua e tau foi metari. Pea me he. Ka koe koe ta sio koi ya. Ki he vainga koe a tala e te evita. O whakalakalaka au pito ko huinga kutau sio. Na tau malohi e te evita I he. Tau koni mo weresi. Koe fume alahi ya. Pea hange koni koe mahino koni. A fe au hiko net polo. Na e fainolo fo kea nusilani pia mo a Samaika. Ko ha o lawe kia I te vita?
1: O mao fo kea tau tolu. Mao e tau tolu, mao nusilani e fo nusilani e aigu te mao e. Tau talu me me wafi ongo furu, to na tuk mao en keita. O pia fia vute a timi ia koe tau net polo, e ta kui mao en keita. O ketu.
0: Iyo ko fa malo te vita, mahino, mahino apito ta fa ko ya ko tu u ya ko ya e tau proclama a spotik he wikeli, ta fa malo ki ai ku kehpe hangen ko ya ku lau ku ikuna en usilani I he ulungia ko ya a asreelia I he timi a Samaika o fainolo a Samaika pe amon usilani o ikuna I he ta fa ko o netpolo. Ko mea fa vevia pe foki hangen ko ya ko ta lave ko ki ai te vita a tu u ko ya spoti. Neongo pe ku ha, mahino pe ko monueli, ko yai pe tau kai ko pe ko tau tok meta

0: Whakamalo ki he tō angaseti, mā tērē siweri, i he whakamaha mapai polokalama ko ia oi pōni, o se mini te hongo fulo me he fitu, polokalama ko ia oku hoko, ko e nā manakifo ke whae whakapotala noa, ki a osai a sikupu me he siaola, kau mafo ki a arisi tatafu, me he atape ko e kautaha ko ia ai kauwhaiako tonga, I okalani. Lolotonga pe tau talanoa ki a osayasi mo e kauma ya osayasi ki he polokalama o e poni. Ko e whengawe aki fokieni pe ko e tuwhakataha eni ai si a olapia mo e ata ke teuteu i hangahi polokalama ki he wikelea whakatonga. Pea ko tau osima whana pe ki tau tōluia I he ngahi whakatūtū kanyo o mai e arisi e nau whengawe aki mo si aola o sayasi mo e nau fukau taha mālohi. Tau osi fie fia pe ki tau tōlua e kaike. Kaike uta whakaloloa ko uta talele ki moua ko uhi ko e tau taimi. Ka e whoke atu ki a te ki moua ke o mai e ngahi o ngongolelei pe mo e ngahi talanoa fie fia ko ia ko mo ngāwe ki ai ke whakailonga ea ke tau wikelea whakatonga. Mālo arisi pia mo osayasi.
1: Malo apito li ntapa ko kore pe ke u whamalmala te ngai whakatapu o osi. Whai I he porokalama PMN tonga, talu me I he hoatani ko lawe I pene o si kamata pehe tolu. Ko hu whanga pehe lotelei a sisu, pa ko kore whamore more at peka pa o waihanga hilea. O kuikai tau mo mo mea mai ko hu whanga pehe lotu. Ka e whamore more peka ma ka watmo o sayasi hono talanoai, a e whakaampe foki ke ke mau tari ai ka venga koe ko mai he Ministry of Pacific People po ko kautaha ko potungawe ko ni ai ka kai Pasifika ai nao ka venga o ma ko hiva ko fe un ma ho inga ia o tau a lea fa tonga po ko tau nofo a kainga tonga ko ia te wange pe fa inga mari ka osayasi ke fa fe loaki mai ko lave ipe alista ta fueni me tangata eiki me hihifo niwa topapu pia mo tongata ea pa kolombotua havelu liku, havakatolo fine eiki me hufanga lupe vaini tongatapu pehe foki ki utui mo utungake vavao mo tari hau niwa topapu koko ulolo tonga whakakaunga tamaki he korisko o mangere ko taha penga hei whaiako tonga pehe foki he sioka alafi pia mo social studies mo ngahi ngahi social sciences pe ka oku fie fie ko e whafofonga eni me he Aotearoa Tongan Teachers Association ko e tau eni e hono e mau ngawe whakataha me kau whaiako me he ECE ki he university ka me tokolahi pe ai kau whaiako me he korisi ko ia ai te e keke te whaloolo ko e wange whainga maari ke ki whafeiloa ke atu ai hoa ngawe he tauni me he kurupu kau taha siaula malo apito osayas
2: iyo malo apito ma whainga maari ko kuingoa ko osayas kupu ongo matua me ka meri ni af, o waka o koa wawao, pe ko kaunga tamaki api ko si aula, o e taha e kau ngawe ai ko e practice manager, I e tawhaki ko e ngawe mo e whanau, pe mo e ngahi whamiri. Pe mo whiwhia o pito e tauni, au kau mai whataha pe mo e Aotearoa Teachers Association ke o ngawe whakataha pe mo si aula ke o tu anga fui programa e tauni I e te kawaki mo whakailonga a Tongan Language Week pe o malo atu arisi e mao whainga mare ke mao kaumai ki he ke ngawe teo ke whakahoko malo
1: malo e linta mo o sayasi ko tui lahi tau lawe I peko e Koe taha pewhei tū, tau te whito e tau hiki whonua mai mei tonga, koe tau kumha ki I haki kainga lotu ke tau unga ki ai. Pea koe ngahi siasi ko eni si aula o kukau foki ki he vahenga o kalan manukau, pe koe vahe whonua tonga o Aotearoa. Pea aku koe koutui koe ngahi siasi tonga ko eni o kuna lotu whakatonga, aia o koe taha pewhei tū o kula vai ai lea whakatonga e tau, ke pukea e tau ngahi lea whakatonga. Pea koutui pe o sayasi koe taha eni hafeitu koutuipe tau te fito ka koe whaere i Nusilani pia mweni iha mautona e hau PKC ko malo mwe ngahi lotu mwe ngahi siasko e ni okunau kei lotu morea whakatonga ke puke puke ai e taurea ko haho ho olawe ki ai osai
2: koia mwani apito pe ho lau lis ego e sia olao kui e marmalu e waifungatonga Aotearoa ai i he malmalu conferenism metotisi. Ko taha ka venga si aula, unau ngaue i he tawhaki koe o Methodist Mission, tokonia e ngahi whamiri, u nau whima u tokoni, te ka waki pia mo driver license, pe koe kumi api, pe koe tokoni pia mo e tautupu, mwe ngahi disabilities ko toa peo mau whenga peke mau tokoni e ngai whaamiri e ui ai pefua tō meri e nau eki whanua mai me i tonga ki nusi la e oku tahe mau ngau whai koe tokoni e tau ngai whaamiri e oku aike paka ngata ngata peke he siasmeto tisi o mau oku ataape o mau te mau ngau e whakataha mo ngahi whamiri me ngahi whunga waka ke kehe ngai ko mamu maa katolika pe whoki ki he AOG ka wukai ki ngata e mau ngau e malo lisi
1: malo apito ko tui lahi pe e osai pe mo e kauwhanau ngō ai mahu inga ko ene ngau e oku mō whai me si aula ko i aina e pehe pehe kauta ko ni Aotearoa Tongan Teachers Association ko hatoi tahani ha ngau ha ke tau ngau e whakata ki ha tau pehe ki ha kauta o kunau o si lolo tonga ngau e mue e tau kainga tonga ko i aina e whai pe tala noa mue kauta ha mo osaya si pe foka sesmani mue kau ngau e ko ni kunau tau te fito ki he ngau e mue tau tō tupu o kwai fo ke porokalama a ia nai whakahingoa e toke tā mere nai te tamo e folau koe tau rua. Pane pehe koe tau rua, koe tau pehepe koe whapalangi koe bilingual. Koa ngahi porokalama o ku lele whakatape rea whatonga mo rea whapalangi koe uhi ke mahino ai whanau. Ka koe whamamafa ko eni e tau porokalama ko eni he wike rea whakatonga o sayas o ki makehe ange he tau ni he. O ki au ata toi siu e si, tau ngawe whakataha mo e si aula ko uhi koe tau whenga koe ke tau ngawe aki pa tau whapotopoto e tau ngawe aki e ngahi social media platform ko eni. Tau hangepe koe PMN Tonga koe ngahi pesi Facebooka ko eni si aula. Koe ai e hou e ka mwe ka inga koe tau ni o kuwai ai ngahi activity pe koa whanga ki poro karama ko tuipe e manakoa ki he tau whanau tau tahataha ki he hape tau, tahataha ki he like, i ka mata e ko uhi o maulawe i e hau ek me ka inga koe tau tahataha ko tui ki he tahawalu pe si i hifo he, katak si i hifo he tau tahanima, o tola he tau whanau o koe ke toi fu koe ke nau toi rea whakatonga nau tolu koe ki toko si i pe o ke rea whakatonga pa ko tui lai koe whanau koe hiki whonua mai me nau ngahi matua ke i lava pe rea whakatonga ka koe tau whanau koe ni tau o tau lawei koe tau tangata ane taha pe ua ko si i mole e nau rea koe ai o sayas whaampe ke vahe vahe e tau ki program pa ko wha malo lahi atu koe uhi koe whaka amu foki ke o mai e tau whanau koe ni o kia 7 and 8 te tau kamata pe me tau activity ulu aki hangi koe ni koe e tau tau lua spelling bee o sayas te ke o mai haki whaka hino hino ke ke spela mai ai fo ilea tau lua
2: iyo tupe kai whenga tupe me koutui koe karo tō lahi pēni ki e whānau.
1: Oh, yeah.
2: He tau penga katoa ki he ki tau ilo ai spela ai lea whakatonga. He oa te mōho haa whānau ko e koloa pē ke mō kau mai a tau whanonga kwa taha lewa e whai e tau spelling pēni. E ai ko e
1: I whahino hino mai pē osa tau lua.
2: Ai e talatu pē a fui lea pē a te mō pē lewa tau lua. E mo spela lewa. Pea kone osi pe hono spela, pea mo tu pe mai tau lua. Pea tuk tātu lewa he whakamau, peuku tonu, peuku femau geto e whakalerein.
1: Ok, pehe ke lava si pela mai e Ozi?
2: Io.
1: Ki whaka hino hino mai?
2: Ui atu, ok. Tau lua. Ta a u la u a tau lua.
1: Ia. Pea koe tohi te paungawe aki o Sayasi, koe tiksinale koe ni a kautu inuku afe. Pa eki vave vave foki he, so, you know, o fie mao koe o atu pe, ke pukapau mo waiha mo lai peli ho mo ngahe api ako, koe tiksinale koe ni a kautu inuku afe, e fai me iai e tau siwi. Koe hi, fie mao foke ki I vave vave hono si pe la e linta, koe hi ke ki maue marie, pea koe fan, ulua whanau pe tahanima te nau o mai e nau hingoa hingoa kakato hingoa uruaki whakaiku fika telefoni mo e nau e-maili koe uruaki hingoa e tahanima tuku mai e he pesko e ni ka ke kau koia o pau peke ke ia 7 and 8 ta u tahataha ki he tahatou pa mantui e o mai foki hamo ki I viti o foki koe hi na na fai e si pelaga o ta mate mai e viti o ia o sai he so fu mahau inga ke o mai e tau whanau ko ia koe tau tau lua spelling bi ia tak fie mao ai ngahi hingoa le sisita mai ki mua he aho tahanima o akosi ki mua he tahawa so ka pau e o mai ho mo whangaki hingoa ki a o sai as pe ko au pe koe PM in Tonga ko au o ko loto ke kau ki he tau lua spelling bi tuku mai ia O sai ko tui koe tahane hangai foi activity re rei, eh? Ko hi e tokoni pe ki he sipela, tokoni pe ki he phonetics pe koe phonetiki ai tau rea whakatonga. Ko hi koe tahane tau mea ke tau ngāwe ki ai. E o sai waha mea ke toi tānaki mai I he tau tau lua spelling bee?
2: Igai, koe... Kore pike whanau mō kau mai. Ka pau kai ke sai mō lea whakatonga. Peo kai ke fu lelei mō kau mai, koe tau kau mai. E kau I he lelei, e mō autokoni atu. Peo ko tui ko e tuai peo mō kau mai. E pou pou a ki mō tōlu ho mō ngai whamiri. Mō mō community. E ka pau o ku tōlahi niihi mehi. Mehi ngahi ukolo koe o kau mea e ho mō ngai mātua. Nge ko o waka. Vavau, o katoa mai o waka mo mo kongoni mai o mo spelling bee koe ni o mo teo teo ke pau mai e proklama e pōni. Mālo.
1: Mālo lisi. Koe iyo ngahi I tau I whanau, o whakaam ke mau I ngahi ngoe tau whanau, ia 7 and 8, tau pepe tau tahataha ki he tahaua, pe tahatolu. Ki mua hai aho tahanima o ākosi. E hau ek mui kāinga pehefo ki linta. O wai e whanga ki I pāre. Uraki ua mue tolu. Koe pāre koe ni, koe pāre paanga pe. Koe hiko lawe I pe koe whanau. O ku nau, whenga ke nau, save up ki he nau, whanga ki I. Me auk fie mau, he koe me auk mau inga. Koe ai, mō lesisita ki mua he aho tahanima, ke o at pe whainga. Ko ka pau e lesisita mai he vave taha, e ai te ki pāre ia. So the first 15 names, koe uraki hingoa tahanima, mo uraki mo whakaiku whakaki fika telefoni mo e-maili o mahau ingai ke o maia he taimini pe Linta oktai mo ki activity honoua koe taulua speech competition pe koe tau whi lea o whi mape ke menite ua koe kaveinga koe tau kaveinga pe tuku mai he Ministry of Pacific People koe tau koe hame aku mahu inga e tau hiva koe hame aku e whi unu mahu inga koe koe hiva hame mahu inga ai so o whi mape menite ua o watoi owa ka pau mo lama mo tō o whai mo tuku mai ho mo fanga ki viti o ko ia I he vave taha ki mu a pe he aho taha aho ka pe pe aho taha ni ma pe o a kosi so o a te weekendi wike ka hao ke mo teu teu pe a tuku maia ko hi e kau foki a hono upload ti foki e linta mo heo ek mo kainga and then o wai foki viewing he like te mo go hai pe o view lahi taha it's gonna be an online voting so ko ia pe view lahi taha e fwa ke pale ia ia he aho ua ua a no ua ano a kosi he e announce he aho waono o a kosi ko hi te tato e foki mai peki heni so ko aho ni ko promote pe ke mo ilo o tuku mai ho mo fanga ki I hingoa a mo ho mo video he vave taha ko hi e fai leva e tau upload o fanga ki video ko ni mo ho mo hingoa mo ho mo tau pa fonua o moha me ai pa tuku mai ho mofanga ki kom fanga ki rea mini peua am ko fanga ki ki e o atu he PMN he hiri pe ai ki vahe vahe ko eni e o sai o hata me a ke pehe o ha fanga ki fanga tata pe ko ha me mau ingai a hiva hiva fanga tonga
2: yo mo ko mau ingai ko hiva fanga tonga o ne to tana ki pe I he o ilo ho tonga e tau te fito he taimi koe o tau osi ilo pe ni ngā mo a dis tamu mo hiva e ngahi o hiva maari e koe mo manako ki ai o ko hiva ko ia mo ngahi ulea o kuongo ia ki he loto e koe ongo koe ki he loto pe ha ulewa ngahi uongo pe maari e mo whakaloto lahi ke whakahoko hanga I fatongi o koe ai koe fo iraki tahani ma mo vave taha mai e tuko I mai ho mo hingoa ke kau I he
1: pe au hi lea lea ho mo lea
2: pe au hi lea
1: koi
2: ok ke mo kau mai ki ai ko tu I pe linta ko si kamata hu atu mau ko foi ua ana pe toko tolu ko ku hu atu laivi no meke meke ke nau kau I he tau polo kalama ko ene maro
1: so ko minik pe ua o pau pe ke te pre-record e te ki lea pa te toku mai he ka pau tuku mai ka au, send mai he messenger app, send mai ke PMN tonga, e ka mata hono like, e linta hono fai mo upload, ko uhi koe ko hai oku most views, ma tui, ko hai pe oku view lahi taha, ko ia e mau e uraki, pa linta, ok te ai mga he pare ki he uraki ua mo e tolu. Pale pa anga pe ko hiko la ve ko ngai time fanga ta a ni pa ta fie mau I found out ke pe ha fanga ki pocket money ke aunga e nau teu teu mai e nau ngahi lea ko eni ka ve nga pe ko hiva ko fe unu mau inga ia I he tau ki he tonga So music is a vital strand for our Tongan culture. So koe ngahi me aia, fe auhi le aia. Koe tau activity, pe koe ki pokalama, whaka osi tau lua fe auhi hiva e osai, ye? Koe hi o tau ngawe whakataha, mwe tau ngahi, mwe kulupu ani siala, oku nau koe, oku nau... fa malu malu I he seasi metotisi, ko ia e koe fe au hi hiva ko e ni e osai e, fe mao pe hafo e hiva e taha, hiva lotu pe. He, pe au fie mao ho mo kau hiva, ke owa si isi I hifo he tahanima. Tahanima pe ke ki olunga, pe ako mo fo e hiva pe taha, hiva fratonga, hiva lotu. Taka pāku lava ia o tuku mai ki mua he aho taupehepe, ki mua he aho uo ua o a kosi, so koe wikeni, wike ka hau, so wangea hampo foi wike tolu, wike me wike tolu ia o sai, eh? Ke tuku mai ho mohiva, fai mo sen mai ia ka mau tolu, owa si hifo e tahanima, fe mape ho mo kau hiva, ho mo yuf, tahanima ki olunga, he? Ko hi, ho ek mo kainga, ko tau ene tahanima, e tau, wike lea whakatonga I Nusilani. Tau e me he wafe tahataha, koeni, ko tau ake wafe wano, we have had Tongan Language Week, so, ko mo kau yuf, owa si hifo e tahanima, 15 pe ki olunga, tahanima pe ki olunga, ho mo ha hiva mai ha mo hiva, mo record mai ho mo hiva tuku mai ia ki mua he aho ua o akosi e toi arhake ia ko ia pe kulahi taha ene views linta te ai mo ki I pale pa anga he taha ua tolu ko me aku fafiefia ai ai ngawe fukataha mo si aula ko uhiko e nao uanga lelei au pito ke fai ha mao ngawe fai pea moe pie mien tonga ko hi ke tokoni ki he tau whanau ke whakaroto lahi and everything linta is online o sai hao lau ki he tau porokalama tau lua wike lea whatonga tau lua spelling pi tau lua fe auhi lea tau lua hiva
2: oia whaofa au pito koutou ko e ponga ponga kehen eta ngawe aki ya interneti mo mea pe hange pe nia ko TikTok ya awards he ai ko the most ko to la he ko mo sio mo nga hu mea ko to ko va ve algo pare ke mo tafa ki ai ko mo mai no pe ai ho mo mo speech mo iwa mo mea tu i mai leva ke ngalu pe pe ko to la he ko e kausio ko to la hi ko atana ki ve ya ki te ko pe mo mo potnga we i he thing of mo fai ka gono fa ka to ko ku pes fo we no ta algu ai ai si ala pe fo ki he ata pe pmn ka ko e ponga pe ta i he alu mo teknolojia we we ponga a honi ka u fi fi opito alisi pe mo linta i he pai pari o mau pe look forward to pito ke se wa ngi ke ngai fonga ko ne tugu i mai fana malo
0: malo apito sai malo apito e linta i e fainga mari o ma o he fia fini malo apito
2: o fatu
0: fa malo la ya to ke te ki moa alista ta fuka ma o sai skupu pe mo e foko tu tu le le ka ko ni os kamata ulo ulo ma la in telefonia ai ka ureka to atu pe nga fi au hia ko ni ku o sitika o pito tau fana ta to me la o fra me he ta o ni ma ta o e ono ku o ile e ka ke
3: o ia
0: ta o tok fi longa ki e wiki ka au taim ta ta pe ke fra ho ko polo kala ma malo
2: malo malo ta malo alisi
0: malo
3: malo

0: Ko i mea kotoa peia, kwa slau mai peia, e he misi ni e. Ai lea whakatonga ngahi whehu i koe mo i mea kwhi mau ke lau mai ke toko taha maha ki, e?
1: Oh, yeah. Pe ia e, si oko no, koe taha maha ko si au pe gai ho, si o mo si ai toko la. Ko me ene ala ho, ko hui koe taha naki koe, e ai ngahi ilo whakawhai to o. Pe koa whai ngai ilo ha mara e pe. Kone taha naki ko, ma o popoanga ne ilo, e la vange e ei ai, kene o mai hane whakauto uta, ki he mea kou ke whaingata ia whakasino ai, mwana toi lawa o mai ane whakauta uta, ki he whai to o mwe, mea kou to tonu ke whai, pa koe whehu i rewa. Ko hai u saiange, ko toke tā ei ai, pe koe toke tā koe, o tau whiu no kumi pe maha appointment mo ia awhē. Pea kui ai pe mauna toi hoko atu pe henni. E lawa ka pau ku, o kui ai te lawa online mei o ua, pe ko niwa top tapu, pe ko niwa fo o, pe te lava talatala mahaki, ki a AI, te lava pe AI o a talate faito oko e ke alo mau, ka kai foki a hake me sia, pe ko hamasi i o ua, pe ko niwa ke alo talatala ki a. Ka koe ilo koe ke mea o mara fehara ki mo koe, o ko tue lava e ai o toko ni atu he mea koe. Hane pe koe lau, tau koe alu whare maa ke taimin, kai tue whi maa na whare niona mea kotoa pehi e inglisi, ka po osi pana ke taimia, ke lava ai ke humai, ai mea ngawe koe ni ke toko ni ke hono, ki hono whakalerei i mai tapako tau tomo o koe.
0: Mahino e saifita e whakapota anoa e po ni whikau akpa mono ngai lelei kau maa ngai au ngā ue me anga aue kou ni, he, ai ei ai. Kau gai pefoke ni ihe o i kai ke nao fu o loto fie maari ki ai, o gai e nao whakatokanga mai ki he ei ai. Pe a kia te au he ku wakai atu kua aku, e iku a e fu o matao tau pe a moe tō tu ai poto e whakamisini o ei ai, ke ne hanga si to o ai e ngā aue ae toko lahi au pito, e? E au ka taimia ku hau pe hafu, ya pe hafu misi ni au tau pe mei hene o reire atu mei ai kai kai ke toi fie maa ui maa tolu ia.
1: Tā ko sio kai, tonu ke feimu kumi hao ngā ui he o kei lama.
0: Stai mke whaka wakai ha mopi mo ha kane ki rina he tai mili hoko atu ki ai maa hafu i maa.
1: Pera bai ya hau kane be ko hau ene kou tare atu kou tui kou kau mahi kum ngā. Ko e kau mohani foke mea koe nao ke lama ke ai. Te wat be fata nā koe ni, sio koe ku osi mahi noi mei uri ngā toni i he taoni he mga i tau kumari umai. Ilo e whakatoosi e kau ngai whakapure anga. Nau pehe tokua, koe lahi ngai ngāwe e lava pe e a ia whakahoko ia. Pe ia e ngari whakafalala pe ka tina tolu. Pe o tui e hoko ni he tapake ke peo maman i he ngai ahoni. O maka tu u ngai koe ni ai kai ke mau ngāwe kakai. Kau kia irewa mui mea tau asmai mei bui mei ai. O pehe tokua koe te tau tuk maari e ange. Kono i ngā e lawa e ai o whai ngahi ngafa kehe kehe, nā kai ki tau lawa whai, toi wawe ange, toi oma ange, pe toi si i ange e whakamore, pe ange koe nā ke lawe ki ai, whakatoko si i ange e kau ngā aue. Nā ila mea kou koko, ka pahe kai ki tau ngā aue, kai ki hatau mahe, kai ki hatau sirini, kai ki hatau o whakatau, ko whē mea hai mea hoko ke ngai pisnisi koe nu nau pehe, koe te tau toi tu umari e ane ko no i ngā koe hao e ai. Koe whehu i koe ia, o lotonga taka e mamane ngai ahon o pe io, e ma o e tawhaki koe na ahono whakalelelele ngai pisnisi mo mea pe, koe fu toko lau i kilo e nau nau mare e te ke tawhaki koe ke hanau ngā hue, pe ka pāpua ke hanau ngā ke hanau mahe, te nā o whakatau whewe, ai koroa koe ni, o ai ke whau e ai mo ngai business koe ia. Ai e koe taha ia ngahi lawea anga, pe ngai maumau e ala hoko, i hono ta e makupusi koe, ai ngata anga, pe mo ngahi iwi koe ia, o ko mai e ilo fo o koe ni hoko ki ai. Pe koe mo mea tahu to ki, o ko lahea ngai, ai whai ngata ai koe ni mantui, o plawe e ai, ahono fika i mon whakamata e ngai mea lahi. Ka kono moni o kai ke ai hano konsenis. O kai ke neongo i eiha mea. Pe ene pehe, Ona manawa si iki ai, nā iloanga ko talatau ai ei ai, ia te ia pe, pata toki hanga hake, ku osi alui a whakahoko hangahi tutu uni ia te ia pe, he kai ke keinofu a whakahongo mai ka ki tau toro. Ko hiko ne ilo e nahi mea lahi, ko hiko ne lava pure e nahi mea lahi. Ko e fehu i rewa, e ngata a fe, a hono ngahi mawhai ko ia, pe e lava ki tau pure i fe fe ia. Pe ka pauko e ai, ko me e lava ke hao hataha, me ha feitu uke he o pure i atu ia. Ange ko mea koe nu hoko i he cyber security, ko e more koe, a ngahi mawhai ki tau mapure i, a ngahi mea o pure i whaka computer. E ai rewa, ngahi maumaula lahi e hoko i tani ko ia. O i kai ki tau ilo ki ai, pe kai ki tau rawa purei, pe koe tahe mea kou whai kai. Ai o ta mana wahe, na amore ta ngā ue, kau pia e ngai mea lalahi, au te āsire ngai uri fiai, o ei ai, mo i kai koe, ke mahino mai, pe te tau ke i rawa purei ia, pe i kai.
0: Mone au pitoia se fita pa koutui o ku tatau pepe mwe ongo ko ia ai kau whai ako. Na a o vale ange kuo poto ange ka wako ia. I he ia ki nau tolu koe kau whai ako. Pea koe mea taha e whakawhihu ia. Pe koe poto nai koe ni, koe poto mo oni, pe koe poto whakami sini, pe koe poto whakaka inga pe he. Ko i kai ke koe loto fie a koe whanau ia ka nau ngai aki pe nau tolu e toko ni koe ia ai ai ke e nau ako.
1: Iyo, pe koe aho koe matea e ngahi misini koe, ni matea koe ne pehero pe ka ulere uhila, eh? Ohore pe ku mate, koe ke keia tau pepe ku hoko a whakatu ta amake, o i kai ke aha uhila. Pe amore a ngahi mea ngawe koe ni, pe ku tau osisio pehe, tai miko hoko a mea pehe. Koe hare vai mea koe te tau holo mui ke ai o fikai aki, hoko a te mo ui, ka pau koe ngahi misini ko toa ena, tu umate koe ke keima oiha mea pehe. E manu ai peri ntane ongo koe mea. O koe ke ta ei ai, kauta kei lape o whakau kau ia tu mo mahino, mo whakawhehu ia, koe mamani fe ia te tau i ai, i he humai ei ai o toko ni e mo ui he aho ni, ko fewe feitu koe iku ki ai, o ka pau koe ni kukamata ke tau huu huu, mo manawasi te ria nga hawe ei ai ia, o whakalere e tau mo uine o i kai ki tau ke i lava o mapure. Nā eke tata anoa ki he tapa ke keho e rea, ka kumahalo koe mea mahu i ngā pe koe ke tau sio ke ngai pia koe tene ala lava, ka tau pe mua te koe whakakua ule nei. Koe ha hafo i rea tuha mo tau, ki e fo i mea ngāwe fo o koe ni ukui he inglisi koe artificial intelligence, rulahe ngai rea ko isi tuku mai, ilo poto, ilo tānaki, koe poto whau, pia mo e fo i rea pe koe ko AI. Koe ne tue te mini uko koe AI pe, ne, ka rewa peke toki mahino pe koe hafo i rea koe te tau i kuki ai, ka koe na kui o mai mea fo o he boni, koe poto misini, eh? Ko ka mau he whakau fio fio poto pisini. O siope ke ta taimi na rong hae ai o turi ki taua, na ku ngari lawe fatu ngai poni.
0: Wha maro lahi atu se fita hao uri, pia mo e prokalama e society tonga, ta tok whilonga ke wiki ka hao. Malo.
1: Malo.
2: PMN Tonga.
3: Ko vai maalala, me kau ta e Planet Cast, mena ngai whanongonongo mo tuku waki ki he wikeni. Malo vai.
4: Malo apitu te evita, pea malo mua ai lau maria hou eiki lelei, ai tonga kotoa pe mō mea mai e polokalamani, ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere, ke atai pe foke tau ngahi mea lere me Planet Cars, pa tonga enga fu mō moko au pito pa te fie ma au foka mea lere, o ku lelei au pito ke fe fono ngā kia, tu mō tolu koe kua mō mea lere, ka mō te fie ma, mō toha mea lere kuto e sai ange, lava le rei pe trade ini maho mea lere koe na o ku ke lo tonga whaka uri ai, kai o atu foki hao mea lere fo o, ka kua pau ki ke whetu taki mai ki a te ao, pe o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke, ai koe ngai mea lere eni o ku pase se lahi, ai au kamata pe he se ahiva, te aongo fulu, taha ua, o au pe foko au pase se taha nima, ko ngau lahi lahi foki ngai whamiri, ko toko lahi, ka maa foki hono ave holo whamiri, ie ako mo lotu mo ngahi ko wau ko to pe mi apina ko ye kainga I motor ko ko ke te tari motor finance o te motor to kan ka me ta se tu ta ki me ka te va vita o at ma ma ta ha mo interest o plava pe fokia o a o pe o pe se te hiva te tu ta ki me va vita ha ki sa ha to ko ni at ti ko si ka telefoni no o o no fitu hiva no ni ma no valu pe ko auton mai pe ke ma via te Tika teo fitu ono e Nelson Street I one hanga.
3: Tanga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea kia o petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau, orea kiai malo.
5: Hoik makainga tu loo ka o atumua e whanonongo e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanonongo ki kau me mipa a e kulupuni. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi, o kwhahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu, o I wiki kotoa pe, taimihongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha tei ki he mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau, ahua hiva, siulai, waafe wa no e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko iai wada e fafe lo ta mafana ke kau tau le kere ka kotoa pe lo ta au kalani mo kau mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fafe hoi e ko mo ui le rei mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people fa papatu pelik tala noa ofisa fetuta
3: ko kore fenga mariko ni ke wata ki fanongo nongo ko e ni na toki tau mai e mau fui mea kai pe mei tonga Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono fakaikiki, Pia mau meiai e tuasila koia, teke mau meiai e foi mea kai koi di. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga. No!

0: Katao tai miko hawhito tonu ai hiwa. Hawhito tonu ai hiwa pia te tau wakai he ki tonga eiki i e polo kalama ko i a oku hoko. Ko e polo kalama foko oku hoko. E whai a whakapotala noa ki he taha o e whafofonga me he Tonga Ladies Association mo e Miss Galaxy ka uma foki ai Miss Tri Pageant ko tau toksi tu atu ko i a ki ai. Ko hui ko e ngahi whakahoko whatongia pia mo e ngahi polo kalama o kunau whakahoko. Pako fie fie ai ke utata lelei a Diamond Vea ke whai whakapotala noa ko i a o e poni. Diamond, malo e tau mao ai poni pia malo mo a ngawe mi tonga eiki.
1: Malo pite tau mao ki he poni e linta, malo pite mao whainga mali e.
0: Fa malo lahat ka te koe koe hi koe e tuku taimi ko iloi pe ai ke ke he tau taimi maha ko ke mei. Ma oi koha malo lo le le he poni kau kou ngā au pito ai kau mai ke polo kalamani. Koe whakatala noa foki oi poni koe hi koe polo kalama ko ia ne tau toki si tu a me ia i mahino pe foke Miss Galaxy ia whakahoko pe ia i he tau kotoa pe kai hange nai o ku wongo fo ou pe asi fo ou ai hu ko ia ai Miss Tri Pageant he e ki mo pe ke ta hoko atu ke ngai whainga maari ko hanga he Miss Tri Pageant o whakaava mai ke ni ihin ana o kau atu ke polo kalama ko ia fili misi Miss Tri Pageant o e tau ni ki omi pe mua ha ki i pui pui tu a nou nou, pe waki whakamatala nou nou, fe kau aki pe a moe whakakau kau ko ia hono whakahoko, pe kono whakalele o e Miss Tri Pageant.
1: Malo apito e linta e ma ofinga marea, pako kole peke whamalmalo te pe ngai talo whatapu ko ata me he whare whamafola leani, kai atamo oku ke u whare peaki whamala ala mo italia te whehui koia ko tuku mai i he hoani. Pia gea fia fia lai ko hika whenga marea ke lawa ke whahatala noa, pe mo vai vahe te peke to ilon ki eka kai koia o e whonua ke ngata pe i tongani ka te a o atu ki topure anga ki nau tona kau tonga koia pia mi tōpure anga. Ko e tala no peko ki he ke mātu unga na whakotu oi koe a whakaukau koe no Tri Pageant. Ko e tau lahi whoke a lele mai po kalama ko nina whawhaka lele pe kau tahale i tio tō ngā ko uhi koe sio a whalele koe a po kalama Miss Galaxy i he tau mu aia ki i he whakaukau koe no whotu ka Miss Galaxy na e a whakaukau koe tau mu a ki he fundraising pe koe tāna ki mā ngai paanga ki tukoni ki hono whakalele koe ngai po kalama koe ni ai Tonga Lady Association. Pea hao mai ai ki hata imi na e kamata ki mausio whakalakalaka o pito po kalama koe ni. Pea mauhanga ai o tāna ki ngai paanga koe ia koe tukoni koe skola sipi ma ak nao tolu koe ia ai kaume mipa o TLA. O ave ki nao tolu whakaako ki nao tolu toi mā ngai whenga maari e ngai whonua muli e. Pea lele mai mau polo kalama mau me mau ngai fund, ai ngai fund ko nina o mai me he pule ang Australia ko no usila mo kānata. Pea me ngai fund ke he pe. O whaka lele mau polo kalama ko ai ko ngai polo kalama ko ko niki he toonga mo ui kau hange ko ngai life skills program. O iai ai mau ngai polo kalama ko ia ke fututu matalai a kau whaka hoko pea me ngai polo kalama ko e mako e kakai ke nau ilo ke ngai ngau wha mea a. Pena iai le vai ai whakaukau ia mautolu ke whahoka ngai pokalama konio ke ngata pe i he tōni koia a kau leiti ka lava ke mautokonio ke kakai whewhine koia o ngai community. Pena i hao le vai whakaukau ia te mautolu ke whewhena ke mauhanga hange koe tawha ake koe na Miss Galaxy ke mauhanga ange o whahoku mamu ngai ngā ue koe ni maki nao tolu heo i whawhine koe i tonga ni ke mao hana ngai whainga maalia ke nao kau i he tawha a koe ne wewe auhi pia mwe mauanga pe mausio o me mehi wai me tamek whawhine o nao wha amna toke nao kau i he whi aungu misei la alaga o keke nao fie kau na toke tau olunga pena ia ele vai e mausio koe i ngai tawha a koe hange koe ngai tawha a ki mō tolo koe ngai tawha a koe ke ngai whi auhi i mudi na whewe nai ke mauhanga o whakakau mai kakai whawhine ke nao kau mai ke whi auhini. I e taimta tau pepa na iai mawakai, talu ai lele a ngai whiauhi tongani te kei kia hawhi auhi a maa ho ik tangata. Ai mei mei koe sio pe i ngai whiauhi ko whahoko ki ho ik tangata. O mei mei koe ngai tawha aki pe ia ki he sino lelei pe koe pāpela. pe mau pehele va fefene ke ai ke faka ka mai mo kina tolo ho e tanga ta ke na ka mai mo kina tolo ke fe avi ko ni ka ia ta fa aki ai ta te fitan ke ngai platform ko ya o pageant pe ko fa fini misi o ku ia faka ngai ta o ku ke ke focus pe foki ngai ta fa aki ni I he hoi hoi fua pe mo ya ga ko ya te te u pe mo ngai te te u ko fra ha ko ya I ngai fe avi ka ko me ma ina ta ha ngai ta fa aki ko ni ki he advocacy. I'm the hanga for a lahe no ngahi I lo fe kau aki pa mga hi isiu ke heke heu fe paki pa mga tau tupu pe ke ngata pe ai o kukau ke ngahi isiu kukau ke ai filili wako o ea tafa ako ke gender based violence I ngai tafa aki ko ia ki he mo uilelei pe mga hi tafa aki heke hepe e lava to koni ke to e lahe nga I lo aki nao tolko fa nao tau tupu nao kau mai ke fe au hin pe na e faa kamata pe me ia e mahango fotu ai fakau kau ki fotu a pokalama ko ni ko hi e ke ke ngata pe I hono lava ke built up a capacity pe mo e ngai tafa aki ko ia ki he ke he ilo ange ai ni I unau kau mai ko ni I he can I feel confident I he ngai fe auhi ka I tem ta tau unau lava ke nau toia ko me alahi ta te fitan ke ngai tafa aki ko advocacy pe mo ngau ko ke community I tongani ko tu pe mahalo ko ia linta ki whakau kau ne fotu oi ai ki ipo kalama ko ia try pageant malo
0: Fa ma fana ba ko fa fa pito ai nga fa ka ka ko ia ko ke tuku mai na ne hanga we I ho mo lo to ke fo tu wa e polo kalaman pa ko tu ko ki na to lu ko ia me I tonga ka ma ai nga lu pe na e lava ke na mamata ki he polo kalama fa ka fo fa ko ni na mo hanga te te u o ku a nga la hieni ki he ta te fito ke ngai business ko ia I tonga lava ke tu wa ke ta na ngai business I pe a fo tu fa ka ka ki he tau tupo tonga, e lava pe o mao pe mo ui I tonga pe. Ko e tafo ki oe mea na e whai e tala noa pe na e ohake I he whakalele ko ni mo polo kalama. Ko e tafa aki ko ia oe whakamau. Ai ngā himea ngā ue ko na mo ngā ue aki ai malawa ke vavea I hono tāna ke ngai poini pea ikai ke to e whaha Felili wak I he tohi moe ngai mea ko iak tāna ki vave au pito. Hange nai o kuki I whakalakalaka angi a mō tolu I he Miss Heilala, ko Meet Miss Heilala. Ki I whamatala mai angi ki he tokoni pia moe lelei hono ngā oe aki o mea ngā aue ko ia.
1: Mālo pito e linta hange ko ia ko ho tala noa. Ko I tunga ko ki ai ko I ai whalakalaka pa me kamata ko I ke whawhiangi ko I ngai ngā ua ne whahoko ta te fitan ko nunga aki ko I ai teknolosia. Ko I mea whoke o ku whakaoli I linta ko I ki kaunga ua ko I ni ati ol ei ai a ko I kaunga ua ko me I toko fitu pe toko valu. Ka ko I ki timi sisi ko nina na ulawa o whahoka ngā ua I ngai tawha aki ke hekehe. Pero ngai tawha aki ko I nina I kau kei ai tawha aki a toko tahana ni hangi pe o develop ai app I he kau ngā web e nene hango develop ai app kau ki ai ahono ngai app e nene ukni lawai hok ngā ake e kau wha mau ke taimi ko oku ne wha hoka ko e ne tānaki ko e ne ngai poini oku otomētiki pe ia I hono mau he kau otita te ako tāhine me anai vāve au pito tau te whita nuka nunga ako ia teknolosi ai ngai ahoni pia wiai mui ni ihina nau toa ngai ngai tawha aki ko inke ngai video mui ngai production ni ida nau toa ngai e sio ko inke fotu tu o Stacy pia mui ngai tawha aki ke ko ia kako e tāhine ai me fafie fia ka te mautolu ko uhina o skamata pe e maungai ake mautolia ai app ko ni I he ta o mahalo e Miss Galaxian mahalo e ua ki mua na o skamata e maungai ake mautolu a ngai app ko ni ki hono whahoko ko hono tāna ki a ngai poi ni. Ma tu unga peia I he mausio ke lahi whahanu lahi ngahi tāla koe ku whahoko I kā ko I lahi tohi ko he lai pepa. Ka ko e anga ia ko e mau wakai fefe ke mau ngai ake a I mātolia ai ki app ko ni na whaiwhai ku lawai ke tokoni pia toi vāwe a ngea I hono tāna ki pa I he tenta taupe na e ai fokia whakaukau he tā uni ke mau taim ko uk whahoko I ko ahono mau ko ai whapoini ko kau ai kau fa mau na lava ke display me pe screen ke sio ka to pe ka kai ki ai ka ko me afok na ki to vui ai mo ano fa ho ki ai ki fo ita fa aki ko ya tana lava pe ke mau hange of o tana ko to na poini o fa ha mai ya i o si ko ya fe auhi o nga ke sio ko to pe ta ko to ki ai o va kai ke nga iola ko ya o fe auhi ka ta te fitan ke ta fa aki ko ya o e lahi ko fe la wa ki i o si ko hi ko fa kau kau o fe fe ma u ya he to ta ko ya ai fe auhi e u a kai o san ko ya pe ma u ya to ta ke ai ko ha le va nga fa kau kau ko ya ni ha le va o na sio le va nga poin ko ni na te ta ta na ki ange pe tonu ko ai na ma u be kai ka ko yanga ya tu unga ko na e ya ko ai ki po kala ma e ko na mo ngai a ki ki he fe au hi
0: si ta e va ve pe ha no fo tu ha e ai ai i tonga fa fi fi a pito ai nga we pe i va kai a tu ko ia ki he hange ko e ko stage o life ko tala no a pe he o ku faka o fo fa pito ai nga we ko na mo fra hoko i no set up a stage pa mo me ko tope ko lighting he sai au pito ai nga me na nga ki kai ke ta va kai mai mu a ki aki na tolo ko ni ku hoko ki polo kalama ko na mo fra hoko ke ava mai ai nga mata pa ki te ki na tolo ke na to ki i manga tu ki na tolo i kai nga ta pe fra lo to fonua ka na to ki to atu ki na tolo ki tu apure anga ke nga fi au ki ke ke ok fra hoko ai
1: Malo apito elinta koe kamata koe e mafotutu koe e pokalama koe try pageant na e iaia sio ya teki mautolu kuhi koe hana hangai mea e lava ke fuakanga ki nautolu ta te fito ka ki nautolu koe te nau mau koe a fe auhi e kufa alai fangi teimi ni ii tau fa sio ke he misei la lau o pepa mau e tontaha koe ulua ki ai kanga maalie ke ne hoko te ne fe auhi ki he ke misi pasifiki tana e faile vai sio ya teki mautolu koe uhi ku lahe ngahi ngahi pageant international pageant i toa pure anga pia ku lahe ai e wakai o ku taitai tage ha hani ihi pa mei to ngani ke nau kawat ke fe auiko ni. Mi mei ngai fe auiko ki mu a o ku mi mei ko ki nau tolu ko ku nau whakaut ke ai. Fa ma u ka tope he whenga marie ku ia i fa nau tonga ia o ku nau i tua pure anga. Ka koe uhinga koe anga ne sio fe fe ke a ha whenga marie ma ai ni i ko ia i tonga ni na lava ke nau kau atu ki he pokalama ku ni. Pena e whaia e mau fe inga fe tu taki holo pe mau ta alo yo matala noa pe me to ta ga tale ki ta ya ki ki ha mo pe mo tonga ki nga hi international pageant of Australia pe ni fai le vai tala noa mo ia o de o mai le vai ai mata pa ko ni ke fai ha feinga ki ai pe mo sio ha nga fenga ma ali ma ai fa na ko ya i tonga ni Ake koe lau e linta o ku lahi au pito ngā hi whenga maalie ki tua pure anga, ka koe i kai peke tau lava ke ilo ki ai. Pea kui awhi whea lahi koe uhi koe o mai koe ni he toko taha koe ni a whenga maalie ni. Pea o kune o si kole mai ai pe, te te wai pe ai kautaha koe tawale di association koe uhi koe sio ke tau fo ou. Na alava ke ne tuku mai e ia ai tare kita koe ia ki ngai international pageant ma ai tole di association ni ke nau hanga whakahoko ai ngahi oane ngai whenga marie ko ia mag nau tolu ko te nau lava atu ko whafunga ia tonga ni. Pea o kuu whiawhia lahi ai whaku mau tolu ko uhi na e ai ai tau mu aia ia te mau tolu ke AVP ai uluaki i he whiawhi kātini a pea moe uluaki ko ia i he whiawhi Mr. Kleti eita. Pea hiri ko ia na to e asi mai me ngahi whenga maali e ke he ia. Pe mo pehelewa, whewhege awea me whika ua ko ia Miss Kātini a mahalo ko taimi peke ia. Ke amu hawhanga maalia ki nau tolu ko ia kua mo tolu, ke nau kawat mo ki nau tolu i ngai pokalama ko ni. At the same time, ok whema o peke ongo ia ki nau tolu ko ina kau mai ke whaui, o ke iai pe me nau ngai whainga maalia, pa ke i whai via pe ki nau tolu ke ki hoko hoko tai pe nau ngai ailau maalia ko ia o kuna na nau mao me he whaui ni, ta nau hoka peke ki nau tolu ko kau advocate daia i ngai tafa a keke ko ia o ianga ko ia mo ui ko i tonga ni.
0: Malo pito. Malo pito e Diamond. Koe wakai koe ke ngahi fi auhi o kukau atu ki ai ai misi ai koe misi katinia koe tō taha koe na e ua ai.
1: Uia.
0: Kai pehe foki ke Miss Earth pia moe Masters of the World. Koe os i ai nai ha kau whakafofonga me I tonga I ngai whi au hiko ni ki mua pe koe toki fofo taimen ke nau kau wat ki ai. Ki kau wata whakafofonga me tonga.
1: Ok. Koe, koe, master of the world ia, ai a koe toko fofo taimen ia ke kau wat ki ai hatoko taha tonga. Pata te whito ni ki he ta whaako ia o whanau tangata. Ai a koe, koe whi au I pene o whakahoko koe Mr. World ki mu aia na e koto taha tonga tamasi tonga pena e fofoa kau ki ai ka koe tamasi I me Australia pe ako hono wad pene tamasi I koe ni tame I tonga ni a Mr. Cletieta ka koe alia ki fe au I kehe ai koe Master of the World ia koe fofoa taime ki kau atu ki ai a hato taha pia me I tonga ni I he tafa aki lewa koe ki he Miss Earth ai aku o si tonga lahi foke ni ihi a whanau tonga na na Oscar ki fe au koe Miss Earth ka koe tok fofoa taime ni ki hatoko taha me I tonga ni no fo I tonga ni pia tupak pe I tonga ni ke ni kau atu ki fe au hiko ia Miss Earth I he tauni aia ko Malia Kawai pea koe tafa akilewa koe ki he Miss Asia Global aia koe tok fuofa taime ni ke kau atu ki ai a tōtaha pe meitongani ke fe auhi koe ni pea aia ko whahoko I Malaysia pe lawat ki ai a

0: Ha malema koe ni o ku iai foki ai ngahi lesisita. Ai pau foki a lesisita pe a toki lava lewa o toki whaihasio ai ki ngahi whakamore ko ia e whola au mui mea kotoa ko ia. Ka koe lesisita ai au osi toko ni mai pe ai a tare kita ia koe o e tonga pe a moha amoa koe ki ngahi international pageant ai au ne osi whai ea to tongi ki ngahi whakamore ko ia o lesisita. Pe a koe ea whea pe o koe ngahi mea ia koe o whakamore ki ai a tonga ti association ni kono to tongi e now return ea whea ki he whaauhi. Pe a koe, ai koe nao lawat pe koe ki ngai whetū koe ni o si le whaifoke le sisita, te nao mao lewa nao tō ngai whainga maari ke he kehe i he lotongo e whiauhi ta totongi ai nofu koe hotele, ta totongi ai exis ki ngai mea kai, mui mea koe ya. Pe a te totongo to ai pe nao ela ai pe he ngai whetū koe ya. Pe a koe tui koe ngai whainga maari le lei en koe uhi koe wakai koe ya ai kautahani. Na e mea maali e pe he koe maha koe ki iwi whapaanga koe mau mao he taimini he os koe ha totonga te ngahi otmo ua koe ki he pokalama koe chai pageant o ku whetua pe mahalo mo e whea koe ni ai kau wholau te at the same time e whai ke e pau ke mausio ki a ki pocket money ke tō atu he whanauni te ria na whai whai wahana na ngahi mea au whie mao e ngai whanua koe ni pea e iai pe mea ngahi mea ofai avka ki nao tolu ke nao lava pe mo ia ke whakahounga ke tokonea ka ki nao tolu ko ia o ku nao kaume mi ngai whanua ke he hange pe na ki whamanatu ke vahe vahe ato ai pe a ngahi mea ku nao mao mi tongani ke a ki nao tolu ko ia other contestants ko nao lava me mi tuapole anga.
1: Malo o Pito Diamond ko e ngahi whi auhi fuki ko e ni o ku whakahoko pe ai vote online e?
0: Koia.
1: Whakahoko mai mua a hi ngoa ki nao tolu koia o ku nao mauwhainga maarie ki nao lavat ki ngai fi auhi koe ni. Koe taimi koia e whakahoko ai ngai fi auhi. Te ria ki nao tolu nao mea mai ke polo kalama ke maa ka i pen vai vahe i he nao tohi maahina ke nao teuteu ke vouti ke tau tamai ki tonga.
0: Malo apito e tita. Aia koe tu koia e pokalama fi auhi koe e ta uni. Aia e Pahoko a Master of the World ya aya e fahoko ya I he kamata ye aho no ko ya September ki he aho tata ha pe e lele pa me ngai pokala ma voti ko ni o ku ya pe pa me ngai voti e fahoko online I he Facebook ka ko tui ko ngai fonga ko na fa ngai aki ko te alpe ki he website o to ki ko tui pe mahalo e aki to to ki ai o ngai ke voti ko ki aki na to ko ka fe au hi he aya pa ko fe ko ia I Singapore e lava ki aia kati eli I tui pulo tu mahe e ko whafofonga ia tongani ki he whiauhi Master of the World pa e lava tu ia I he ahono September ki he ahotahawa e whahoko ia I Singapore ko e whafofonga ko ia ki he whiauhi Miss Earth aia ko Malia Kawai aia e lava ta Malia ia ki he Filipaini I he e aho waono ia ki aho tahaono koia o Novema e whakahoko ia e whiauhi koia I Filipaini pea koe o halatono o wha o sileva e lava tue ki Malaysia aia koe pokalama whiauhi koe ni e whakahoko ia I he aho taha fitu o Okatopa ki aho wanima koia o Okatopa pe aia koe whakahiki kotoa ngahi tafaaki koe ni ki whiauhi e toki update pe I he pesi koe ni ai kautaha le tio to ngā whātama me pēs koia Miss Galaxy Tri Pageant e to whai ki kia pēa I kaki mō tolu koia ak mō whanongo mai e he le tio ke mō hui hui ke ngai pēs koia ni ko hi e lava ke tukwa ke update pia mahu inga ke tau tō ke tau pōpō pia mō tau whalo to lai ke tau whanau koia ni ko hi ko mea mahu inga ia kaki tau tolu ke tau hanga o aniha ngahi message o ku whalo to laika ki nao tolu ku hi ke nao lava atu whahoko a hono whafafunga ia tongani ki ngai whi au iko ini. Tai te taha foki ke iai ha taimi pa ngai whena bari e mao he tau whanau ke ngahi pokalamani. Ka kua whi whialahi ku hi ko he fofua taimi eni ke tau kawa toi ke whi aui Master of the World ke pe hefo ke Miss Asia Global pe mo fofua taimi eni ki ha toko taha lo kolo pe me tonga ke ni kawa ke whi aui koia Miss Earth. Malo Peter Linda.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe Diamond Vea. me he Tonga Ladies Association, ka mā whoki a Joey Mataere, pia moki mō tolko tō pēk mō tō o whatongia, me he Miss Galaxy, pia mō e Miss Tri Pageant, i he Pōpou, pia mō e Tokoni ki he e tau whānau talamono atu ki ngā he whatongia ko tō pē, mālo au pito.
0: Mālo.
2: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri Pōpou kotoa o e Timi Akapulu ai Mate Maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa ngā i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō Taranoa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
3: Tanga maari koni, ke oa tuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko Noa Uataha, Noa Nimavalu Fawalu Taha Fitu. Fika telefoni Noa Uataha, Noa Nimavalu Fawalu Taha Fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Hoik makainga tu loo ka atu mua e whanonongo e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanonongo ki e kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e pia ia me he Star Hotel tu a Sheila. Tolu, Hivaua, Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Po aho pure lulu. O i wiki kotoa pe, taimihongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he aho pure lulu. O i wiki kahau, ahua hiva. Siulai, wafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco, wolosi, pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa pe o lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama whamalo sino, pe mo whaafe ohi, he ko ho mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, ai We the People. Whapapatu, pirik talanoa, ofisa fituta.
3: Ko kore whengamari koni ke watai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e maufoi mea kai pe mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke faikiai a fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e foi mea kai ko di. Malo.
5: PMN Tonga.
1: Ko ta polo kalama langi kakaweni pia e fiafine ko fiafia ke u tata lelei a yongo faifikau. Faifikau i kirifipope ka maa foki a faifikau hausia tafui ke whakahoko polo kalama langi kakao ko ia wikeni. Malo e tau mao a e fiafine e yongo faifikau pia foki atke teik moua ke whakahoko polo kalama e fiafine malo.
6: Malo rinda. Koro ke ufa malo malo da ibe ngai fata bua faki talangata mo ete maua faki to mama ngai ata ke faka to ato programa fi fini programa go ya ke langa kau fi fi poke ta dan le fai kau hau si a tau fui pa me koro ka kala e mata talanoa ke programa go ya o e ahoni ange go mo mea i o ato rinta ngai wiki ko maliwa do ko e tau porokalama langi kakau kuhinga ia, ko e kakau ke langi lau. Pe ko e swim to the sky. Aia ko e oangi whenga maari ke tau whanau, ke nau whenga ki he mamaataha te nau wala lava i o nau ngahi tareniti. E taim te tau beo kuhai foki ai ngahi tau pehebe ai ngahi whengataa, pe ko e ngahi obstacles, ko e ngahi he toro ke puna whalanga e tau whanau mātounga i he ngahi ta au o e tau tupu. I he whakakau kau ko ia, ko ia mai he nea i pa mwe pefkau, moana hausia tafui ke wātua programma e fefini. Efka malo ta ula va ke fini pe a fefie por kala blanka ka ki ta ta leiko ke ta por kala ma ka ta fo more more mo a si a fuga pogo mai be a o background pui pui do a no no be pa ngawe o ku ke fuga ho ko mai be kol ka kala
5: io malo buto fafka go hufanga tbe tala malu fonua mo lotu na kamata ge programa fefidi fa kolo fa mari ge mutu tu agoni ko ka fuata ma programa koni go mutu fa ka wa ai konfreni si si si wetilia na atelo te ai wetilia na atelo be ma go ta wene hon fulu ai tuku mai e konferenisi ai ngofua pa mo flara ke u nga u ya mo e ta mai fa nga ya e time de ta u be ku ke fa ya ta lu i fra ta u ke konferenisi pa mo fa fonua ka go e tu nga ya o ya e time ni ai go ku pui pui tu ai pa na ku nga u e nga ta u lahi ko e Chaplin kamata mai me blison mani teni aya ko nga u fo Chaplin na nga u ko e Chaplin me dolmo be ga ko ya be ba na do ho ko da fe nga gi sen min sen ni Darling Hest Sydney pe do fo ki mai o au ke no nga fo Chaplin he fo le mahaki nga fo le mahaki ni Crossit I can go in and make me find Mario and I will meet her. Chaplin he saw dear, got a man, officiating in Itaula. Doggy Hoko Magieni, he fell a toy my conference here, and I will meet Tamaki Tau Tupu, or with more if I'm a tie. I go to my go yet, I mean. Contract for all way panatos bemo e puliangana e kamata e tawosi e september tawosi bena o mai fang mari go nige wa o team lead bego no pure ia e project koni feunga mo ka unga o e pema mene to ko ngofulu mo ka o guest wolo to ko ni magu maweni ai go frata o mo o programa go nige to fo ka na fang mari ke tau tupu ke lava ke nau koko atu e nau whanonga mo e tau mua ke kahau. Ko hangi pe koi whakatau mua ko ni e programa e tau tupu ke te hawhang maari e maki nau dolpa mo e kahau. Ko e nau mou i kau mai. O nau family, pe mo e sosai e te kunau iai. Maroko ki pou pou no no at pia pop.
6: Malo, Frankau. I hope he go go go munga go ya go fe time o wa what do I fa na to tupu go ni go na fa nga ta ya ke ki mo to lu ko e pe go pa go nga fe fe na wa what do risea ki na to lu me hi fa ma wa nga be ba mo ha nga hi case o go what do ke ki mo to lu ai ta fa na go ni
5: Io malo mago e tau e tahaua na ku ngā aue au ia olite operation ai ngā aue panatos ki he specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior beko e polo kalama neongo ku malo iti nautolu molokai kako e polo kalama peia e taha residential specialized therapeutic program in Aotearoa. Aia koe ko nusilani ko nga tolu koko ko mahen yang e moe polokalama counseling he community aia ko miwai kato o wako ki okalani koe okuia ko safe pia ko tua okalani lewa alo wako ki ki tafake taha o okalani o Mozart ki plafu o kuia ko stop pego stop well being ai ga yai hata ha ku fainga ta ai pena ne pausi hata ha pe o pausi hata o mau mau foki ko ge o ku ta fra pa pa ta no ge ga hoko ia e time la Koe whangitamai ki unā upāosi e whangitamai ki whewhine, pe unā upāosi i beha gītam si tangata, pe unā upāosi e na dolui ha whahinga me. Pe ka nau ka ngā au e rewa ui whea he nau sosolo e ka o alo o ngā au e ki ngona au tolu ai kau psychologist pa ka pau kei whaingata ia pe o pehe psychologist ne tō ngai pe koe toke tā whakata mai. Oku high risk pa uto kribu fea ma lewe ka ma kia ma dolo. Aiko mea na kuya he tau itaha uo kosi. Pa uto ki omai lewe ia ke teo iyo aga no whaing maari. Pa na ku wa ua iko e pure leo leo he tau e dolo. Koe ki koe programa kuya e uya e ka u toke taata mai ya mu ka u psychologist e toko ono. So solue ka full time e toko ua. Uyai mwe api yako NCEA le wotaha ua tolu kui loto uyai ka ufayako le sisita yae mwe ka utitza 80 pa uyai lewa mwe team resistance or team o unga awe i loto. Ayo loto nga uyai he proklama koe na kupule leo leo aeta tolu u toi mao e kontuleki koni pa kuna ufaka uka ulewa de ke hao 5 langa e project for all koni me no kamata anga. Toko pau peke whae tala noa ia mbo o langa tamari kia toko rui whea mai ki ai. Pego e whatongi alewa mo tua tuani kono asesi e e rui whea lor mai ko ia mei o langa tamari ki. Kono totonu foki koe ngahi team lead. Hange koe lakanga peni kume mei maue he kau senior social worker pe ku naunga awen tau taulah ta hongo hulup. Tahanima ke ewa noa. E mwena tau kei ngā ue, kako paing maari e pehe ofa atua, wharara mai ngā ue, ke paupo whaika kātua ngai whatongia ko ni ke teu ia ke whānau.
6: Maro, hausia koe, tāne ngā ue, ma mafa au pito au pito ku ke whakahau kōpea, ko tui o ku sisi e tau kau tonga ko na wa o ke fatongia ko nyai ko team leader ko ni foki o ko ke fetau la ki ai pe mo nga hi fa nau i e pui pui tu a bu background ke ke i ho framatala o ha mai ai ko e fa nau to la hi mata mata ko ke to ai ha a amana ke a hope ka yo fatongia whakalotu pe kao ministry ku ke osi fau mai i ngai eria ke ike a ke koe chepleine whare maki koe ngā aue i he siasi pa ke haa ueni ke he whatongia ko e ni. Koe haa o whakafuo fua i ho o haa koe ni ke tawha koe ni ke whahinga mō toro e toko ni ea i tau whanau. Ke toi ai ha amanaki mua haupi. Ke whakafokifoki mai ki nau tolu ke tari e community pe mo ngahi family. O ilo peo kai ka ngau whengo fua pa kutui o gai ha tau kei i a te koe ke hanga o lalanga pe create ha mō tolu se unga mai tau whanau.
5: Malo beto beto ma ko ta ni fe ma ho fa nga ta ke ta ri kula hi benga i ngai fo nga ka ko e ta ha fa lo to la hi e si i o ko o e panados a de lo ko e ko panados bla hi fo ke nga se ve si
6: ko ya
5: ko e ta ni fa lo to la hi ke te we ta we fa go si mi mi ta fa go si ma lo ki ene mi mai ge mo saute pe ma fae po ta no pa ne ta la mai ka te au ki fo ile fo mauri ko ni o ye fo ile fo mauri ko mahi atu ai e ko no uhinga ai na ye nga hi polo kala mai na e na e fi ma uya ke assess au bito e risk ko polo kala ma ke fae na ta ye ke ta mai ki ka na ne je o ne fo ka lo to la hi nda mai ko ki fo ile mauri ko mahi atu ai ko no uhinga e hausia ko alo toe fo imaka kotoa whakawhai ngofua ke ngā aue koe ko koe whai. Pea koe ke aha mea ia aike ke talamai ko loto fo imoa mea talamai ko koe ke malawa. Aia ko ne whakalotolahi ia CEO ai, ai Panados, pa koia peu ke CEO e taimini. Ukoe ke toa ngalo iau, pa ku kapau nam koku, bea koe ko ngā ue mea i ko hiki pere ai mua. I e ku, i mutu i whirea ko kon whai mea e whakautua, whai mea ngā ue. Ke whakalotolahi peka te au he taimu kotoa ke whauatu ha taimu talamai ha taha ukoe ke lava, pa ukoe ngofua. Ukai ke toi ngalo ya ue whalatulahi e CEO. Koe mea kotoa peo kumarawa. Ai koe uhinga ia, mata mata koe koe uhinga ia e whoirea koe ia. Whaka mauri koe ia pea koe tuku maupe ia. I sio maupe kea a kotoa. Koe taimi koe koe whainga taa ai e vai hala whanonga koe ni koe sio ki ai. Koe whenga pe hanko ni meo. Koe kai ke u tari au ia tala maha tahu ia mea tai marawa.
6: E kou tui. E kou ngā peia, mō lava o solova, e palo pare ma. Kaku maari e foki, koe hui e kufaka ehi ho tau community o tau tolu, pia mehe tau whānau pehe. Kaku mohanga e mō tolu, o ngā ue pia mohanga whakafokifoki mai ki nau tōru e community. Ha, wakai ki he tau whānau me Pasifiki?
5: Ku he kai foki e tau whakatātā. Lahi pe mwaka u Sosolueka Tonga, o ngā ue tātā me he motsau te mō Kalani na uifea mai e nau whānau ki au pe tari ki o mai ki Polokalama pe i kai. Time that I'll be with my phone, my be my final tongue. I being like Matakarike, you can get out by your ben and I can't for my don't know my be.
6: Oi,
5: I be my tau final tongue or tongue, five big gay. I took on a talano. Kagu hang a fogo, yepe, I am Maori, no for lot of my pay out, pay, we come Maori, yepe, now we are going mana. O tau nau tui nei whare i mai pe taha kotoa mo i mana. E tau mahino pe tau tolu, ngai tau tupa ke tau tolu. I tonga mo i tau mahino i tui whakatala o tua ki ngai mana si su. Koe matakari koni o whanua ni koe tangata whanua. Whenua koe mana. Nei whanau i pe tangata ia tahine mo ki tamasimu ngahi nau whakakalau ni kotoa pe. Kana e toki hufanga whakatapu, toki au ia he society, pia mōre au nau whainga maari e, pa kutau pehele vai tātou nau whainga tāhi. Aia koe whatongi alahi ia mō kei nofo ko he ni, koe whenga ipe ke te teo e whanau mō whakafoki ange, ke nau whanga tāri na ia ipe mana na nau, na whanau ipe taha koto ai mwene, koe mwene mana.
6: Koe.
5: Kakoto ngā au e society, hono hufanga whakatapu na kulawe ki hei ngā au e pekiria whaingofua. Hono au ia e lelei koe ia nā kukupa koe. Whatata koe tau siwat ki hei. Hufanga whakatapu kalokalo ki hei society. Hei koe whatongia lahi ia i hei ni kono whenga i kei. Keto e tari e whanau koni fōmaheni mo mau ngā au e. Au koe na whare i penau tolu mo mana. Ka kono enhance ai mana ko iago e nau tolu ke nau to hoko ai. Koe tapsi po ki tahaine ku peunga mo tau. Pe uia ene totonu ki community, pe mo society, ka umai family nai tupua kai.
6: E whaifkau koe nake lave mai ki he tawhaki o e tala o tutua pe koe te rosia pe ngai whakalotu. O kuyai ha whekau aki heni ai ngāue ai mahi noi o tua koe tui whakakarisi ane ke tokoni e tau whānau o ku mata umore me ki nau tolu ai amanaki koe hope.
5: Iyo, koe poloklama koe na ku lagi iai therapeutic specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior, koe konga ia, koe kontraki, koe prokalama e ua ko pau ia ke pokalele he pokaha kakato mo whukahoko he uke katoa be koe prokalama whika waki mo ngahi mea whika waki mo e lau maari e spiritual pia mo e ngahi mea whika waki mo e tuku whukaholo pia u mawinga upito e tānoe mo longa tamariki ai pia kua koe lewa whanau ia ke nau lava whai lotu e lotu kai nei hau pe whanau koe ke lava pa umaino kana tolu ko taha ia e konga fema e programa pa kuna ulava pe kuna umaino lele pe kai ka ku si lava pe
6: koi mau ga pito ko wi ku prava be e to tapu pa mo ta tu i o tua anga u ta fa e ni pa ta tu i ku mau i ga ia e ta u fa na to la ve ko ke mana ko e mea monia ka ku kai ke tau tui to tonu ke tau fua mau i ha hataha pe te tau sio mau lalo ke anihi ko e tau tau te whito ke tau tupu ko e wiko nau whiha laki na e whai ka e hange ko lave o ki ai pe a e a fonga ngā ue pe mo e motoro e lava ke whaka foki foki mai aki ki nau tonu nengo ko e ngā e whengata ka mo e ngā ue lahi, ka koutu e whanongo mai ho tau community e whemau au pito a e tau ngā ue whata. Whewe ka utaki lotu upe me i he ngahi potse a si. E ai anau toko ni ke puke puke a e tau whanau ke ke maintain be a mana na nau tupo ke moia e honau ngai family. Ka o wakai ki ai he ata kai koe ni o ngā ue community.
5: Ko tu tu i beia mo anga ku faka u ka u faka tu kulara o ku ma winga beia pa ko tu ia u kia ko i fatongia faka lotu ia ge ta uhanga o faka i via mo faka mafai i a itamasi i mo itahini ko doa be ke ne ilo ina e tupu hake beia mo e painga tapua ki mo kolo no be na toki hanga be so society ia o to o me te na don ai tapua ki ko ya ka da fona be ta ko do ko tu be ta u na ko mu te tamure a to ki nga o ka ta da ki to fo pa pa ko be ki ai ko tu te na u ka mo na to he to ko ni ke tatake tau whanau ke olewa tēnā wau ke eu tai mpuke ni tau si opeke lele hola whanau pa tau pe tamisi pau tamisi mau iwi iwi lahi ia pa whangwhatapu pa e whaingarea e kai koe anga koe ngā ue koe ulunga anga koe o whanau koe fonga ia oi e nā uwhenga ke talamai koe hamea ku iho nā uloto pe koe Kulunganga, una ufahi atu e moe moe. It's a way of communication.
6: Koe.
5: Kauta ufaa pehe pehe tami. Nise, tam si pau, mo makaka. Koe haku, kau fima uweke tau ki mamari hivo fanongo. Koe hana mea uhinga unu. Moe na ufaka amu ke fuka hako mega tau tolu.
6: Mara opito, mwana koe, uhiko e tataimi. Tai mo me o ke faga amu ke kamata ke ta faga o sa gete au ta la no ma to ma u ngai ni ta fa no to no ke mo to go nga u in the field e mo u go ta fa na o fa go fu e rea fa go fu e malanga but when it comes down ke nga u ko me fa nga ta ai ho ke go mo fa nga ngai go that's the reality go mo ni na o me a o mo i ai fe ta u la ke faga amu ta fa na o go ai na u ga si su fa fa ga fa la fa na go a fa ga ta yo ga to fe la vi ga ha ta ha yo beto fe lo ga ta ha o me a ta fa o sia gia de ke tu mai ke ka fa no go ko wi ke na po no ga to aki ke a ta to po ga la mai ga
5: io ma ro vito go fa ma ri go ni go fa ko lo bi do ga tiao Mau e whaingu maari e ke whai e pō tānoa koni, o kai koi mōn taha e nia, koi au si a bē e whonga ngā ue. Iai bē mō ngai mea e whai kia to koni e ka au. Ka mō tōru ko koi si ngai mātua ka umā e whānau, Ufanga tai e ku loto ke fita no ka ta pe mo fetu ta ke ke ke ik e ma u pe ke fika telefoni ke ne to ki wat e fetu ta ki hanga ton mai bo ke ku laide nga we ku laide nga we ke ku telefoni bo pa ro pe pe ku telefoni be ya aku ka ku ya ta ku fe ma fo ba ba ufanga tai e fe ma u pe ke ki mana ba ta no mo ta ta u pe ta fa na u pe taha e tau whānau, o ku mea mahe o pe. Whetu take o pe ka eki, ma o pe eke u telefoni, pa ke whetu take mai ke tānoa, pa ngata pe ia au kai whae roa kumi koi ha tokoni ala whai atu. Maroko ki ka ku tala monu at pe ke si ngahi mātua, ka u maa tau whānau kotoa pe, tau tatau te whetu nau tolu whangata ai au mawhasia, ma wongo i au pito ki mautoro, ma u ka unga whanonga whatape u mautoro. Kau ke mau loto ke tu kuang ke motor, kau mau fana ubi ke motor, kau mau loto ubi ke mau motor. Malo ubi to ike mau fana mai.
6: Malo ubi to fikau, fikau malo lah ia tu motor kau fana ngau, mau mea mai ke polo kalama kau ni, tau tau fikau ke motor fana ta ia, ia mau fana u, aku nau lalahi, pia aku nau fana ta ia, nau wakai fikau ke talaloto ai fana ta, ia Facebooka, fikau waki mo pegia ahono hoa. Aini ne mo mamata ki ai e ngahi wiki si I ko mari watu e mahina watu a ia whika waki pia moe foha ku ke I hola I apobula I tonga pe ko malo ko mao mai tainim kana be e wha e neongo e ne kovi pe ko neongo ni whihala ki ka ku ke I hoko pe ia ko e ne tama pa ko ki mo tolu kona o ku mo whaingata ia me api I ngahi situation porque ata kai beni owa de ke fakalo ngolongo he we kai de ke fono ngatota ka we ai be proclam o we ai be ka kai ke togonet ki akoe ko wi ke ato afi mari be monoga ke o loto fare o hage ko ya ko nga u fai fai fai kau pe me koloka kala me grade fa be de ta to ko atu ya a Mogdolu, Mofiba, I told me, Fedodak, my big, I told Tonga Trust, Petty Mohangareva or Tarek, Fahako Motor, gave my cup, Mohangai Tokoni, Meha Taha, Etaungahi, Fanau Psychologia, Peko Social Worker, Ognanga, Himalagoni. Linda for Malorad, Pega Filippo, and my Buffing Amari, Taurepaike, that out to Coco Toy, Ehe, Kau, Wabimai. Never mind.
1: Whamalo lahi atu ki a Teki Moua o ngā whaifekau ai whakai nasi e polokalama langi kakau e whiawhini a ki a polokalama lelei ko ia ko tau whanongoa tau tok whelongoa ki I he wiki kahau hangi o ko si o ko mofu ma teu teu ki e lere atu e tau polokalama tau to hoko tai pe I he wiki kahau Malo apito
6: Bobo
1: Kamo po uria
6: Malo

0: kovatari auri me kalta ha planet cast mo na fanango no mo tu waki ge wikeni malova ma
1: mo da mo e vi fa ro foman hala ge otin na mo mo le ri go ya me to kalta ha ilo a ko ya kalta me le ri ilo ho ge planet cast ma wi he telfi dono e Nelson Street yon hanga ko vatari auri pa ko fra telefonika no wata no wanima fi fa anima fa hi tama ya pinga time bi so ma u me ale ma tu la ma kas ke ke fo ya tra ende fa fo fa ka ku pe pa fo ke na u time ma ku ni ke ma u pe me ale ko e ma u ni kas ke ke ku ma na ko ko e lo u in Fort Rangers na ma Holden Colorado o te te Hilux pe ke na u ta te te Hilux ko ya e a se ta u ma se ma fu ma u ma kas ko ya pe ke na i fo kas ke ke pe mo wi ya te ta ni pe ke na u mo dol fo mu ta ko ya ka ka wa pim ta priu ka ma fu sa ki ka ka be chi le le ma mo ya ko ku promotion ko ya ko a be ya ke na u me ma to me re ma mo promotion ko to la ta ko bon na mai ko la ta pe lu fi ro te ma men to ni ma ya ma na tu ko ta pa ta me re ko ni ko me re ka ta me re ko ta tong la ni ko en sin ya ilo don ga kwan da ka ta ko ni tok de tu mo fa re francine ke se ve se mo ngai me re ko no fa ka to ko me re le ya fa fo fo pa u pa te se mo fu ka no dai ma u nya mo tai fa pa nga ko ia en ga don e va ma yo ko kai nya nya me re re ko ia ka ta don ga i te ma u to ni ko e e le le ta ko u ba ta ria u ri me prende ka ya fu to no e Nelson Street pia telefoni no wa ta no wa ni ma
0: Pitfa ni mapa iba afanya time bibe. Ia ifu ni mara duma. Mala opita. Ko kore fanga mari ko ni ke ko ni. Na to kitau mai ma fo tonga, ko fo italo tonga, ko fo ufi, ko kaho kaho. Mo lose, ka umeire, mo mahwa. Ko hopa, ta me la ipere o kukilo e fa i hemile mila. Tu asila ke fai ai fetu taki pe mo fika telefoni. Ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pe ai mau meiai e tuasila ko ia, te ke mau meiai e fo imea kai ko di. Malo.
2: Ho ik makaenga tu loo ka atu mua whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. Watu e bea whanono o ke kaumemi pa ae kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. Ok whahoko e bea me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu. O i wiki kahau. Ahua Hiva. Siulai. Waafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko uolosi pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani mo kau mai ke tau polokalama whamalo sino pe mo whaafe ohi he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai We The People. Whapapatu perikitala noa ofisa fituta.
0: Tanga maari ko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu avaea me i houma. Kanolelei aupito merie pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki aupetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka aupetitovo finau. PS Facebooka aupetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: PMN Tonga.
4: I e polo kalama ko ia o koko te tau kolosi ai ki Pilisipeini, ki e polo kalama le Etiopia mo e televisione Pasifika, pea mo lave iloa ola, ke o mai ha tau ngahi o ngongo, fika u akeni, pea mo e uhinga na e mea atoe ta hine Pilinses Pure, sa lo te mafile o pilolevu tuita ki Pilisipeini. Ko e talfo geni me tahiva walu walu, ko e toki mea eni a e ta hine ki Pilisipeini, pea ku fiefia opito ke datalele ya lave iloa ola ihe fiafini ki he polokalama pie mentonga. Lave iloa ola malo e tauma ai fiafini.
3: Aloita lava ki e whia whini peo ko koreke uwhanga i ngahi tala whakatapu ko osuna au whake atu hengaru ea kai a tāpe mo oku ai. Whanga maari koe ni ke whai ataki whakahoha a koea mei Austeleria me konnini tini pe mo i tau porokalama koea pia mentonga ki Aotearoa New Zealand i he e whia whini ko whia tomu tuku ai whawhetai ma wha malo ki eiki koe uhi koe tau inasta tau i he mo uilelei mo whia maari koea eiki i ngahi aho whakakoloani. Hange koea o whamatala ane nai, whakahistoria au pito ia he talu ai taua kene tongo fluma valu, pe toki mea mai ai hei lala tangitangi a Loto Palasi, taine Princess Pule, sa lote mafile o Pilulewa Tuita, ki he kolomua o i vahe funua o i tahine Queenie, Queensland, ki Blispeini, i he ahotoko naki koini ko toki osi, nai tūtu mai foki ai tahine Princessi ki Blispeinini, whakataha pe mo eiki whatafeho la paha Frederica Tuita, pe foki e kao muimui folau, kao foki ai talafekau lahi o Australia ki Tonga, His Excellency Brick Bradley, pe fokia miska tu i fua a tarai te petelo pe moe CEO pe koe tale e kito fo'o a le potungau e take mamatakuia tonga ko Center D Fifita pe i kai koia pe toi kaumai moe kao fofofonga mei he ofisi o Pasifiki me potungau e ki muri mo whewhakatau aki ai purianga Australia me Ken Pela pe he foki ki he sekretari Honoua ai ofisi whakatala whikaulahi a tonga ki Australia me Ken Pela koia ko Tasimani telefoni. Nai tūtu mai e tahini princesi i holo lakanga koe pataloni o e taki mamata a tonga i hapolokalama pe koe whakaafe foki a purianga Australia pe moe potu ngāwe ki muri mo fe whakatau aki koia fonuani i he whenga awe aki koia a e ongo ofisi whakatala whikaulahi a Australia ki Tonga pe mo Tonga ki Australia ke lawa tahine o mea mai ki fonuani mo mea tonu ke ngahi mātanga whakataki mamata kai tauntau tu fito ke tawha aki o ngahi mātanga whakai atakai mo whakai nā tula i Brisbaneini pe mo Cairns ko Cairns ko taha foki e ngahi kolo o mana kō makau whalau ewe ewa i e wāhenga toki lau kuia o Queensland. Koe polokama koe tahini princesi na kau fokiai ai taritari i Brisbane hini ihi kuia kau fofonga koe community tonga i he fonuani. Kone mea mai whakamuimui ki Brisbane ki he katoanga whakavaha apurianga kuia ne iloa koe World Expo 88 pe koe whakariari whakamamani lahi kuia e Expo nai whakahoko mai ki Brisbane ni i e tautahiva valu valu pe nai lavalelei ai aho o Tonga, pa Tonga Day i he tautahiva valu valu, pia na e ha e lea fokia e la a kuunga whonua ko tau whautupo ufa, pia mea mai foki pia mo princesi Pilulevu ki he katoanga ko ia. Lava fu tau ene tolunga fulu maa valu, pia toi mea mai ene ta ene princes pure ki ho maukolo. Tai lavalelei foki pia mo ne whakataha pia mo kovana o Queensland ko toketa Janet Young, pia foki e kau fofonga ko ia mei he potunga au e taki mamata a Queensland, kai uma a foki ko kau fofofonga ko ia mei he kau taha wakapuna whafonua o i fonua ni ko i konta si. I kai ko ia pe, ka na e lava atu foki e ne mea a ahi ki he Lone Pine Koala Sanctuary ko i paaka fokene lahi taha, koala lahi taha i mamani au tu foki moia i Brisbane ni. I aho tu si te, na e mea te tahine ki Cairns i wahenga toki lau, ai o kui ai pe foki ai ngahi prokalama makehe ai tahine tene mea mai ki ai, hange koe hakau i loa i mamani lahi o kui loa koe koe Great Barrier Reef, kai o maa foki ai vau tātā i loa koe Daintree Rainforest. Lawe i pehe mo tu atu ani, o ku lahi a ngahi mātanga i tonga whakanatula ka ko o ku pele pele ngesi, o tatau pepe mo Queensland nini, ka lahi hono ahia he kau whalau e vewa, e we sia ngofua. A ihe tunga koe ko hanga foki taki mamata o Queensland o whao a ngahe porokalama o kumalawa he kakai toko lahi o ahia a ngahe mātanga whakanatula kai o e we sia ia pe o ku iaipe taumua mo amanaki lelei honomea i foki a tahini princesi ma kau mui mui folau a ngahe mātanga o Queensland ma ngahe fonga o ku hanga he purianga Queensland o malui a atakai hanga koe ecotourism he he ilo na iai pe a ngahi whakaukau koia a e potunga we taki mamata a tonga ke ohi a ngahi whonga koini na iai pe a whonga e hoa mo whiunga mo tuha pe a mo atakai koe o tonga. He ko tonga pe o kutatau pe o ki aipe tau ngahi hakau, ki aipe tau ngahi tukui motu mo ngahi feitu u vau tātā o ku pele pele ngesi pe a mahu inga ke malui ka taimi tatau pe ke ki tau fia mao ke wesia tau te fito i ngahi ahoni pe koia au ku kau foki i he ahi koini ki e vahenga inga toke lau, hono ahia e tuku i motu koe ni i he Wet Sundays, po i feitukoe Great Barrier Reef, pehe ke Daintree Rainforest, pe mga he whakataha, pe mga kau fofofonga mei he ngahe mala e keke o e taki mamata i e wahenga toke lau kuia o Queenslandi. Na e lava lele foki pe mo e whai lotu kuia a e community o e kainga tonga o Cairns, pe mo e tahine princess pule, pe mo eiki whatawhiho la paha tuita, na e lava lele foki a i he fiafi anepo, pe koe au whalaite koe ni e toki tuk whalao mai a tahine princessi, ma kau muimui whalao me Cairns ki Brisbane o whetongi wakaheni pe hoko a taipe ki Nusila pe mo tonga. Ko ia mako ki fra ma po po no no be ia fe lave e pe mo pro kala mako ia ai tane princess pole a tane pelu levo ia ne mea mai kuia ki Brisbane Queenslandi malo
4: fra ma fana au pito e lave lo a ola ai tonga ngo ko ia ko ke tuku mai fira o aki pe mo me a to a tane princess pole ki Brisbane e ai hato yo ngo ke a fra inas ia ke ma o pro kala ma pie mentonga e poni e lave lo a ola.
3: Io I he ahoni foki I Kenpela I he kolomua o ku whakahoko pena I whakahoko a e oa o whakanofo kuia o Curtis Tui Haringengie ko e Talafeka o Lahi o Tonga ki Australia aki a e oa o Fuaki o ene tohe whakamoni ngā ue ki he kovana seniale o Australia, Her Excellency Sam Mostyn I he api whakapurianga pe ko Government House ko eni I he kolomua I Kenipela. Lawe I pē ko tau ene tolu pe whā a e leo leo, talawhikaulahi leo leo pē a ke tisi tu e halenge ngie I e lakanga ko eni, ka whatatau ki whenengalo ko ia o ene āwhio ki Tupowono, ko whakanofo ia ko e talawhikaulahi kakato pe ko e ahoni foki ko e kamataanga foi fononga ko eni ake ene fuake ene tohe whanga mōne ngā aue ki e kōwana seniare o Australia ka koe fofofonga foki o e hau e kominiweri ko King Salis Tupou Tolu I King Salis Tolu Tulou I Australia ni. O ko tuipe I he kaha o wawe mai e tohe whanga maari e foki e tala whika o lahi ke wholau atu ki e tuwe whanua e fitu I e sia tonga hahake aia o ku hao kotoa ngai whanua koini I he malumalu koini o Office Canberra kau fokia Papua New Guinea, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, pea mo Filipaini. Aiko u whanua koini o ku nao whakaongo kotoa ki Canberra aia ko e talawhikau lahi o ko Curtis Tui Haringengie kau koe tisi tui Haringengie ko e talawhikau lahi fokia ko koe kakoe ampastoa tonga ki e kotoa u whanua ko ia I e sia tonga hahake pea mo Australia foki. Tu si te kaha u o ku whakahoko e tohe kakai whakafonua o Australia I he whanuani lawe I pē ko lea e purianga ko statistika pe ko tonga whakahoko ngai campaign I he media sociale ko e whaloto lahi foki ki o tau kainga tonga I he koninitini ke nao lau he kau mo kau he lau ke nao whakafono nao fomo ki he tohe kakai ko uhi ke lawe I pē he purianga Australia ai mafola mo e tupulaki ko ia ai nofo e kainga tonga I he whanua ni, mo e mahu inga ko ia o e lea whakatonga, a lawe I pē ko e o ku ngāwe aki he purianga o statistika ko e ni ke mahino, pe ko hātoko lahe kao whakatonu lea tonga o kwhia mao ka ngai service, ma ke kwhia mao ki kainga tonga, pe ko kao foki ai tonga kotoa e tohe kakai he pō ko ia, kao wai mo ki nao tolu ko nofo mao he whanua ni, mo ki nao tolu ko ia o ku I heni whakataimi o hange ko e kao ngāwe I e proklama tolu I fuea kau, o ku iai mo e nao totonu, pe mo nao whainga maarie, ke nao kao mo nao tolu ia, ke hiki hake ele o ko ia, ho tau kakai tonga ki he purianga Australia, fōu mai I he tohe kakai koe o e tauni wāwhē wāono. Mā koe ia pēki whakamaopo kwa ngāhi o ngongo o kumalawa ke tāna ki atu mei he kondini tini mai e porokalama pia me tonga ki he e whia whini mei Australia. Mālo au pito.
4: Whamālo lahi atu ki a te koe e lawe I loa ola pia kong. Koe taha foke ngā he porokalama mau I ngā ia o kuhanganaki mai I he wike koe ia ki tuā. Koe whakailonga I oi wike rea whakatonga. Pea o ku whakawhiawhia koe uhi, heo kuikai ke hoko pe ai wike rea whakatonga ia koha wike pe aki mau tolu ko ia ngu whakautua inu sila ni ka o ku whakailonga ia e tonga kotoa pe I mamani. Ka waiki mau tolu ko ia I he continuity. Iai ha te teu ke wike rea whakatonga o e tauni mei he feitu ko ia mau iai e lawe loa ola.
3: O kia pe ngai grupu faiva whakatonga o kuna o katoa ngai a e wike katoa ngai koe le whakatonga e kon nini tini pe o kuma wha malo ke mautolu in usila ne ko mautolu pe o kumo taki a proklama kone o le whakatonga pe o kuma mui mui atu pe mautolu me Australia pe o kuma hanga o ohi foki a homo proklama mo homo kaveinga he tau kotoa ke mau inasi ai ma mautolu i he fonuani ko ilo i pe koe ngahi community tonga i sene a hange koe Twinies Publishing o kuna o teutiu mai he proklama ke he ki he wau koe o e kawa pe o hau moia i he malumalu koia o i wike katoa ngai koia o i le whakatonga. Pe moi api ako le whakatonga koia whanuane o kia ina ngai prokalamo e whakatoutu koia ke wike katoa ngai koia o i le whakatonga i he whanuane. Alo pe taimi, moi mafola e nofoa ka inga tonga i he konnenitini, moi tokolahiange e kauhiki whanua mai, mei tonga, fau mai i he lulumonu ia, pe foki ka inga tonga mei nuusila, pe mga hi feitu uke ke pe maamane kuna uhanga o Fili Australia, ko whanua te lau hiki mai ki ai, mo ngā ue ai, mo mao mo ui mei ai. Pea he tunga ko ia, o kutoi hiki hake e mahu inga ko ia ki hono pau tolo aki o e tau lea tuu whanua. He o keke toi ai whanua e taha i maamani o kulea whakatonga. Tonga pe o kulea whakatonga. O keke le whakatonga haa mua pe ko fisi pe ko otumotukuki ko tau tolu pe o tau lea whakatonga. O fele whanua i maamani o kulea whakasiaina, le whakapaalangi, le whakaspeini, le whakapotukari. Kako tonga pe o kulea whakatonga. Aia koe mata i koloa e tonga. Ai tau lea whakatonga. Pia tunga ko ia, ko e taha foke tau whonga whitutaki, ko e tau lea whakatonga. Ko manatui i he tau kuosi na o whalau ki tonga mo e klupu mei Norfolk Island, ko e kakai tuwhanua me Norfolk Island. Pia ku talamai he taha kau whalau ku nao whenga mālohe ke puke nao lea na mōle, e le whaka Norfolk. Pia ko e lo tonga mau i tonga, mo tala no whakatonga mo ho tau kakai, pia osko e ko ta foke nao tolu o le riufa pālang, ke nao ilo pē mau tala noa nai whai. Pia nai pē mai he toka taha klupu, o e teke kore whamone mōle, o ku mau pole pole o mo lava o ngawe aki mo lea aki ho mo lea tu fonua ko lea mo fenga pe ke mau ke puke puke ho mau ki fonua ko mau ke ngawe aki whaka aho pe mo tolu ia i tongani pe o kino po pe o whakau kau o kea hono mo oni he ko sio ki ngai fonua ni ihi ngai fonua kau ngā api e Pasifiki e kamakamata ke mole ai lea tau tupito ke tau tupu ka ko tonga pe o ke le whakatonga pe tau whanau me he nau ke isi iwa o pe ke nau lalahi pe o ko toi mahu inga i he hiki ho tau kakai, pe koe nofo mo au nofo ho tau kakai, ki ngai whanua mūri, koe whakalahi ia o tonga. Ke oe mole tau lea, he koe tau identity, pe koe te tonga, o ku kāwai mo te lea. Kei koe pe koe lea ata ata, pe ka koe konga pe ia, o ke tau tolu tonga, koe tau lea whakafonua. Koe ia pe ki vai vahe mā whana ia, he te waki koe ia ki he wike kātoa ngai koe ia, o lea whakatonga. Mālo au pito.
4: Whakamālo lahi atu, ko lawe ilo au laia, me he polokalama le tio. Pea mui televisione Pasifika. O atoi pea tala monu kia te koe e lawe ilo aula ka maha o timi ngā we. Pea mui fuafatongia mihi kontineniti. Mālo ka ke po uria.
3: Mālo pito, tuafat.
5: You're now listening to PMN Tonga.

Kose mini te wa no me he tata. Fata wang e pe wong lele ya to ai wi ai pi emento nga i he fia fini. Ki mo tolu ko ia o ko mo me amai ke polo kalamani. Me he nga lo pe fata wang e wong lele ya to. Pe o ku ke i api nga we pe o ku ke i api pe. Fata wang e mo ma o ha po lele i he poni. Na e tuku atfoki i he nga hewi ke ko maliwa to ai ki fi au wa mana ke fra hoko i hele tioni i wiki le fra tonga ko fra ilonga yeni o wiki le fra tonga pia fa malo atu ke agi motolo ko mo resisita mai ki he fanga ki fi au ko ni ai a ko e fi au ulo aki ta wono fa ki lalo ko e fi au hi lau ves lau loto eni o ana to la ka ke i mini te tolu ka to si si yang ai ko to sai ta hange ia ka o ko fi ma o ke ke seni mai ki fo i vitio o e totaha ko ia tene lau e ki fo i ves lau loto. Ta uo no e ni o fai ki lalo, ke se ni mai ia ki hele tioni, ko e i ki mua he aho tātolu. Ai ko aho tātolu ko wike kaha o ia, ki mua he aho tātolu ko ia o e mahina ni. I aho pulelulu taha hiwa, e tala tuai a ki nao tolu ko ia, unau mao a he fiawi lau ves lau loto, uluaki ua pia moe tolu. Ko e whiauhi o no wā, ko e ki i whiauhi hiwaia. Whatonga i ange foki, ko e kaveinga, pe ko e tau mua, o e wike lea whakatonga, ko e tau ni o pehe, ko e tau hiwa, ko e whi unu maho inga ia ki he mo ui ae tonga. Ko e whiauhi hiwa, ko e ni me tau fitu ke tau tahaua. Tau fitu ke tau tahaua, whai te liha pe i he fo i hiwa ko ia a tene hiwa i, ka e owana atoi lolo hake moia i he miniti e tolu, pea kwhi mao pea moe ki iwiti o ko ia o hiwa ke seni mai a ki he whareni ki mua i he aho tātolu e toki ui atu ai uloa ki ua pea moe tolu i he aho tokona ki tani ma koi ako tona kaha uia e tuku atuai ai ola ko ia o e whi auhi ko ia pea kapau o kui o kalani ai ki nao tolu ko ia unau mao pare whakawhi atu ki nao tolu ke nau lawa mai o hiwa lai bat mi he whaleni. Ko e whiau ilewa hono tolu, ko e tarifehu ieni, ki e whana wako ko ia korisi. Ko e tarifehu i ko e ni, whekau aki pe, ai ngai whehu i pe amotonga. Ko e ngai whehu i ko e ni, o ku maama a pe ia, ko e hui ke lawa e tau whanau o tari. Ko e whaunga o ku whai aki ai tarifehu i ko e ni. Ko pau ke ke resisita mai, pe ko ho whetutaki mai, ke tuku mai ho hingoa ki he whaleni, ki mua ia he aho tā tōna ki kaha u. Ko e whaunga e whai ake tari whehe ui, e whakahoko ia i he Zoom, a ia e whakahoko eni i he monite pe koe tūsite o i wike lea whakatonga. E tuku atlewa i he pule lulu ko ia o i wike lea whakatonga, a ia koe pule lulu aho tāhi wā ia, a ki nao tolu o ku nao mau pare, uloa ki i huapea moe tolu. Ko e whakamuimui lewa, ko e whiauhi lau māu. Whiauhi lau māu weni, whakahoko live pe a Polo Kalama ko e ni. Ki mō tolu ko ia, mō fie kau mai ke Polo Kalama ko ia, i he telefoni, whainga maari e pe a ka pau ku ki fie kau mai i he Zoom, fie mau ke fitu utaki mai ki mua ko e hui ke o atu ai link, ki a koe ke ke kau mai ai. Ko e loloa o e māu ko ia o ku, o e māu, ka pau kuke fie kau mai ke programa ko ia. O ana to laka hake i he miniti e ni ma. Whai te liha pe koe i ho o kaveinga whau kia i ho mau. Ka e manatu i pe fie ma upe ke ngawe a ki a ngahi lea whakapa apa. Pe a mo tau ki a ngā ko ia e tau nofo. E iai to taha tene whakahoko a e whakamau i oi mau. I he hiri koe programa ko ia. E tuku atai pepe a moe ola ki nao tolu koe unau mau ae. Fe au hiko ia uloa ki ua pe a moe tolu. Ko e ki fe au hia ki he wike rea whatonga kia ki nao tolu o unau fiere sisita mai. Telefoni mai i he taimi ko ulelea e tau polo kalama whakatonga. Noa walunge au, noa noa noa ni matou taha. Pe ko ho o imeili mai ke pmentonga i he pmentonga at pmn.co.nz. Pe ko ho whetutaki mai ke whika telefoni noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu.
koe ki ngāwhi au hia ki he wike lea whātonga. Lawe au pito e alo koe a ai tai mi, koe to sāpante ka hao. Ai a koe aho taha no ia, o ko kamatai e tau wike lea whātonga. Pea, o kia tala monu he ni kia ki nā tolu kotoa pē, o ko whai e teu teu whāna wako ka mai ngahi mātu a koe ukolupu whaka community, ko ukolupu tau leke leka, koe ngahi ngā we anga, ka oku nao teu teu atu ki e kātoa ngai, pia mohono wha ilo ngai, ai wike mahu i ngani. He uki kai ke ngata pia ki tau tolu pe inu sila ni, ka oku kaufo ki ai pe pa mo tuapure anga. I he kau ngā kaufo ka tahamu ki tau tolu, i hono poupou i, ai wike lea whakato ngā i he tau ki he tau. Tala monuat ki a teki mo tolu, i e ngahi to o whatongia kotoa pe, oku whakahoko, ko e poupou ki e tau wike lea whātonga. Whamalo at foki ki a kina tolu ko toa pene mau whi ao mai mi ane fiafi. O a umaini ki he toe miniti e wofu tupu pe a hoko ai taha wa. Ko e ngata angai e ku whakahoko whatongia te i tatau atu au he. Ka e hoko atu e makatonga lewa ai polo kalama ko ia oi pōni. O mou toki mā vai a hengi hengi i he hoko ko ia ai ono. Ko le whamore mōre atu ka pauna i ai ha lea pito o whatongia e i kai tau mau hufanga tu pe i e lotu lelei ho tau eiki. Ko au lintaa tolo se pasi, ma lo apita mō mea mai tu au fatu.

koi i tamtai ni to tam ni te fa ki he taha ua. Pea ko ato epe fasikoni o kuhoko, pa ma kalapu halapaini ko terenoti petelo eni pea mo halapaini mo tolu koe na ku mo i lotonga e kalapu. Fatawa ngepe kwa haki whakamau. Na koe uhi ngang mo kore fasi mai ai e one vela koe kai ki aha whakamau. Mo wangepe ko afkaloni he a. Koe kwa mea whakavava o da e aha whakamau i he kawa. Kake, ate fasi koe ni pia maa mo tolu kwa tangata me kalapu halapaini. Pea ko atu pe koe fasi e ni halapaini pia maa mo tolu i he pongpongini. Malo.

ko korfa mori mori pe ko tatai mi ko hoko totonu a e tahawa i he pongpongini ko e ahono fokienio a kosi wafe wano pe a ko e tau ulaki polo kalama ni ki he pongpongini a e hikure o e whakatu a meri e te u kore pepi sope pa peka oena o nevela te u oatu ha tauhimi pa u kore atu lewa e pisope ke ke fai mai e tau lotu ospa oatu me tau fasi taritari aki ki moutolu ka upe enolo pe ape foka ki moutolu mu mea mahe ngalu ope pe ape ke ngalu ea ngai kalapu gona mu whanongo reiti o mai te atpe ngai fasi he poni pe ake moutolu pe hange peka ulau mea maho inga ke hafaka mao ko e o te mou hoko ka hafkaloni hea ki hantiri o tu ua ki tai whaka mao ko ia ko e tau himi eni e pisope me wena ospa kore at pisope ke i whaima e tau lotu i he pongpongini pe atapoki hoko atu rewa malo

0: Koe tautai mi ku ose tau mini te tātaha. Ose tau mini te tātaha, pea mei he taha wā, i he pongpongin. Pea kou tautai lele i koe pisope, pa pe kauheina, pe fo kaunevela he pongpongini, mou tolu kotong, mou mea mai i he ope, pea pe fo kak mou tolu i he ngalu ea, ke tau polo kalama i he pongpongin. Ke atonga mai e, ono tuku mai e foni pore o he pongpongini. Hapai atonga o tuku ki tauranga pisope, pa pe kauheina. Koe tau kaveinga i he pongpongiri, koe tau kei hoko atu pe i he faito o kona tapu kage. Kau oato kinikini pe, pea osipa tau toki hoko atu polo kalama, hono uo fulu maa fitu o hikureo e whakatu amelie i he pongpongiri, aha ono o akosi wafe wano. Kaveinga, koe faito o kona tapu. E tonga, koe tau folau kife. Oku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga, koe tau folau ki whee. Hosea vahe whaa vesi o no. O tau whakawheta i ki he o tua mafi, he ene kei tofa hala, pea tau kauai i he polkama i kureo, o he whakatua merie, me he pongpongini, ko hono ono o akosi wafe uano. Tau whakawheta i, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, ongo, moe ope, he pongpongini, me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, pea peheki Hawaii, Britania, mo Europe foki, pea kai ngalo a Siapani. Kātaki, o whai mai hatala teo, ke kaveinga mahu ingani, ke lava ke whai meiai hawhehui, ki he konga ulaki e tau polokalama hikure o whakatu amelie ki he pongpongini episope. Koia, ki mua koia ke ufoki atu, ko whamalo kakinau tolu koini, ko nau asihake i he tau polokalama i he pongpongini, o tau mai ko whamalo ka Solomone tāpalo pe ka selui matai se efesi re koti tonga ana tu i onuku toke lau tā ufa re pe apehe foki kia fifita mai kolo pe apehe kia osayasi tu akalau Samson Tike Fereti Pani ki Pamastoni Saia Taione Paula Tatafu Wate Toltau ama Saia Topuluka pe apehe ka Paula Reveni mo ana Popua Lokantani papehe kataseni ulakai. Afu kaloni hea ki handiri o fapehe kwa hafaka mau. Papehe foki ki akiko furi maono. Kau foki atu uhena papehe foki kapisope, malo.
1: Ia oku wa tau fafeta i tau apsea mai e pongpongi fo o koe ni kako uraki. Koe tau rakpolo kalama foke ni mahina fo o ko ako si kako e balu imahina pa tau fa malo. Pea kou taitai lele ae tau fatongia i pongpongi tei tamaka whamalo atu i hono fatau kei mono fatau lama mai tau polo kalama pe mihe na me aterana ka pehe ki tangata ko sione onivela tu pou. Pevo whamalo ka Bishop Sloane Slalwea ma fua fatongia atu pea mi loto seneni i he pongpongini neung teki hoko mongo fumawa. Kake he koe kawinga e ni pisope po si ospa hoko mai e maka tonga lewa pea oktau to hoko atu pe i he tau kawinga ke whaito o kona tapu e tonga koe tau folau mo tau fononga kife. O lulpe i ho lotu pisope ho se vai fave si o no pea oku tau fafeta i pe koe kawinga fafu ofa mo kawinga mau inga koe ni oku kei whaipe hono lahi tau talatala noai, ke toe lele iange, pia tau mahi noange. Koe apiso peo kou, kore peo ke ufoki atu, ke hanga mo a toe talateu lele mai, mo toe whahoko lele mai, e tau kawe inga mahu inga, oi pongpongini, kora konga ia e tau polo kala mahi kuleo. Oi fatua merie, ka ufoki apiso pe, pia tau kifoki mai, ke utoki tu atu hawhehui. Malo pito apiso pe, ka ufoki atu, malo.
2: Malo pito pe, malo pe mua e tau maui e pongpong koen i viena koe fiafi a Slerian. Si kaima whanong koto apeu, tau kau whakataha e pongpong koen i koe mea whakafifi a pito. Pau te tau moeha, tau wikiwiki maung pe, i he ngahi ofakato pe o tua. Pe veke veke ho tau loto ke tau whea aki i he pongpongi whakoloa koen. Whamalo atu foki ki a tevita maka, pe veke whatau ke mai tau polokala maa, pe hange koia koe whaifkau mo nevela. Lonton koe kawendi i kaweinga oku, he kai ke lawa mai ke tau kaka kaweinga si ieni. kaweni i he kawenga whakamamani lahi paku mahu inga au pito ke whai ha talanoa mahalave ki ai. Pea, ki mōpa ulawa ke tau kawenga, maina pe i he whai tōko na tapua tuankou te tau tāno kei te tapini. Kana u toki mamai ki imeile nai London, koi mea kau ki whai ki tōkanga ki ai. Nai whai airea i hao tāhiwa ko siurai, pena mamai le nai ko tāri i he ihe fare vele ko ni ta toli ni sawere ihe lower level na nai ihe to hiba tolu ki ai ke fa pa se me na fai e ko li kai ke matu unga ihe la ya kau me fo ya kau ko nga ka fa ge fa uri pe na pa si a ne hu esa bill pe ku a ve ye ki he ke aba room up ke tafal ko ya na wale ya ke na hiki ko to to ko iba tolu ko ya o po ke me ko na mau fotu atu ke ta ofe tafal ko ya ke ke ka ina fano ko ko ka veinga ko ni o ko ka veinga ya o ku te tau sio ke ai ke na ta no a ke pe ta autoria o os pe ta me ni pe ta fa piko piko pe ta ngato fana koe koe kawe ni haka venga u mau inga au pito. Pea ku mafa tuki tuki au pito. Nau lawe he uko o si ko tau toko lahi whaka mamani lahi. Pea koe ka venga whaka mamani lahi. O kui kai koa koa feitu upe taha. Te tau sio ke he tunga u tau iai mamani. I foi kolo peka te tau sio whaka luku fua mai. Ni ai o a utonu mai e ko tau ki motu o whaanga kotonga. I tani. Aenge koe koe koe lawe he uko o si ko tau tunga toko lahi mamani e uto e fitu piliona ai tangata i foi palani te konu tau nofu ai he tainimi. Pepo ia lewa e toko tolunga i he toko tolunga tolufa ke toluvalu miliona we sia ki nao tolu i he fai toko na tapu. Ai koe pese te ono point fai e peko pese ono point tolu i he angai tau nofu e kainga. O ku mahu inga au pito ke ua te tau tukuange pe te tau tātokanga i he tūnga koni o ku tau iai. Nau lawe pehu ko si ke ngahai whanua tuu ki mua koni ka ai palo pare makoe o i fai toko kona tapu o ku take mua pe whanua hau koe ko Amerika o kau kaha noa ki ai. Pe fika hongo fulu a Lucia. Ka koe whakapuri puri e ka inga ke tau ilo ki ai. Ko Asleriani o ku fika tolu ake, te fika ua kanata, te fika whaa anusila. Pe te tau lawa ai o sio ke ngahi mate takai holo, ai wholau takai holo, ai whai toko na tapu i he otu motu pasifikia tau tolu. Ka taki ko kaha se initia e mau ia tau tolu. Ka koe fowa i koe ngake kenani mai ai, ke hau ke fonuani. Sai ko Asleria ni, o ku he taha taha ke taha tolu pili ona. Ai paanga kumau koe i he tafaaki koni koe ki. Ino sila, malo ku taha poin walu pe ia koe. Ka koe fonuani, ka koe no uhinga ia, a ene omiko, ene ave ki he pasiwiki, me nau homueka, me ave ngahe mea kotoko teu teui, ke whafolau mai ke fonuani. Koe kauia i he ngahi mea mahu inga ke tau toi sio pe ki ai. Koe whakamaa popo ki muini ina te he i he wafe e ua tolu he tafaaki koe ia koe. Ko haa moa i he toko lahi koe i hiwa ngeo ni mafitu. Pea ko tonga o ku fitu ngeo taha fitu, pea ko tūwalu fitu ngeo taha ono, pea fitu noa tolu lewa a Papua Nikini, pea no ngeo walua lewa fisi, pea ko American Samoa kuono fitu ono. Uka e toku ngahe ni te tawhato ngai. Ko he haa huinga mea ku kaua tūwalu ni tupulaki lai e kainga. O ku kaui hai ngahe mea ia o ku maarela. Na e whange a lulu he dainim ko lulu monu ia. Ko pea lulu monu ia ko mea pea nusila. Ka hovale mea ko lulu monu ia a Sleria nia. Pea hovale mea ku whai fufo i fuaki mola ia na e whai ke pule ngai tūwalu. Sai, o kuia e ngahi mea i ke tolo loto ang, ka mea ku ave eka nga tolo e ngahi mea ku, koe kauia i he kenani i mai ki he ni ai whai toko na tapu, te ku lava bengi tala no atu i pongpongin ki ai. Pea kumaho ina o pito pe tau sio ki ai ka tau, sio lewa ki o tau ki fonua, monu ia kakotonga. Koe kauia, koe manatu me he tōwholofola e ne a thio o tōwholofola malanga i he aho waono sune a whalaite. Pe koe konga ia e na ene imua koe introduction koe ki ai tonga e whanua monu ia. Pea koe e ongo e ongo mo oni ka tau tolu koe tonga. He ilo pe he tonga e tonga pe a ongo i pe i he tonga i e tonga i he ta whaan koe ya sai. Koe koe mahu inga au pito koe koe ki tau sio koe ki ai. Koe koe koe tafa aki e ni to koe hahono uhinga mea. Pene kamata ane fe a e tau sio koe ki ai e hake mai a fufo i pea wake i moana koe a koe matangi ake i moana i he otu tonga. Te tau sio pe ki ai e ngai taimi i lahi te koe au e tau tanoa i he poni. Ke tau sio ki hangahi mea oa te tau. Fetu waki ka tau ngāwe whakataha koe kauia i he konga mau inga i he whono whakafonua e aho ono o ka topa o e wafe wa taha. Ke tau manatu i koe konga mau inga ia ke tau manatua na ave ki tau tolu koe whonua pe moe kakai karistiane. Toi whakaloloto i mai koe whonua moe kakai karistiane. Na urave u koe si, whonua pe uai mamani oku lau au pitoa i whaitoko na tapu. Isi leri pe a moto ake. Ko isi leri moto ake. Pe aku mau inga au pitoa. Pe ngon whonua lotu. Nego ku he islamiki e. Ka koe lotu moe he isiu pe a moe karistiane. Ka ku mau inga au pitoa ke tau nofu. O toka nga ia tafa aku he sai. Pero mau inga au pitoa ke tau sio. Pe koe hahono uhinga a ene fu uha o vade pehea ike ki tau toro. Ko konga mahu inga au pito ye ki ai, pa tau sio o nofo pehe poni e tunga ai tō folofola e ne afio o ange ange e ne o o mo e ne mere o kumahino mai he taimi ko ia ai mokoi hono fina ngalo ke faiha ngau e whakavave pe faiha ngau e whakataha ko mea mahu inga au pito ia pa nene omi ai e ngahi mokoi na e rika ki ai a e ne kui a tupo uruaki na ne hanga o momoi pa ia ki tau tolu pa na e ave ki tau tolu ke malu i mihelani. Pe koe kau ia i he mea mau inga na kake ne toi hange ia i hono kuonga hano no ke to iai haa ne toi whakau kau iha ngahi mea ane toi omi pe o toi whakamanatu mai ki tau tolu koe mau inga koe ia ai tuku whonua moe mea koe ia na mokoi ka tupo uloaki ki tau tolu uloaki pe ke tau lotu e ka inga mea mau inga pe koe tāria ke whaitoko na tapu pe mau inga au pito ki tau tolu i he pongpongin ke tau nofo ai o i he talanoa koe ia pe me whaunga koe ia moe fufono whakafonua koe ia na e whai e he wafe watolu pata e wafe wataha katake pe aku mahu inga au pito kwa sumi fwe tau pene nima me toki nima ki o katopa tau nime yai a fono fafonua ko ni pe tau tala noa ite he pongpongin ka koya lontoni ka ufoki atu ko hiako tau taimi malo api
1: iyo a pisopi ko ate fa kamalo i he kamata ilele imai e tala teu o e proklamani neongo ku hange o ku whakapāhia e tau lawe ki he whaito o kona tapu. Kako tui whapapau au ia koe tau ngāwe, koe tau whamanatu, pia mo e tau whenga ke toi mahinoangi, toi mahinoangi. E wange pene ha tau nofo koha whare haiane, he? Ko tau mea whai a hikure o, ko tau haiane. Ko ike awe manu snusia pe awe upoke aike more more le leimu whafu ofa, pe toki awe, he? Kake, koe whewe ula kipi sante o kou atu, lawe mai ange ki hono mahu inga koia ke tau mui mui i pau. Mui mui i pau a tau wholawhola koia mai whono whafono ha. I hono tau i koia oi whaito o kona tapu. Aena e tau wholawhola kia ene a fio king tupo ono i o katopa koia aha ono. Oi wafe wataha, eh? Ka kuhi o mahu inga au pito pisope ke ki toi whakakakato mai. Whakakato mai mahu inga au pito ai whono ko eni. Ka fuke at pisope malo pito.
2: Malo pito lonton, tau toi foki ho lave ko ke haiane. Koi taimi koe na iai haiane malala. Ukti whaka ehi au pito ko nge esi niu pe e hu koi ki ai pe tolonga te haiane. Ko kona tupe tangi koe ko te amari au pito. Ko ku na ya koe ahi kukui hono haine ko ki tupe ntai lulu. Stipi au pito mo e matotolo koe ai haiane koe. Ai koe haiane malala ia. Pata wau mai ke kuonga na tau haiane pensini. Ai ki kalasini ko pensini ka tangi iai. Pe ki haiane ko to ya ma ke time haiane hila o ko to ka ha to ke haiane he poni ko steam o ku ka we ha ma ta ko haiane ko ko ki a singa de ma ko na ta ma po po tu ma haiane ko ya ai ma na de ta ta no ko he poni ko ai to nga fa la la ka mo nga on al fai to ko na tapu alu ha ke te o fa ga iki alu o ke a honi o ho ko ko fu ma ke ti pa ho ko ko ma wanga mo wi ka ko ka ta wa ni he e mea mau inga bito ke tau tokanga ki ai. Koe kumusia hoko koe ki ai ke konga ai tofolofola koe ai nea fio. Koe konga mahu inga au pito ia i fono whakafonua. Koe fono whakafonua ni na e whaia i wafu tau wha ahau tu poufa. Ako naka ki aveia ki a kolisi pena ave ka haoro naka ki aveka feitu. Kon me ia ke mana tu i kon ko ki ai. Na e whai, pena ave pia ke holo ko ni kun salo te. Ko e na e whakahoko a e fono for very significant mahu inga au pito. Ko toko tahai ni ihe kalofia mai ata mai mama kutu pou whana e great weight me i asleriani. Pea ku mahu inga au pito ia koe kau ia i mea mahu inga. Ka koe konga heri koe tofolofola koe na ene whai koe ki ai. Koe fono whakafonua ki hono malu ia tonga meihe whai to o kona tapu. E ka inga au mahu inga au pito ai fono koe ni. Koe fono ke malu ia tonga me whai to o kona tapu. Koe mei mua koe konga ni i ai ku mahino eni. Ko tau fonua o wha, ko i kai kekei ata mehe kekei ata me whai tōko na tapu. Sani ko tuia ko ia ko si, ko whai ngā taa monia na tau fonua mai koe me iai. Ko tau hange pē mui ngahi fonua lahe i mamani, ko mautangia i he whai tōko na tapu, hange na ulawe koe nai ke ngahi fonua lahe koe ia, o kune we sia i kona tapu aia ku tau si fonua ngai i tonga, eh? Pea koe mea mauinga ia koe ki ai, pea koe nei koe kau ia. O koe kai koe whainga taa eni, ke whakawhalala pē ki he potunga e polisi. Sana o koe mauinga au pito kai koe whatau ngia pē ai potunga e polisi, ai tafa aki koe ni. Koe kau ia i ngahi mea koe mauinga au pito ki tau ngā au e whakataha kia. Koe konga ulaki koe nei tōkanga koe ki ai, koe matu aki ke ko tau mo ua ai pia koe konga uraki pia kuou fie mau whakavave vave. Asi, ka te whanongo kai ilo toni koe fume. Pia kuou fie mau whakavave vave ke tau ngāue whakakātoa ki ai e fonua kātoa. Nā kai ke tala mai pē ko whē ko hihi fōpō whē, koe ngāu ngāu e whakakātoa kia e whonua, he? Nā e whaka hino hino e king tupou uluaki a e re soni le lei e nima whekau aki mo langa whonua malu nā ne whai. O whakakāwe inga aki o whakalakalaka ke tāu ki he kaha ung. Koe ngā he re soni ko e ni e aonga kia te ki tāu tolu. Ki e whai ngā taa o ku tau whi hanghanga i moia ai whai tōko na tapu. Pai te whakot omi rewa ai resoni ko ia. Ko e ulua ki na e whakotu mai e dupo ura ki ai. Ki e whakotu momomoi hono pure anga o whakatāpui ki he otua. Ko tau hoko ai ko e whanua mo e kakai karistiane. E kai ngā. O ku kau ia i he mea mao inga au pita. E aga pau o tau loto ke tau ataina. Me he paro parema koe ne whai tōko na tapu. Toi whakafoki pe toi whakamanatu pe kei koe tu unga ia koe ia. Nā ne whakatāpui koe hinga ia momoi koe. Uhinga tuku whanua e hawa noa novema o tau tāwalu tolu hiwa. Koe konga mahu inga taha ia koe ni koe ki ai. Nā ne whakatāpui ke he otua. Ko tau hoko ai, koe whanua mo e kakai karistiane. Pea ku tau, tau ke tau kau kotoa o whakamoni i koe kau ka Kristiane ki tau tolu mō e whanua Kristiane. O ko mahu inga ke aka loloto ia te ki tau tolu. Sange e ke loloto mō e ne mefi e. Ke aka loloto ia te ki tau tolu e ngahi mōni i mōni wha Kristiane. Pe auhu ke whaka ae a ia te ki tau tolu e ofa e otua ke te ki tau tolu. Oku koe konga uraki eni, oku kau eni ia konga mahu inga au pito ia kāinga. Pea oa te tauhanga tukunoa, pea oa te tauhanga pe o sio pe kei, oku mahu inga ke tō, ke ongo mon, ke loto. Koe aha koe nga tau laka iko ni koe he taiwa fitu ni ma, e laka ko takai koe tau ataina ne fua ki he tui malai kura. Kainga ko toi whamanatu mai niki hai. Tenke ia ofa pehe. Tenke ia i mamani ko kātu koni hai whanura lako tōna wauke mamani ki hai. Ke nā mauha ofa ope pehe me ofa whakaristiane nai whai hitu pōra. Tau tau antahaina pe whakateke teke ki tau toi ki kere kere. Pea koeni, koe o maiga tau tolu koni koe rea koni ke nai to tonu pehe ki hai. Tapu mena fio. O ka tokotaha ia mama ta whakwhanga ke te mea kone heni. Ke ne mahi ngai whakaukau i kai. Kani toi whoki pengi whamanatu mai. Ai tō wholoforo mai. Ma i mua ola e ne kui. A tu po uraki u ta wanu wanu meria tau kai mea maria ahon meria ahon kia. Ko inga ha koe ngāwe koe ma i mua na whai tu po uraki. Ka kātaki kau whoki atu ki tau tala noa kia i. Ko ngā koe tau tai ni mālo pito London.
1: Io a famata bito e pisope ki ho hanga to puni puni lele mai e fo i kamenga ko ni pe a o mahino mai ho to e faroloto mai a ne fono a ke malo e fono a e pe ai ka inga tai ko ene fiema u ke faka ka to na ke pepe ko ki turi ki peta pe hange ko ni ko a mare o pito ho tuku mai a ma inga to flo fola pe a o ma inga pito ke ta to kanga ke ai e ka ke a te ufoki mai ki he a whihu iho noa, pia ka lawa ia pe te ta cross ke ngu whaifikau, ke nga hu mai o tāna ki mai e, koi ki whihu iho kutu katu hono wā, koi hārewa a hono mahu inga, ke tau mahi noi, o ku mawhia e o tua ai mea kotoa pe. O whaho ata mai whihu iho e ni pisope i kawe ingani, tau ke tau lotu mo ngā ue. Pea o te tau whalala ke iwi whakae tangata. He koe mei au tō piko iai ai ngā we, ai ai ne kai ke malu, pea ne fie mau ke ai ke tau whakatoa, o whakani ihi pe mo whakaponi holope. Pea fie mau ia ke tau, ma fie ai o tua, ta tari mai o tua ka tau tolu, ka o tau tolu iau maha mio holo, eh? Ai au tau lot mo ngā we. Koe fie hui koe ni koe te utukatu, lawe mai ke ai piso, pukai hano mau inga, ke tau mahi noe. O ma fia e o tua mea kotoa pe, kata to kolos ke o whaif kao. Ma lo piso pe.
2: Ma vila lontoni paku, ko kao eni ie mea maho inga koi ki ai, koi mea ni ke whakatoka ngā i koi e tau tolu koi ki ai. Nā e to tonu ke ne afio, ke ne afio i koi ngai u, ngai tawhaake, ngai resource ke hao mea i kai. Kane toi whakafoki mai tau tolu ki he. O whakamanatu ngai kai tau tolu, o tau monu i angae. O tau monu i angae, ko tau tau e haa pehe mei wilou, tau manatu i sayo ni, ka ki tau te manatu tō tangata ko ni kai. Ka ki te hangata aia tō i meke ai.
1: Yeah.
2: O mei o whakakui he ai ko ni koea tō tangata ko ni, pe ki te hata aia tō i ofa kui, ko more ofa whakakai ngai aho ni, pe a more mea kotoa pie koi ki ai. Ka koe mea koni koe nai whakafoki koe ki tau tolu ki tau mahinoi, ke whakaloloto i tato ai ke mo'oni au pito. O ku rahe ofa longu tu he ngai ahoni. O ku kau ia he ngai mea koni koe ku mamao au pito pe loto ia. Koe kau ia he ngai mea ahoni koe ni. O ku mahu inga ki he. Mamena ke lawe koe lea se misi. Koe lau maare o ku mo'ui koe lotu mo ngā ue. Koe mea ia ku mahu inga koe, koe mea ia fwae ke langa pule anga, koe mea ulanga ki koe kei, koe ngā haue. Ta koe masai e koe o tu ako, osi omite, te ati hataha, te uke irea ki te, koe rea ne a Solomone koe kare a taha koe. Tunga ene fatu, ene saame te a uafitu. ko sami mahuinga ka ikake kawasi hova he langa tvalere koto kulanoa
1: yeah
2: te tau ato nai kuri fratotole atu e konai a pia mate te tau ato e hangi tonga e au hantu e kau kakai i he ngai mea koto pe i kai whakafoki a tonga ke o tua ko mea te ia koi ki ai pe ata ki tua he tau mo ui ko mea mau inga au pito ki ai pe koe tuku e te falalahe o tua o alo ngutu pe tala pei whare lotu ko kau ia he ngahi mea ia ku mau inga ko koi ki ai ko no taki e tau mo ui ko mea ia ku ngā hue e o pui kai ko keri mai ko ka tu pe ia o keri pe pa paka piko piko pe ko e tau ai sina te makatapuni pa vai o kwa ke ko mau inga ia koni ko mau inga ia koni a tōko he aho koni a musia ki nga tōru na nau tau tu tono yo fanongo e to polo fola koni mau inga lau lo taha mo fisi fisi mo ko fufu i koloi ni na tonge o ka pan de fra toka nga ia kana i kai na ia ta to angia ko i ku o se pego ko ma o ne ia i panke ko i ku ko ne afi na to ma o ha ke ki mo to e se ia mo ki ta ma se ia san ko tau palo pare ma ko e kaya a mo ya la no a ko mena na la ngwa kai ka muri ta mi ko e na fo nan ki tonga ko ta ni mi ko alfa ta la la no ko fa to ko na ta pu ko tau palo pare ma ko ha de te ana ko e pipi ki ge e ki ke mo on pe ko no ma wi nga ye ko ki ai ke ko o tu a te ne ma fe ya e e kai ke tau malanga tau tol he poni he malanga bai e mo fai fi ka uia he poni ai ka ko tau tala noa te moni ko atua oa na tau hiki te ai san te ku mahu inga ke o te tau hiki kau kau a hiki a ha a ngau e ma tua ku tuko e ia o e lau ia ko ngau e ne fai tu pouraki te ke tau mai ke hoko atu ngau e ke tae ke tau e o ku mahu inga au pito ia lonton ke mase ia pehe o tua ngai mea ko tua peke ai he ko mahu inga pito ia ki tau tolu ki tau ki tau nofo ki ai e ko ke tuu he tau loto me tau whakau kau ku mawhi he o tuanga mea ko tope kau si fo ki atu ki a ngofasi kau ma lobi
1: I o ka kata pito ki sop ko whiwhina ke lama mai ke mea ko kai ha me e o glai tai mini ko kai ha hape ko hape me trakse me kai ke he te tamaka bea mo one vela tima ki fo ki atu mo ka ki mo ma lo pito ka ma fo ki atu
0: fa ma lo atu e pisope pia pehe ka uheina ki mua peke o atu haa maki i fehui e pisopa ko whamalo ke kakai koni unau kau mai ki a kumisei kaloni pia moe kautufika pa Paula Fraus Malanga lisia te funaki sika ngaluafe sione kaufusifinau pia pehe karien a tea pia mo futahelu pia pehe foki kakamotolu koni ki he a klapu halapaini klapulot mga awe pia moe whanau hopo ate fatawa ngepe kuongolele eta programa kake kata fok na wave pe tau taimi bishop ko me ko fehui bishop e pompongi ko hui ko fonu a lotu o tau me me to waki e me ko ni ko hui ko fonu a lotu atonga ko me ko wakai ko ki ai ko huanga ko ni me ko fai to kona tapu ki tonga ko tahi mo mala e vakapuna fai ange ha o sio e ta faki ko ni bishop ko hui ko lau ko fonu a lotu atonga pe o ku fai e mea koni, te ki ai ke whanongo au i hapure anga, kuna tō hapatseti u tau pehe hongofuru ke wanoa miliona, ke tau ia ke fai toko na tabu, a mea na kore koi ai, he tamatui. Te ki ai ke whanongo, oko, ko kuhi ngā eni, ko hui ko tahi, pia moe wakapuna. Kake te ai hafahai e mālohi i tahi, ka koi nei vihi ko esotia. Ko kuhi ngā, ke atu hafiha, ato hongo fulu miliona ki ai ke utu ake waka kene tauhi waka kotoa pehu me tahi ki tonga ilo sotia pea foko tuu moha sate laite ke tau koe ngahi mea faka piko e tau kalanga kalanga heni mone laa sen finau ko mea eni koe kutau sio koe ki ai i tafakoni te ki ai ke whanongo au kui ai hapure anga kuna toko mai haua noa miliona kuna tau i faitoko kona tapu halata ke tau ia tahi pea mo mala e wakabuna tegai ko kume ai ko sio ko yai fok feu i ko ya pe hange ko ni o ku ke pehe o ku totonu ke fa u halao ke fai to kona tapu e ko hui ko ko lahi kona ta mate e fai to kona tapu ko uraki nga ue hapure anga i mamani ko toka nga e mo ui hono kakai ua ko koloa ai kakai kai ka ta mate fai to kona tapu ya tuku tuku tuku tuku tuku no ai pe eh ko kukore ia ko he pong pong ini ko tui pe ta ta pe mo ka fanongo i he pong pong te kia ke fanongo hapure anga pe mai ua noa miliona e ke tau ya ke fai to kona tapu ai mea ne si i to folo folo ke ai en afio bishop fanu alo to donga o ke pe ko lo tu e ko at fata ai pe mo fai fe hui i ta ni mi ko ha o va kai mai ai malo
2: malo malo bito de tamba ka pe ko we na ya ya fe hui ma hui nga bito pe ka ko ra ve ko ko ki ki mu a ko asle riani ko fika to luia ko ko i mama ni ko e Amerika pe kanata pe sleria pe nusila ko ta mua ko tahi mo wafu o kukonga mauinga au pito e ko ena koe ke fai hato kanga ki ai ko ka pau e atu ha ni manoa pa fit ni ma miliona pe me se unga ia tukua langa fonua langa uta manga hibia koe koe ki ai e toki ngā ue i hato tangata ena pungi mai ka koe tai nimi pe na to tono au pito ke to kanga ai pure anga i he tai nimi ke nau fai e ngā ue koe ia. Mole tau ataina e kakai, peku mole moui, pe mole peku peku tau atakovi au pito ki mamani ae kifonua na e whakatalu talua ke te Friendly Island i koeang. Koeang a ofa me whakau ngā mea pe. Whakau ngā mea pe kai mai e fuku e ngai mea ko fufu holo tau potu tahi me ngai pe. Nea ura peke potu tahi ma mao au pito pe a lahi au pite Pasifiki. O atua ki, ka koe ke oia ri e guri pe ia he ke alu ki vavau, ke alu ki hapai, ke alu ki tonga. Ai ngai umea koe ni koe kuhoko. Ka koe hono mahu inga mea koe e te vita o ke lave ki ai. O ku mahu inga ke na pukatona ai ta faa koe. Ke totonu ke to atu ha nima noa paka fitu nima miliona. Ka mata ngā ue koe ia ke toka ngai a ki. Pena rebe ihe ne toa folofola. O koe fanki wakapuna koe ni koe unau puna halo koe ni koe ome. Kena mori tā mga hai mea kotoa. Oku mahu inga hi hai hamea te. Sia, oku osi tala tu pe mea ka nato ka kwepe ka nato kanga nato reiki hai. Na aho koina na fai e fufono fafonua ke makape ha ka rei nantasi a toa ya koya. Ka pa kwa taipina tu po ulo aki. Os makape ka toa mea apai. Os makape ka toa mea vava o tala mai kwa mea fai e tau tahi. Kwa mau mea ne fai. Ka kui kai. O mau ina pito peia, katang peka hunga ku dana koke. Hange penda ka foyua tu peia koe telefonu na hanga noa pina tulke. Fai matu mataha tala mai koe mea ti tau fai. Koe mea e ke mau ina koe kei. He koe hunga koe fono koe na fai, faka vave vave. Pe koe fie mau. Sa koe pehe koe fika amu. Koe fie mau ke fai tehe tai nime ngawe koe. Se o toa ke mao tau mire. Ta kia te vita koe koe tari peye ke ai. Oku mahu inga ike nao fai e ai ngawe koe ya. Ke nao toko mai ha patiseti. Nima noa pe fitu nima miliona o kaui he mahu inga koe ya. Ai he tafaa koe ya. Kau foke atu ka ngako ene vela malo.
1: Iyo, ai foke ape ane vela ka momo te vita o mahu inga o pito. Se maalea te vita maka mona o pito e. Kau foke pe ane vela
0: ke tana maima. Kataki pe uhena mafoki atu, wawe au pita taimia, nisai pe toki hua pea vela, nai toi pe tau mini te taono pea hoko taha, ka mafoki atu malo.
1: Iyo, koi ki tana ka pe kou tui au ia koi mea konu mou lawe ki ai pisopi ma te tamaka mon vela. Fe mao ha kakautoa, ke nau tu kari kari e. Ka uke nā ni pe foke ako hiko tu me ka tamai olu ngā ka pau pe pe. Ka foke atu koe tau whiu ya no tō lō te o atu whakataha i pe piso pe po ke toku i whama apopo. Koe hārewa aha o a visone ki ono tau. Koe fwe i whiu ia koe visone. Tau lawe ke visone no tau i whaito kona tapu. Pe a mohono ngahi pore. O misiona makehe koe ni ki hono tau i pe o whaito kona tapu. Malo pisop ka foke atu. Malo.
2: Malo mita lo toni koe koe kawe ha konga o ku mahu inga pita ki whai na sio kia. Koe koe koe koe i he taini mi koe koe koe koe tou tangata koe aho ni koe koe tou tangata whai ngata au pito ia. koi kina tolu koi na faile mi tahi va fa no ki tahi va ono fa o ku sai pe ko kahafu ngahi mea i kina tolu kia ko kina tolu me he ono nima ke valu noa ai ke tunga koia i he tau tangata ex ai kina tolu koia o ku sai pe kina ko kina tolu koi na faile koi mi tahi va valu taha o a o mai koni koi ke tahi va hiva no ko kawia i e fu ko fu ngawe la hie ke tau tangata koia pero permeia i leva ke ki he ahoni we sia ko toa ai tau tangata koia fai tō kona tapu e mena nau sio ai ma mena nau whanongo ai ma mea ko toa pēngu i ai o kuna osi ilo pika natu ka ko hono whakatū tāma ki ma hone ngahi mea koi ka nau tolu o ku o ka ngeu to o to mama pe o sai pe ya ma ta ki se ni te ri ta mi sna e sai pe ko se mi ko ave ko ta ko ave te to anga de pe ka ta ki fra mole mole ko pa anga uri ko pa anga ya ku kai ki ne e ka ko ma hu ina ko ki ta ta ne ko ko ko so ko ki ai ko ko ko to nga ya ku fa ngo fu au pito pe ai tu ye ko ki ai ko e na fu ka mui mui ko ki ai e ta tu nga to ro he ko to nga u ta i he wa fe u ta ha te iku tonga taha kilu teo fitu hiva i tonga. Pero tonga tapu o fitu mano tupu ai kakai kui ai, ko wawau taha mano tupu po hapai ni maafi tupu, ko e ua fafi tupu, o niwau taha fi tupu. Ai kakai i fonua i tonga. Sa kusisi ya upito yeki ai. Pero ya kwa ke tunga whaka api, ko foi ape taha mano walu wafi, walu ngeo taha fitu i tonga kotoa. Chamera que com mais foi a PP o guitonga pego e aí o com tapia tá mano tupo a PP cuyai pegue com rapa com vava o afetupo rapa tá afetupo com aí o meu coia sabe o totono que é uia que to tá tonga com to a pe o com tapo e faz to com na tapo te aga pau era to fa pu ka tu ma ha pu ka ta fa ta ka ya ta pu pu fa to la ta pu ya pi ko ka u ya na me ya o ku fu ma u na pi to pe ma u na o pi to ya ke na ho nga mai no ko awareness ko me ya ko ma ngo ke na mai lo ko ya e ko tu ko e ta di mi ko e sa me ko ko na hi ko lo me na me ko ko ko ya e o ku opo noa ipe ko ke pe ni ke fu fa ma ma fa ipe ya sai pe na puka te toko ane u me ipe ya fe ko lo ka ko ki ai ka ku ma hu inga au pito ko ki ai ko ko ga ya ye vi so ne ko ki ai ko no a ko ko nga au ha hoku ka kai ko masiva i lo te ko te te u ko e ka fa ya ko ko ko te te u e ka ko tu wa atonga ya o ku ihe hiva nima ki he te au taha nima a e ako pure anga mo e ako teu mo e ako loto loto ko e api ako e tonga ki ai te kia e rewa mo e ngai ako anga korisi ko e korisi e ua ua e tonga te kia e fai ngofua kaku mahu inga au pita koe ke ea o ke ki anau tolu a hono o patu tamaki o fai toko na tapu mo me ko ki ai ko no hinga u fi mai vision ne koni ke o ato fai fona o mai ka fai yako o mai ke na to na ipotu nga ve takta o na fanon o pe na wako ai mo na hanga o mai no da fa ki ko ki ai kai ke ako i ho tau ka kai o tau tolu ia ko nga pe ia e ko no mui mui i pe a vison ne ko ia ura ki e a ko i ke nau si mahino ka ke nau tolu a hono whakatu tā maki ai fai to oko na tapu pe koe ka whainga me e ia ke e mana tu e te tā tole tonga ke whakaha hua

0: i hendia tau tolu ngai mea koe. Eh? Ke hange e nga tolu whakakau kau hange ta whakakoe, ae mea koe ni koe ke malui hai ai whonua. E a koe kai ke tau a tae na ha tau kakai, o ku aloa nge alala noa ia. Koe hane e nga tolu a lotu ka, ka, ka hange kakai o ka ase e nau. So nga ngai mea nge tau wanga whapena to. E nga umu mo e nga he mea te he koe kai. Eh? E a koe mahu inga au pito ia e London koe kai. Ulo ki koe kai ke a koe ki nga toke nga mama. E koe nga mama koe nga tolu koe kai e koe mahu inga lewa. Ai te aongo lele ni wakana tolu. Te tau sio me iai koe koe tō takwe ni wakana tolu. Kau koe futokanga au pito pia wia ki he tau ki he lungai whanam. Koe ngā koe tō tau gana tau nau ilu he tainimi i he tau whaha, tau nima, tau ono, tau fitu ahano mau mau. He ku hoko mau mau koe ni he tau taha nima, he tau ono whaha. Koe tainimi o ka pate tau tō ha pulo pula lelei, ka tau tangata lelei, mi he wafe wa ono, ki he wafe ono ono, au kei kou tau hiwa fitu, tō pē tau e tolpia te au, foi tau e whanoa koe ni, koe tau tangata lelei a tonga. Koe foi tau e whanoa te tau whanonga toa a tonga koe, koe ka kaifo ou, te moe lau maari e fo ou. Koe no hinga e nei pehe i koe isleri. Koe tae tui, mo kai ke tui ke he mana, so ku watu pina hina pika nau tolu. Koe hono hinga nai toi vilo hina toi foi tau i whanoa. O ku fie mau a tonga ia me he tau koe ni me wafe wano, ke he wafe wano, was mama he ta tol me palo pale ka si tau atai ne me fai to kona tapu ka foka tu ha ko tau tai mi maro
1: i a fa malo ta vito e piso pe ko ko la ve ma i nga na puto ku mai he tau feu i ai ko tau feu fa o si ki he a rakomenda ko me ko ba kai kai fu me tol pa to cross leva ka nivela mo te vito ko o tonga ki fo no vale vale Ustono ke le va le lei, vale vale a te maman flipe. Pe aua ke ai, o tonu ke ea hawha inga fōunga mahu inga, ke whailonga e he whonua, ke tuku i mai e mea ko oku whakatu tāmak taha ke nau lifia ki ai. E hange pe ko ha mea ai ha followti pe a tuku mai ki ai e nanunga o drugs, ko e mate, mo e ha, mo e lave lavea, mo e tō. Ke nau sio ke ai pa nau awea ke ai pa nau lifia. Kia hamea pehe ea hoko pako kawai mono a koi, ka tanghi koe tau taimi te vita maka mo nevela maki foke atke mo fwa maapo mai pehe koe ni koe tau fai ufa osi, kato fwa maka piso.
2: Ma lo weina, vela ka foke atu kateko, ma lo?
3: Iyo, ala wita te vita pehe pehe ke piso pe, mo weina. Piso pe, poko siwa tau mehen kolo e taha koe ke ufuto kakao ke, koe ko tau fodoa tau tolu ko senturi ua e lo tu ia. O fie mau ke fai ha exidi. Ke fai hono taue mea koe ni. Ma ko exidi ko ia ia ku mahu inga au pito pisope. E nai iho lau maari e he wikendi e ku nofo whakaukau. Nai anga fefeha ke lau maari e wei. E lau maari e tu paulaki ana iha osea vahe. Ulua ta mai faa. Ta e anga fefe. Pea ulau e reso ni koe hopo. Koe hopo a sihova. Mwe fordua. Ke ilo holotu kwenye na fai mai ke fwa manatu e ngoto e asika. O kufie mao ke hopo asihova motonga. Ka mou fanoko mai tonga. Koe mea ni kwenye mou fai. Kau takilotu tu kwe fie vare loi. Ko mou tolu o ku taimi ke fai mou ngawe ho mou foi atamai. O sio ke kawa hia e fonua i e mea kwe ni. Mou hako faka kau kau. Uki a e fonua. Uki e fonua. He koe mea koe ni koe mea whakalau maarie. He koe mou wala ki he mea koe tau tau rea aki. He koe mou wala ki he mea koe hoa sea vai wha. O koe mātunga he hopo koe ni he foi, mātunga he foi tikite tolu. Uluaki, lau e vesi uluaki i kau whanong. Uluaki, kaito iai ha mooni he whonua. Koe loi pe mei mu aki mui. Ua, kaito iai ha mesi. Mau sio ke nunu a koe ni koe koe fai to kona tapu. O koe peto eha besia e kautaki. Koe loi, tala mai koe kilo taha nima. O sikoa tala mai e lautolo koe kilo e faa. Koe mea kui koe loi. Koe ni koe mesi e ni. Tala noa ke mesi. Tau ilo ngai mea kai ke toi mesi ki lautolo ai. Tolu, o kui kai ke toi ilo e otu ai e fonua. Matu ngai e tolu tala noa hose ai. Fie mau e otua isileri te tau hopo. Tonga. te mo

0: Koi tatami osta mini te valu pe mei he taha e pompong fatawange pe. Na e ongorere ya te tau fasikoni taitari aki ki moutolu i he pompong ini. Pe a kou fatawange pe e loi mon pailate na e ongorere ya te fasi. Ki a te koe i he pompong ini pe a mo ki moutolu kotoa he ope pa pe i he ngalu e a kage. E weina pa pe ka bisope o ne vela. Tau foki mai ki he tau polokalama i he pongi pongini, eh? Aia koe tau kawei ngā honou a koia ki he pongi pongini pisope. Koe monu ia anga o tonga, koe fare o tupou, moe lotu whakakaristiane. Mātiu wahe ono. Ka mou fofua kumi ki hono pure anga, moe ne mā oni oni, pia tene atu kotoa e ngā himea o kuhori ki ai holoto. Ko tau anu anu he ngā welelei, o makatu onga i he ngahi mā i moa ola ai whare o tupou. Nā ke taranoa ki ai he ngahi polokalama ki mua. Nā ke pehe i he polokalama kua osi e tau, koe tau eni e taha afe mā fituono me he hivani manoa eiti me aho eitu o au mai ki hela a hopo honono ko kingi tupou ono. Kadaki. Tuku mai hatala teu ki he mea mahu inga ki he kawei ngani pe a lava ke whai mea i hawhihui. Malo, Bishop, pe a peka uena o ne vela. Mou tolu kotoa, mou ihe ope, mou ngalu ea, whanau kopoate, mou mea ma ki ta polka ma malo.
1: Io a formalo tala he atu te tamaka o mai tangata kosene o nevela tupo. Tau a mai ni ke konga noa e tau polo kalama e pongpongini pe a oktau toi ununa tu ki he lolo to mo e kawe inga whaho o whakoini. Piso pe koe naku o si tuma e mangatonga lewa e tau konga noa e tau programa he pongpongini te mau foki atu. Ke talateu mai mo ke hanga o kinikini mai kautoki o atu hawhihui. Mālo pito pisope.
2: Mālo pito. Loto ni whakamālo ka David, ko ia koe whakatau keit mai tampolo kalama, pēngi whaifikau ke ao ne vela. Pē koe mea maui ngā pito, ta wau mai he pongpong koe ni ki he konga hanoua e tampolo kalama, tau ki kau pē. Koe kauen iha kaweinga mauinga a pito ke tauhanga o Mahinoi e Lontoni, e kohono uhinga koe konga ia, koe monu ia anga o tonga. Koe tau kaweinga ia, koe monu ia anga o tonga, koe whare tupou, moe lotu whakaistiane. Koe kau ia, ia mea ku mahuinga pita te tau wakai koe ki ai. Mei e mtuange ai mei mua me hiva ni manoa, ka tau sio hanga tonu pe mi he tau tahawalu whaanima. Koe tau tahawalu whaanima, koe tau ia nai katoa ai, nai whakatatai kotoa ia tonga, koe taimi mahuinga au pito ia, nai kai ke toi kebeni kwa hatu i pe taha, nai kamata mai hatu tonga pe a mai hatu takalawa pe a mai ki he ke hatu ka nuku polu pe ko tau ko ni ko lava i tonga ko kauia ha foi mai moa o ku laulo taha mo fispisi mua me he tau tavalu fa ni ma ke a hono fatata i ko ia e fonoa pe ko e konga mau inga ia te tau sio kei ko e tau ni e te au wau taha e tau ni pe tavalu fa ni ma ke tau ni ko e mea mau inga te tau sio ki ai ke ko ia ha fonua i mamani ko e nai ko e kau taki ko toa te ha fonua ko e whakate fito ai mea ko toa te mi he taki. Koe tawhake koe nei whakaukau tau siope ki Lucia, koe whanua lotu apito pē na lotu mai, mi he talu pē me hivangea walu walu, nei tari ai pirinisi lati mea, ai lotu whakaristiane he taimi ko ia. Pa nā wau mai tan, au nā tolea ke tau taiva tawhitu, o ku ke he nā tula ia ko ia. Pea koe take aha ko ia, pa nei tapu pe moia ko ngau na fai na un hage ka kai ona fakau ka leva ke fakaponge tui ta ka kau ia i na i me ala ko i na ok e brena Lucia pe ko tai ni ko ia na hok ko ia pe to ga kele pa na tui fakaponge ni si e ni hana fa lele mai fo na ku tō lalo api tō pēwho nua iai. Koe au ke taimi koe nau iai, nei pēseti pē ia e uo fulltupu pē lontu karistiane. Koe au mai ke taimi ko whakakake kakea o pēsete whaono, pēr ku kau ia mea mauinga koe ke. Tōko seatu e ngai whanua lahi koe kau e tama koe na koe koe Napoleone, e tōko taha ia ulake, tōko taha ia na kai ke sai. Nei taimi koe tōno ke whanofa koe tū tapu, huala ia tō e kalauni o ai pēia te ia. Koe ngai taki koe, koe iti amen ki Uganda, mo fefua e ngahi katafi, kātoa ngahi utaki koe ngahi whanua koe ia ki ai. Ka koe mahu inga ho tau toto i tō ngā, pe amoe mo ui koe ka kai tō ngā, koe no ui ngā, koe tau whamalo, pe koe koe ngā koe whare tupo. Ka nai kai ai mai moa ola nai whai e tupo uroaki. Koutui pe koe ki tōko taha kilu te au fituhiwa koe nai tō ngā e aho ni koe ki ai. Koe ki loi pe koe hae tūnga koutau iai, mahau tau ki pōpula ki sia mande po tau pōpula hati ko fia whanua i mamani. Ka ko tau whawhetai pe koe ngā koe loto tō ai tōko taha koe ni ke te tari loto whakaristiane me a mau inga au pito beia. Pe pa mea te pūpe e nā ne whai ki ai. Rāki pēsi ano paptaise o mono whāmiri, ama ke taimina e riukāwa ne mōi. I he tō koi a u waitase tā whea, whalau maari e koe tōi o whaha tāwa tōlu whaha. Hau ki ai o ne māi mua malanga. So koe kauia ngai mea ia ku. Mahu inga o pēr. Pea o mai ki he taini nā ne hanga whakapapau i me ai. Ke ne hanga e o whai e fwoi māi mua koia ai tū whonua. Koe kauia e lontoni pa o tau monu ia anga te ia tau tonu. I he toko taha koe ni. Te kapana e lava ke hiki hano koe speri o iebana. Hiki hana hi mea ika tu pou roki. Fuma maa o pito tala noe ki isleri ki kau tama koe ia. Kai tala noa i he toko taha koe ni. Ai pānamu kakala e inse nisi. Ai pānamu kakala e ne fai e ne ngāwe kotoa pe ki he otua. Ok, mana tua ki tau, whato ngā e fumeko ne pā koe na koe na koe tonga koe ki ai. Koe whamatala koe ke hunga tonga koe mo hunga ki ai, ai whaheiri fia pe hao ki ngai whonoe mai. Nā e tō tonu ke ngoto ki whonu hai, tonu ke puri apita tonga e hai. Ka tau whawhi tai pe koe ngai koe o tua. Ko tau monu i anga i o tonga, pa mahoinga ke tongi, ke lo loto ke, loto e tonga mo e tonga kotoa pe. Ai mai moa nei whai he whare tupo. Pe koe kauia e lontoni hangahe mea, e ose poni ma pongpongi, mo e wikeni, mo e wikahau, mo e mahina kahau ki ai, ahano tala noa, ai mau inga, ai ngāwe na e whai mo e mai mua koe ni, ai toko taha koe ni. Kono moni pe koe ki ai, tau ilo kotoa pe ki ai, tuha ke au, mo whonua, mo kakai, ke malui. Shaka. Pe koe konga ia kui ai, koe malu me whai tōko na tapu, me ngahi mea pehe, koe otua pe tā. Pe koe no mōni koe ki ai, ke tau nofa ahondi, te tau whalala ke ngahi whonua. Pe whamanatu mai tu pōruaki. Te tau whalala ke ngahi whonua, ke si oma whai tōko nia ki tau tōlu. Pe si ai tau tōlu, pe tau tea ia taha, pe awa tau tau, pe awa tau tau, pe awa tau tau. Koe tuai, koe tuai, koe ofa. Pena hange whanau nau ia ka tupo uloaki. Uloaki kone puke mo ui ne tuwange na kake toi tāmate ia tā. He taimu koe ose ai tāu mui ngai mea te. Ta koe konga ia ku mahu inga au pito pe he kāongo ke tonga kotoa pe. A tupo uloaki moi mai moana ane whai. E sai e fonua ia. Koe konga mahu inga au pito ia ke whakafoki ki tāu tolu ki ai. Koe manatu nai whai e e isleri na jogo ke talanga ho ku faya to ka kina to si na no fo muri e pa pilone na na no fo ke na tau tau pe na na ha pe wilo pa na hi va be na manatu i sa yo ne ka nga to ka ma wi na pe ke tau ma a manatu ko ya e ko ne e ya ku ma ho inga ga he ko o to ya manatu ka ka ne ko ka fa le na na la ve ka ya vela na vela to mo na pi to pe kai ku ri a ke ko te fi o ma to ka tau to ko hi na ku ka to fa ka ho ngo ngo ta to ri ke me te tau la va me tau fa ka u ka u ko me ai e to longa me bon ko ho no ma ho inga ya ko ya ko e ma ho inga ya fa le tu po me pe koe kauia i mai moa koe ia tupo uloaki. Pe koe omi koe ia lere mai fwe tau i whane ma koe ni koe ki ai. Hau mai ki he taimi koe konga mawinga koe lau hifo ane nai e lontoni. Ane haa e lea e fonu ane. ko e konga mahu inga ia e lawe ki ai ni haerea whanuani pa ko konga ia i e tohi ko ia le whaka amu hono loto ae ko taimi si ria tahani ia te ni wha amu hono loto ke ia e naha taimi e i whanuani hono kakai
1: great
2: ae e ngouta o mai yono whai kovi e whanuani ta kovi e whanuani ka nai mo koi te tau mai ki murini ke tango mai ki whanuani, ki tamang ki whanuani kia. Pe ko kauia i he ngahe, pe ko ngahe ta taki ko ia, lai whai ko he otua ko he kia tupo uluaki, ko e kauia ha mea mahu ina ko i kia. Ko e kauia i mea te tau nofo kia ia to kanga kia. Pe tau mana tua ange ko ia, e tuunga ko i kua tonga po mea ko ian. O ku mahu inga ko i lawe ko ina, aho ni lou mutu a ta pe te tau ofa. Tau ofa te ke e kia. Ane, mena uoina e mau ki putu hea soti. Pena maulaka mai koe whakaha ere pa mau o mai toki te koe ke mau tuku ku mau tahi ai ka whai e ai whai soka whonua. Lonton, koe taime koe na hiwa i koe te, koe fufo i lotu fokia, ke malu i atu po. Koe kau ia he mea mau inga usia koe kia. Koe ko whakatau ane, ke au kaku mate anga tau ane, ke au na ia ha kuonga, e hoko hangi ko Asleiria, ni taima malu tolu, nana e toko e na toli ai fasi maka whonua koe ke malu e ai kuini.
1: Ai
2: koe na toli na koe fasi po o koe ni koe Asleiria ne vens koe koe ia, eh? Sea, Asleiria ne sea koe koe kia, eh? Koe nana ko mawhana pe o lau mage def. Nego ko mea iai whaeke so tia. Kula o mari e ke malu i pe. Ke malu e atupo. O hange koe ko himi koe tu ihe tolu hiva noa koe ki ai. Ko e o tua mafi poto pe a waniu tu i o univers hao pe o ngai hao. E si hova e si hova. Mea mai e mapuno. Ke ke tari e maulotu o malu e atupo. Ko kore o tau whai. E malu ia tu pou, e malu e no whai. Ko whalango ko kau, kakaha ka talayanga mai ka te au, e ku wongo, e ku whanongo he taimina, e tō wholofola maranga ia, e tu pou wone. Ko e aha o ano sune he. O ko talano mo bloto, amu sia anga toma. Mauha o tua. Ma hau kau kaua kalisiane. E kune maranga. Ko kau ia e ngahe mea mahu inga au pito ia, e ngahe mai moa e whare koe ni. Pea koe no uhinga ia koe ni koe ae, ku nau whaalave mau peki mua ki ae, tau ki moua peki whare tupo. Pea koe konga mahu inga au pito ia si ae tokanga kai ae porokawa mahe e pongpong ini. Ko no whakamanatu ma peka tau tole kau penolo. Si ama ka natolu whanohoka, si ama ka mahu inga ka tautolu, ka hana mahu inga, ae whinga e whare tupo kau whoke atu hea koe tautaini malobi.
1: Io, Bishop Kataki, naka lawe whoke he polo kalama ko o siopi he, ta ue ni te hawe fitu ngu full maono, pe me he hima ni manoa eiti, me aho eitu, ki he la hopo honono, eh? Ka king tupo wano e koe e taimini. Sai, tau unu atuen ka konga mahu inga au pito ke tau lave, ki he nau ngahi ma i moa, ke lava ke tau toe, mahu inga anka tau to. Sai, ka taka nge o lave mai mua ki he ngahi ma i moa ola a tupo uraki, tupo ua kuinsalo tupo utolu, tupo ufa seas tupo nima, pia mo king tupo wano. Koeni oi ahoni. He oktau kei anu anu merie ihe ngahi ahoni. Kako yama taki loa. Ko ngahi yama taki loa kuo tu loa. Pe aktotonu ke tau talanoa kiai. Koutui kou te foke at pisope. Malo.
2: Malo pito lontoni. Kauena fehui mahu inga upito. Pe okulava ke tonu ke talanoa ihe faikava. Pe talanoa ihe ngahi youth forum. Pe talanoa ihe Ito maa, to tupu, kai teke toi mana tu iya. Kuta alu kata tole ahoni, ke ngahi pakalakalaka koi ahoni, pe aku kehe ane. Kai fuke te iya ane koi po fananga. Ke me, tau atu fahafananga talanoa ke ngahi mea koi ya, eh. Ko mau ina ko te koe ai sio koe ki ai e tau sio lo loto ki ai. Na ihe talo ni, mi he tau tahavalu whaani maa ke tau tahavalu hiva tolu. Ko tau ne whaavalu na he talo ni ai. Ko tau sio koe ko maa I mua lahi ko I ai. Ki mu ai e bende toki hoko ke he talo ni ko I ai tonga tahani. Ko e kau ia I e ngahi mea mauinga. Ko e tuku whonua he tāmaru tolu hiwa. Ko e lao vavau, ko e kouti vavau. Ko e ngahi mea ko ia. Ko e kau ia ngahi mai mao ia e tonga taha ko ni na fuu. Fuu maolonga au pito e nea ko e te sio ko I tia he. Te ko e tala noa ko e kau tea, pe kau whaifu kau tea. Nau tala noa whakahiki hiki e tonga taha ko ni he. Te kau ia e ngahi mea mauinga. Te ko e... Ko e kau ia I tawhaake koni koe, konga koe taha koe, hoko koe ki he talo ni koe koe, I he taha walu whaini ma. Ka tau sio ki ae, koe konga mau inga au pito pe ia. Te koe nea umai koe ki he taha walu nima tolu, koe neha ele ia fonuani. E langone opu mau inga pito ke ewa te tau tuku no ai. Te mula e kakai to hola hea ukoe ki na hoa whatoa ngai. Na e haa e rea e tupo uluaki eni. Na mau he putu e ne afiko e yae. Na u kau I hene kawatu he tai koe na e hufi a e whaitoka. Te au me taimi koe na ta lama atu kia I lontoni koe ngako tau ki konga mala e. E na e rea koe ki ae na ulea tatu e rea temo ke kisi I hemea koe na tokanga ki ae. E ne haa e rea e fonua ni tupo uluaki. Kau e konstitutona ni zawele, I he tokone la. Mo e konga e konstitutone ko Hawaii, o fatu e ko e tau konstitutone ko a tau tolu ko ia, e? Kau e ngai ngala, kare te sio ko I konga koni ko na ilia, na fai nau ki po hiva, o ku te u fokpeke ma ko po ua tolu, ko po ua fa, na fai nau po hiva I loto kolo e. Tako taipi ko e nai to folofola, nai folofola kene fai ko e nelea, Tai fu wa mo I he taha kotoa pe molu malu tai mi koe nai tō polo fola I tamis e. Nei kai ki wana ho mo kakai kwa na masiva pite na maha koloa pite na maha kautau pite na kakono inga ho mo ofa maga ki mauto. Ke whakamama ki mauto luko nike. Pasi oku wongo au pite te diai. Te koe taimi koe ia na ne afia koe ki si nofolo koe kakai koe paka. Pea mo tau ngare lue me tefile tu whapureanga. Ko ke nao ko nao ngahe pi. O e ke ato koe a tala mai. O homeless ki nao tolu. Ko ke tia hana wapi. Ta kono uhi ga ia ne tongi ano roto koe ki hai. Ta ko mea ura koe ki hai ke fuake tau tau atai na. Fuake tau tau atai na tai tau ina nge tau. Pea whakateki teki ai ki ki konga kere kere. Pai sei lo tone. Te ka fuma pehe e mamani. Koe tui ofa mooni. Ofa mooni pia koe koe koe konga mau inga ia ia. Pia koe ua koe ki ai. Koe hau koe ki he nau whakataha atu I he tahamalu vetu. Tahamalu noua pia whake tau tau taina. Tasa koe mai mua e o kulau lo tāpia pinsipisi mua. Fua ki tau tau a taina whaite ki teike ngu mua ki konga kere kere. Pea ua koe koe ki aia mua ke tā malu fitu whā. Koe konga ia koe nene tui whamanatu. Whamanatu angi he tau hu whaite e nau ngai kuata ia nau tō whakataka ho eki. O si o hivu koe mea na lawe ki aia ki mua e tā wan tolu walu. Pea tolu fitu. O tala mai. Ia koe ngā koe moto e whonua. Ne fai leva kai ko o tua motonga ko hoku tofia. Eh?
1: Mali.
2: O tua pito fungaua ta toga. Fungalahe ko tua. Seki, venga mea. Ko hono uhinga ia ko ena tunga tau ki ide sone da sini fufua kumbi ke o tua mone maano ni. Pito fungalahe. Ka baho akilai kapa, baho akilai meito, akilai hulu. Fungalahe ke nunga. Ka fu ofa pe hena fai e dupolo ape. Te kono hinga ia o tua motonga ko hoku tofia. Te ao mai koi ki he tau taha malu fitu lima, fuko tu e tau konstituto ne, kupu ko rake konstituto ne, i he mea haa mai ke fua ke utawa taina. Fu mai mo ia ku oku kehe atu e melontone tau kioke. Eh? Ama ke taimena ne mo koi ki fotua e konstituto, e tau taha malu valua, pe fotu ku hono siasi, ke tau a taina pe ia ki ai. Koi fu ipa kau kau kueni. Exactly how Henry VIII of England, oh, kata kere papalan, oh, England, eh? Koi mene ne fokaukau ke tau a taina te konosia. Nego nerea na ta amo mea koi ke tu ta pufakaukau Henry VIII, he's gonna be the head of the state. However, he ulo jasi. O mama e koi sas England, koi kai. Koi hangere koi pamatawa koi kia. Nai pepe na e kai ke fie maari e kia. Nai pepe na nini na e lahi o mai kolo ai e. Ai se ni ti koi kai e na fokaukau ke to konte ke biso na. Te hape ka taimi na e a upe ki kuonga na te dupo lwake ke nga kawatai na konferenisi ka katoa ya tonga sae koe dupo lwake pe kate ke ngalo o au mai ke taimi koe ya pe ane au ke taimi koe na ane halai iho no tau hiwa nima tau hiwa nima na ea kukiai ko dupo ua ihe talo ni pe ia ihe foi tau pe ia e wanima na yai na dai e talo ni pe ko na na peki pe ya na hala pe ha no tau fa tol ko e ka wena ha to ta ha musika ka wena ha to ta na fa u ya to po u pe ku ka u ki ai ai ne ko mata pa e te ni ko ka wena mai mo ai va na ne pe mo ala moti pe mo ta mai he van ko ni ko hi va e ko ni ko he sa sto da ta na ko stu to ne ya mo mai ko va tu e ya pero aquí time no no pero ya que hala to ta coni con kun salote ko kawia i he fatu putu pulanga to pero kawe ne nga he mai moa ho koi me ta ko na ta hiva ni matolu ko tu ba malo na e ke ia hunga lontoni we na lontoni pero ha ia e lontoni e da fie fia ko mai moa ko kun salote ma to ko na to ke pitania ma si Nego na ugao de kratoanga koe rea koe a tokotahane ni mai te unaka te au koe former Archbishop of Canterbury Ramsey na da baiga leo. He said, koe salute son still kota. Yes koe ya kritika lau aya o ke nana tu e ta kotoa te. Sake koe koe palate de ave ai ki tau tolu ha erea pe koe sia ke ulunganga ai ha tau toga moonia. Ko vai na e ke foko ko hai ki tu i ko tu mahalo ko ki tu e po sutane putane ta utu ko e ke fianga ke mo ku sa. Ana ke vai he mitia e ke ti he ke le ka ti ka tama ko. Who is the leader man sit opposite to Consolata? Tang le betes he a lunch e ko foka ho wa ko na fai. Koi ko hono moni ko ke tu ko hifo. Ai whakamaru. Uhei na whataha me kakai. Pai ngā mai moa. Hei kai ke ngaloha touta ngata ma touta ngata. Ai taueni mea e fitu tolu. Ai mai moa koi a kunsalo te. O ilo ia e kifoi pilio tei mamani. Te ku kaui he nahi. Kai mea mau inga taha. Ku konungo niu ka manaki. He nahi mau mai i meiri ane uhu. Ko fie mau he kuini o kāna ke mawhiloaki. I he great, i he award koe ko ia. Te ku hangi koe ko ia. Kana e kaya kutisa. Ko tau ko tau ilo ko to ape ko ne mai mo ako e fonuani ko ka ke ka kawi he ka me fra to pulangi ne mai mo ako ma ma mo pa ele la pi ai ko ta ko so like se usare ba ko ka fa tu ko te ai e para si o ki ai ko ko me na hi mai mo a fenga ta kai holo ko e nga ha we ki si a mane e si e de fenga ko nga ko lo va ha ko nga lu ta ane ka fa ki va ka ko ia e ha o ki ki ki ha ke lo to lo to si e de fenga ha ola mo si vili e lo lo i to ka e ko ka o he ka pe na lo ai nga o na de na ne fa i na ko mana te ma o ke i la o to i na ma o ma na mau mau a sini a sini hiva ko ia ko e i e tapa e faa fo i kolope la si taka i a si lupe la mo si a mane lo to i lupe ko e kumi mafua ba aku moko e kase ko ki ai e na feinga holhana i mea de lei ki ai to po lima ko ko to taha ia na e de mai mo ako i sen hens i Britania e va fa kautau pena o pere to taha ko ni ki Lucia pe ko i kau ia he na he mea ia na to ki lele ya tuan ki Lucia ka na si ai to ko taha ia ko e to taha me fare to po pe ko fa fie fia a pito e di ai pe a o e ki he ke tu po lima ke tu po wono e ahone ko i kau ia i nga he mea kau pore pore ana i mai mo ako na ne fai murini o ku kai ke ke tau sio ke pe aua ko i ke ai ko e toko taha ura ki ko e toko taha lotu ko i maha ui nga apito i hatake a whanua o ku lotu pe aku ne me nofo pe ia ki ai pe aku falala pe ia ki o tua ko i ke toi falala i ke a mea ka ku tau pore pore ai he ka wha ko ia ka whoka tu ko hea ko tau taimi malobe
1: Pamalata pito piso pe mahu inga au pito pito. Ko tui ka pau e no folonto wha o whare kotoa. Ngahi maa i moani ta wanu anu ai. Pea kou tui e whaka ofo ofo e me a kono kotoa. Eh? Kaike. Mahu kusai ke taki kolose anke un whaifikau ke nga whai maha na ki tana ki. Eh? Te vita mo ne vela te mapuke at malo.
3: Malo e uhei na pape ki piso pe. Ko ta wafe me poko ta anu ai whare. Ha bo yo fo ka wo ngo ta ma fana eh ka ko me afogia bisope te ta usio moni o age ko fa ta la ma fai ko mo lu ya nga to nga kafe ya pe mi he lot fare ha mo yo fo ko ko to ka nga ko nga ko me a na ta wo to o mi lot fare o ha mo yo fo ko mala ya nga ya fo nu a ko to kalanga ki
1: Yeah.
3: Oku pere pere ngesi a ngai meani ko tau ko mai foi ma fai ko ya o mi ko ka ki tau tolu tu a pe ko me avari ko tu pung ai a ka wahi ai ko tau fonu a e me ko corruption e ko ko no mo ni masi oku ko ngoi tu tu ki na be time lahi Koe ngā koe ku hanga o whatoa ngai ai mea koe ni pia neongo e lau mai e kakai e kai whai ngā taa fo ki te tau tui ke he pe. Koe koe ku sio whakalau maari e koe ki he whakakau kau koe ni. Koe fwoi koe nā ni te koe nei whai e whare o tupou, e tupou ulu aki. Koe fwoi mea koe ae koe ni koe nā ni te pia moe o tua. Kau ato to o mai fwoi, kai ke tau te lawa tolo fwa fikiki e fwoi mooni fwa atua ko ia. He ku tala e he fua, ai mo onye me a koe o tau tala noa i. Koe fua koe ku kawahia fwa noa. Koe mea koe ku no fwa ia o shio koe ki ai sai pe kakai ia. Koe fwa mu ke he kau taki. Kakai u ia e mawhai. O ki mou tolu ia ku mou hanga o mau mau i. E monu ia o e whonua. Whatawange, ke hoko ai re o whatua me rie he pōni, na watu hangi lau marie o faka mama ho mo ngahi o ngoanga ko inga ke mousio ai mea ku tuulu ki aie fonua he ngahi ahoni ko inga kaina mo uo ako mo poto ke mo uomi o take fonua no mea ko uongo ka te au e hiange he tui mousio ke ki mea koi ni ono hangi he tui o faka nofo aho nofo hata moio prinisi ke hoko koe e minista ko ni koe ki ngai fonua muri mousio ke ne ofa koe he fonua na e pausi ka koe ki lawa ia ke tala mai u tala pia he ngā ue koe sio koe tangata mahi nou ne lawa pia o tala koe mea ia koe ko nofo pia au he taimlahi whaamua ke tonga ke tau sio koe aloi ni ke loloto ange e tau alu ke loloto e banu e angahala koe ngā bea koe tau fai peha bea koe fai ho tau loto pe tau o tō ka whatu tā maki tau fokia kore whamore more ke tau tamai pake pe koe foha mau mau koloa hori ke to ono inasi mai hong inasi fai ake whakaukau pe alu moia koe mea koe maari aki aha koe nai foki ai nai hangai ni tamai o whakateunga
1: Whakateunga
3: he ka pau te tau foki o koe kai koe tui tene whakateunga e whonua koe otua tene whakapulu pulu pia ne omi ai mea nai more ke foki mai ai monu ia ke whonua aku man melia ia e tau whinga e taimlahi e kaua kohe ngai honi ke na uofai ngai alea whawaha apure anga e kai e tatau ia pia moe whare tu i e ko sange he o tua whanau nau ki nau tolu e ko taimi ku na uo alea o ku manawa lau maari o tua i a nau tolu koe ke tokanga ia pe koe hae tuunga whakaako e futa mai he kakaitonga toko lahi nau poto ange pe lahi ange ngai matai toki ku hiri ho nau hingoa a moila taim te mou o whai e are whawaha pure anga ko mou keke he mou mana vatu aki ai poto whakata mai ko taim to folofola ai tu i o ku ne hanga o fata ai kakai hange koe wha me o ke whare ak pisope koe kolosi o kou tu i o kou fata au fata moho kwa amiri pe au fata moe whonua koe whakau kautatau ia ai monu ia anga o tonga e ko oswanonga he ka wako oswanonga ton hok teri ngā koe kata anoa ini tokua kwa ike lava he tu ia whai ngahi alea pa wapure anga masi whakamu au ia taimi ko ia masi e whai ngahi alea vare pe upe na ama naki ko lea ka kaipoto o koe koe lau ahosea o au ahau kakai koe masiwa poto mō poto mō tolu he mea whakata mai mō ilo mea poto whakatua tonga he i kai laka hata hai he tu ie whanua he kai koe ngā koe pania koe ngā kange koe manatu ai o tua ke komna ni tēnai whai pia mō tui pere hak pia mō tu ie whanua pia mō rak tupo ulu aki aku kei tafe tauriki a monu pia moi mea koe ahi a e whonua kau e ki tānoa whatua koe ni tahe ngai tānoa maari e nei whai e pule sa toutai maa lolo e paula ai ki whewhine koe ki tahine me ki koris whewhine wane talanoa hageha ne maku whakaha e ne sio ne whanonga hū he whare o rātu wai tangata ka uto whai ne lau tohi ako ne tala noa ne sio ko ne lau e tohi ko tohi tapu e ne sio ko toa ai ke ngai hatu i katoa e ilo he ki tahi ne ko ne eke pe ko hai e tangatani pe ko mea ne talangi ki ai o tu pou luaki ne mea o whaigo ne tau tu peo lau e tohi tapu mo lotu ma e whonua o mea kona e asi ka te au kore wha more more ke heo pe tu me mua ke whai e ki tala noa ni na aonga na e whaka fie fie ko toa e ngai hatu i na e ai e toko taha nane kore ke fai hana tāpu aki. Ana kalo kalo. Ata mani, eh? Mea ia koe ko sio, pia mahino ke oku lau maari, eh? Ai mea koe mahu inga, ave be mea sisa ka sisa. Petau ave tonga mea o tua, o fa foki beia, ke nima na hiri ia etu pou luaki ki tau tolu pia moe fonua. Mahu inga, ko ngā koe monu ko ia ia. Talu ai hokoa ai to'o e mawhai koe ni tonga. Moni be ko mou whakau kau e. Kako tau sio ke fua bea mue ola e tau whanonga mai me he tau e ne fika. Koe whehui, ia whakalakalaka. Ia i halilei e ma. Mea be ko ma u, koe tau sio ke ngai ola kovi. Koe abe mawhai o tuku ke whahinga tangata. Ai mea ai o tua, pe kai ke wofo au. Tonga hei kai te wofo kau taki lotu. Kau taki pureanga, kai te wofo he mala ia e whanua. Pe kai ke uprei mea e kakai. Te uprei mi ki moutolu. Te uprei mi ki moutolu. Nei tonu ke māmange ho mou. Mou mao e moutolu e poto. Kau kai ke mou mao e moutolu e poto whaka o tua. Kau taimi koni koe, o kau wakwa ke tūnga koe ni. Koe maari e anga ia kau poto koe ni koe o Isleri. Taniela, me sak apten ko me kau tangata. La nau lava vete ngai misteri whakau tua. Koe mea koe o fie maku he ngai ahon. Wha malo at pisope. E ngahi visonde, koe ngahi mea koe ko whaamu koe. E kakai, tai loa ka nau lava vete ngai misteri whakau tua. Nem ho mou poto tau ki whio mao toke tā moe palo fesa moe mea. Koe ngai misteri koe mea koe nihe koe tau palo pare maa koe palo pare maa whakalau maari e pehia. Mou omi mou tolu o to'o mea pa mou toki o mou tolu tau tu hange hafutu i. Mou tolu ena mou o tau tu loto ke mou hanga o whaihono toa ngai e pure anga. Oku ku osi whaingata ia te uwhenga ke vire pae ko se hefu ke whiu iho ko te tau wao te tau te foki ke whai toko na tapu ka tuko he ku maari e ko ngā te tola hepi tatai mika tuka tu e teita
0: heo malo ma foki atu uena pa pe kapiso malo
1: eo a whamalo tapito te vita ko ma nawe anwe la ka tau foki mai mua ki he tau toenga tau ngai whiu i ko he ko tau tai mi e pisope, kadake ange koe whehui i oku hoko atu i he tau kawenga honoa, koe mea mahu inga taha na e mokoi ki ai atu pouluaki. Ki hono whare ke tau lotu. Tau lotu he koe kakai karistiane. Eh? Aia koe kakai ki ai ui kai koha fo i lea koe ngā ue ke whai. O action, eh? Okay, ke whakia. Ka whoka pisop ko hi ko tau taimi, ke whiu i koe ni. Mālo pito.
2: Mālo pito, lontoni. Whamālo atu ke whaka kau, ya lewena, o mai o kau koi, pe koe ako nati. Koe koloa le lea, pito kau whanoka e pompongini, ka ina whanong. Koe mea koe a ku whiu koe ni, ai mea nei moko i kia ia me wato. Tapo lucky go ya ma me ma ta ke da lotu e o doi ko ko ko ya ko ta se ko ki he ke misiteri mo ni ai tui e me ko ke taimi ko ni ta se ke pa ni ma ke he o tua e to ta ko ni to po lucky e ku ko lucky na ma he ni mo tua pa mo mo to ko ko ta ke pa pa le ma a ni vela o ko la o ke mahe u lai ne ta mahe de mo tua ko u nga ia ko ko na o ka pa na ta u lo pe ta to li ki ta to ni ta u to fe ga tu ki ta to ba pe asi e na fa ki fa pe ki ba pe asi ko ma na ne ko i mi so hai te ba i mi so si a ve me asi sa ga si sa pe a ka ta ki ta ta ta ka ko no ia mo ki ta mahe de to mo tua o gulava ke tau whakau kau tau ilo ke o tua, tau pikai ke tau mahene tau tolu me toko taha koe ni. He kono hingahana e kore sisiu ke mai lau maari e mauni ke tau ngāo e moia, oku tua tua oku ko ye la ve ke ke fa ya feta ola ke nga ke ta fa ko ya ta ko ko ho no mo nga ya ko ke ai ko ko ko ta fa ke ko ni he ko le ma wi e do bol lucky ai ko lo ai ko lo ai ngai ko lo ko no hi nga he le mai ni mo tua ta ko ni nga ya le ai ai mo ko no fina nga lo ke ta u lo tu ko kuiai e momona mo mea koto. Ko tonga e kua kolo e e tonga whakai natula e ti tau mau me nia e. Ka koe mea mau inga pito koe, koe talanoa koni koe ai maka koul, koloa mo e haa, mo e katakwa mo e mori. Whaha foki pe ke he mea koni nai mo koe ki ai ke tau lotu mo oni. Koe ula ki koe ia ke tau hanga o ilo, koe mea lere te hanga ilo kita. Ko me a mau inga tai laki lo iki ta ku la ba iki ta yo i lo kau ngati mo kau ngalo tu ke ki te hanga iki ta yo i lo iki ta he ko me ko ku fai ko tai u fa ton ton o ho po fa fa le lo tu ko no i ga i ko ki fa si mai no pe mai ko fa le lo tu ko fu fa le ya u o ta la ta la fa la u bari ko ka fa le fu Aho ni koe tau te tukoe hanu koe kei kohono hi ngāia ai ta whaka mea mahu inga taha na e mo koe ki aia tu poula ki mohono whare ke tau lotu koe ka kai ka istiane ki tau toro.
1: Kaia.
2: Te pene pehe he i kai te lere whakaamaha ki kentinia asiaina e sāpate he uki kai te ka istiane. O kukutaia pe kuhintu, o egena hanga ia ilomena e mokoi kai o tautui. O kailema e tautotonu ke tala ke maniko ya o te kelele ko he sapate. He koi fonua niena e svakatapui, pera ko mea kotoa pe koi a sapate ia. E kupono e takutututono. Tahu ia ke maanoni. Taku tau e fatokanga pe moi koi na omai koi koi ki tautolu, koi nea mahu inga taha. Ko mea mahu inga taha pe ia. Ihe mea nima koni koe na tala noa koe koe ki mua. Mea mahu inga taha pe ke tau lotu. Mm-hmm.

0: yao. Lonton ko te a koe kare ko ku tai ko ko ta tu le va ki polisi. A polisi mai o loka e sekretari, loka e mono tonga ne. A be loka le fa mau e se ko mo ni e ko ki ai. A be ko ki ai o le fa mau. A le va polisi o mai le CCTV e panke ko ne lo tokolo ko o ngo wana e alu na fa mo on. Tana ket mo foi noa e taha o wafe e toi na wai ko ki ai. E lonton ko ka lo te ha no ku ka de te do mani ni e ki e ki mala vae. Ko mau inga ka kai o guna una roto guna mo ui mana vae ke o tua. Ahoni toi kai ko ahoni e ui kai. O ku ai pe e ahoni ko ko ki ai. Taka ko ui a kodi ko kutangare ele moua, ko ulea ka moua, ko meri e fai ko ki ai. Tau te ai ki mope matatonga pangasi achi. Ahoni e koi ke sio mai a e fai fekau o kukai hae se ke gari e buka mepe ele me taafi me koi kai. Ko mea uo koko eko utaake polisi hae polisi o ake ngoa loka. Ko kawa koa ue koi mangu koi kai. Koi kai kutawatu me koi kai. O kukolotu e koi ke mai o fai holanga e unganga pehe. Kakoi mahu inga abu. Kai ki tuata ki tango na koi koi koi tamma koi koi tau tai ni malo.
1: Io ate fa malo lai pisop ka koi te ita makte ma foket ko mi te tolu toi koi ni ki fai mai peha mo lave koi kato ki fa ma popo ma fai tau lotu tuku. Malo pi te vita.
2: Io, vela ka foketu ka te koi ka pao te hamea te fetana ki mai, malo.
3: Io malo vita e te vita pe ka uhei na koi koi ki te iaha ku ngā koi tai mi ku mi ose tau tai mi a tau tolu. Kangai peko ku talanoa koe o whikau aki mo e ku Maari e ia pehe i e rei soni na ne hango lawe i lau Maari e o e tupo ulu aki ke ne ngawa ka hosea. E tonga, teu teu mo tolu he te mou hopo mo sihova. Ulu aki, kai ke toi ahi ha mo o ni he fonua ua, o ku ikai ha toi mesi, koe tolu, kai ilo e o tuaia i e fonua koe na. Ko ia ku kia te au ia pia boianga e ku ilo ke me ani. Ka koe hange koe lau, kai ke loa tau loto ke hoko hamea ke fonua. Ka koe hinga, peange mai na tau tu uni, ke hifo pe me a afe hinga hi kau ape kau taki. Kai hao ve kakai. Ka ne ongo ia, ko foka tu bisope koe tau taimie ni kuo, ui mai, eh?
2: Whamaroa tu vela, ko hui koe whamanato atpe, ospe koe hoko e wate tau ki break jai, koe hawhi tolu te mai, te whoki mai mo tau proklama koe ngahi reo e ngeng koula i he pongpongini maari, a pita tau ngahi i whasi, ka ma whoki atu koe hui koe taimi e uheina. Malo.
1: Ia whamaroa lahi a tau pito te itamaka ka ma ne vela, ko lava tau fatongia hano feia lelei i he pongpongini ka koe episop te mau foki atu pe amo keresi mai e tau ngā we. Whamalo at ke ope, mungi nau tolu kotoa nau kau mai. O whalahe at ka mō tolu, malo. Pisop, mau foki atu.
0: Malo pito, ko whamalo la et ke te tamaka koe a koe. Ko tau lama mai tau proklama, whamalo ki whakau ka univela, whamalo la et ke a lontoni koe tau au mai ki he tomu e tau ngā we he pongpongini. Koe whakamore mori atu ki nau tolu i he ope, pe amo e a he pongpongi koe ni koe ia hare a ku kai ke tau pe feunga ko mau ngata ana pe wha mori mori a ki mau tonu pe kono ngata ana pe koe lelei taha pe ia ku whai kai ngau he pongpongi ni kai wha maalo atu pe kati mau tonu kotoa pe he pongpongi ni ke tau kresi e wafa tamai mo ala ma lau mare maan oni pa koe kresi o tau ei ko sisu klaisi o fai o tuo ko tamai e fa la maria no fo ia te vita lontoni mo de vela mana ke na hoko te proklaman pe ke kina tol ko to pe ata mo le mo yo pe o na hiri ka fai pe ia ta ngata amen i wafa tamai mo ala ma lau mare maan oni amen
2: amen ko fa malo atu pisope pe pe ka uena malo apito la vela te proklama to e fafe bi mo tolta mita tau i he wike ka hau ka ke ko e hafe tolu te mau te foki mai ka e faha ki i malolo pe a tau tok foki mai ma ari a pita tau ngai fasi i he pongpongi ni ko tui pe weina ku ke se ma ari pa kua e ngofo hiva e ua e weina ko to o mai ke whamahino he i he pongpongi ni a e ongo api a atalanga pe a pehe ki vae popua ko atalanga e na ku hiva e mahe ka pena ko tene la tuena a vai popua eh ke ta fano ngo ai ke ngo api na ke ke i e pong pong ini ka foki pisape fa malo atu ka te ko malo apito apito moni de lawe ka kai motor ko to ko ni i he ope ko fa malo atu ka motor ko e ngata nga ta programa ko ia a ngahire o e hen hen ko la malo apito o atu ka ngai fas malo
1: yeah fast

0: ko e tatami to e tamiriti e wafa to tamiriti wafa ki e tolu e pongpongini la vai e tau fasi taritari ko ia ki e pongpongini me hape o tari e wa ko e hengi hengi koula ko ia ko e pongpongini ko tatalele ki mo tolu ko tope mo mea mai ki e tapolkama i e ope pe a pefo ke ngalu ea te tau ki taimi pe ko e uhinga ke lava ke a tawa o toko hongo fulu pe ta toki hoko atu leva e we na tani mu tau loto nga toko hono mo tol gona o te kai ke mea mo hua ke ke toko hongo fulu ka fai mo tau kamata ko e weina ko e tau ngahi fasi ko e pongpongi ni ko e tau pensio ko e manu o palataisi ko foni poreo pe a mo e toko tohifo ke umohe ko e kapena ofaloto ko taha ni fasi na blave kai ki mua ane nai ai kapena ai ofaloto ko apieni ko atalanga pe a pehe ki a siare iongi pe a moe makamaire funga one taka o loto sene ko tangi e lotoni pe a pehe foki kasione areki pe a moe fotu i hela a teine la tu tano a fea fila hivani ko uhinga ko utalanoa ki a utalanoa ani ki he api ko ya ko vae popua na ulave peki ai ki mua ai kehe keheo atalanga pe a moe popua ko e maloni iongi halani si imahina tolo a filimo hala mo utulongo a pe a moongo i waha latu mo e ua fitu o sune ko ia ko fa malo ko motolo eni ko tau owa toko hongo fulu tainimi ko e toi peni ha mo a komeni hake ke lava ke uhanga o pijapu ke fa malo i ki motolo i he pongpongini uena ko ha owa kai ke tau ngahi hiwa i he pongpongini malo
1: e a te tawaka ko te fa malo la ka mo mo nuela ke tau hoka tene konga hono ua e tau programa he pongpongi ni pea ku ai te fa malo la pea o ku tau fate tu ama pe foki he ngahi hiva he koe ko hiva fok te tamaka ne hanga ia o kange a faito o e ke tau tol tau fie fia ka pao ke hamea tau hoa ke hanga hiva ia whakalelei e ngai te whako ia ko mea ko mau e ngai tau fwe programa ko ni e o te whamalo la he ngawa la he koea te witham toto mai tau ngai hiva i he wike kwa tope pea ko ia tau fate buka tangata ko ne merange whai mai ngai analaiso pea ko mea ne umari e a te tamaka ko himo ne vela ko toi ka umai ne mo e ope e nau toko ni e pa kufafiria wape atu tai tāre re o motoro kotoa peti mo kaume e pongpongini ke tau ngahi hiva o e ngahi leo o e henghengi koura. Pea koe ai o whalahet kak motoro kotoa pe, patawangi pe te mo enjoy. Tad whidoin ke kau ngā ue, nā tolu ngau lotonga ngā ue ihe tai mini, o ku whiunga re re atu e ngahi hiva u ngau whakatonu ki ai, pea wha a ki nā tolu, pea whawhiwhi ai. Ka e kati tu e whalolo te vita ko wha malola, mā lia o pete uhi wanga e pongpongini, pa wea gifu fasta alunga o kau mahe pon ko me ko fifi ai pa ko yoko fa malo at sa e kau foke atu ke tau kamata e te vita mo ni vela malo pita
0: io fa malo atu e weina vela te ha o tana ki mai
2: io te vita malo pita ko fasi ko ini ko ho firi ko fasi te vita ko ki ongoi e fa au fat palangi e ku ke la kau ngai pouri te vita
0: ko ia
2: o fa fa bitu nga we na hanga la tolu ke fa no ho nga hi fasi e fa fa bitu pa la ngi mo de nga we
0: o to wa gi ya ko ta nga hi fasi pe
2: e de ta ke lo ka pa e i no he pa la ngi e de fa to nga o la nga i ba ta to ke ka su ga ga ho ko de vita nga fasi de vita ko e fa lo to la ke ta ka nga we ke ta a a e ta ba ke ta ta nga ta ma ko ni se tuota kun mi kai che se dita nai bosi ma si vela ko e po pure lulu be kai ke to la ba mo ko bat a ko e kai frau fa pa la ki
0: o ko hanga be ko tu be da ta pe pa mo paula moa paula ko e paula moa pa pe ka te vita pe amo pe te
2: lori lori ka pa lori
0: kai kai ka ta ma ko ni na nga u e fa nga u e ko ko imagina fo ki ko vilo ya una fa no re ti o pena do ai ko ne ho ko pe ta mi ko ni ka ke ko e tau fika hongo fulu ko ia ki he pongpongini. Uena, tuku mai whahinga ke awekia i malo.
1: Iyo. famosa bit te tama ka ko ta tasmala e pong pong ni o ko ave ma be foki ai tasmala e si ku ka ta po na me amai te ami a hat mo island pay me ulinga ton ma lo se na ke me amai weekend ko ve pero pa nga ta se na me amai ke ai pe o na to si hu fi amai lo tu amai ta ki programa ko tu ko me pe he sister valencia o tuiva o fala het ka ko mo mo ka me amai me mo mo me amai me apa hatena ivafnia maria colet semaka amina fitu upena tet mateo mo klausia ha unga tau pa tepe mo kau fanole tio me loto welinga toni o fala het ka motor e uta dai lei foki a o sai situ akala o malo pito sai si ka me kita programa pe ki a timote sini manu mo pe ka pa tara fungani o ha pe ki ana vea fainga re o fat ka koi a si fa ngarwa felisat funaki ana si ka me mo ta to pe mo e fa malo ke kau tano ahina ifita mai kolo me kau ilokawa me taka veo malo pito mo kau me kita programa pe mo kau tano kota pe ibroto a New Zealand futa helu pe mo ke a man kanseli ofat ki a man kanseli ki seneni malo pito kama e ko toga mo na tano ko ia ki ki te fa pe ki a para le ven ki ke ke no romo ana popu ofat kamo te take a choice to born new na pa pe ki malo pito ke ngawe pe mo ho tanira corona pa ke ap ko sing ta po ki ki main ku bridge maro pito selu mata se fresh of at maro si ka mai pe te he ka kon se kaloni mo ka tifka pa ka fo gatte vita mo era malo
0: io ko fa malo a tu e wena vela tu mai a fa inga me na ka pau ku ke av ke ta fika un fulo pompong ni
2: io a malo pito e te vita ko e kamata pe fo ke guli ku ye si a ko guia te ka usotia e koe rata koe kenolo pipa ko timote sin man mua skani tau ngā ko mo fui ke tunga fasi tākala junior a Flaxeni pēka tangi atu waf unaloto kafoa pitakare manihola Andrew Tau ko pilisen waka paula tatafu akuila hafoka faone lua ula pēka mafile o toke lau siosifa tuponiwa paula moala ka pēki a tota juni ya beke ke se to ta koni mi ko chief fa fa mon ko palani te ta nai mo se o va to a palani te a ta nga pe au ki la ta nei tini sia na ke af kalon hea we af ka mau af kalon hea ti pe ya vita mai kolo ki ta ka bil ko ka fa ka ni te ta ka pa ko ka fa mau ton o te u ye pa pa pa i mai wa ha fa mau ka ta u ya na to
0: ko ya
2: be ka man kan cheli Pega sosteni a sevesi colotina fonua taureva a karemani ko manua ku mai fe kolomatangi o thoma kolomatangi pia kia fana ka wola ke timi gane ka sodia pe mei a seria fa malo la hia tati motole fa tuli la lava ne afiki se otoko wa ko tanke pe tok ilo pe hemi a stare ki tu de pau io teita
0: ok io ko fa malo a tu e vela a te pe fasini ma a pisope pe a pe foki ka te ko uena pe a pe ka vela Pe a moki mautolu koini, kia solmone tā palu, pe a pehekia ana tuio nuku, toke lau taufa. Selui matai sefesi, pe a kareko titonga, fifita mai kolo ki tāk vila, osa jas tua kalau, hokilani kustafu, pe a pehekia kumisei kaloni mukautufu kapā, piula faos malanga. Lisiate funaki, sika ngaluafe, mosione kafusi finau, liani te a kalei, kalei. Pe a pefo ki ki a futa helu. A te pefa sini pa maau samsomtike, pe ka freti pani ki pa amastoni, saia taione, paula tatafu, pe a pefo ki ki a wate tolutau amasaia, topuluka, pe a peka paula reveni mo ana popua, pe a molo kantani, taseni ulakai pe mo kiko furimaono. Kalapu halapaini ko a te pefa sikoni pe maak motolu, kalapu lotu mo ngā we, pe a pehe ki whanau hopoate, whanau hopoate. Ko atepe wena ko kore peka te koi ko uhinga kai ke lava heni ke umau ai a ke nau tolu koini o ku nau tohi mai i he a he tau mea ka ke hanga o hiki atu wena a ke nau tolu kotoa peku nau asi hake i he tau pesi he tau programa ke ui mai ki nau tolu ko ufa mea pango ia iyo kai ke ilo paka mea ku hoko ki he ku pesi i he tafaa koini kai ke ko e tau Fika hango fulu weni manu pala taisi hange koia mulawe ki ai ke tau whanongo koe. Mwke mwotolu kona mulawa tokoni mai ki he tau fasi hange koi a koi kuma be fok be he ko ta hai ni a ngai mai mo a ta hine kuili ka tau fanongo ki a hipong pongini malo

0: koe momo ko ia i hena he taimini, kai te halau ko via e fasi e. Ma whana mon mona pito. O whalai ka mo tōru me kau ngāwe kodope mi hena, so ni ka fusfina o mala o pito. Piula whaka osi malanga, mala o pito piula si e kama kira programa. Pito gros mai ki seneni te vita taita lea lintia ko, me he pons, me heni pia mo vai, pia ke alavi, pia mo e ofa ki a roping ki atelaite, pia mo e pia ke tumai e pia mai piso penslo en slavea me seneni, mo e lava te fatogea mamaka ane nai. Ko tui ko ia te u closer leva e te vita ke tau ke mo lave mai. Ka e tupe ki lave ati te vita ke ki foi hiva koni ko te closer ka mo. Na e te frau kao koi koi. Ko e mano palataisi, e ko palataisi ko whainga whitu u whaafu of, ofa, pe kwa mea whaafu ofa me ai, eh? Ka pa maari e ko fwoi, ai fwoi ma i moa fotu he la a tapa i he langi ma, eh? Fine tonga o ku haka pea tori he kakara, pea lua ki hako langi o ka malu e fiasi, ake mana tuai alu.
1: E to fok mai pe ai kaje te gi ngata pe ka fok ka momo vela te vita malo io ko fa malo to e wena fa malo ka se pito ai na fa ue e fa sini o tawo lunga e to ko ua ko ni na ne to ku mai e uhena ko me ala be fok ke tau si o ke ai ko pala tai si en ko pala tai si en ma mani ko ni i he ne fakatupu i he ne fakatupu o a pala tai si pe ne mantu i ngowe i teni na tu ia i pala tai si o tuku kia iwi mo ātama ka e toki turi i mai koi a kau fie ma umafai pia mei he vani o turi i mai koi a lusefa o mai pia koi kamata anga ia kufatana noa pehe mea koni pia toi hoifua pe ai o tua a sehova ki e hau a kau tangata koni unau ki ipoto ange foki o lohia ki a palataisi ko me aia koe nei toi whae koe a alo i o whae mai. E whae ngofu a pe ia ka seowa ke whae alo i ia i hevan. Ka koe nei si o koe ia ki a mea na ngā ue na whae. Pahanga epe ko wha lawe ki e ta wha koe ni. Ko e fua fua lao, ko lao na whae i palataisi. Eh? Ki he ngowe i te ni fua fua hopo, hopo si hova pia mo iwi mo ātama. Eh? Tau si o ke ngahi mea koe ia. Pia mea ne taha ke oa ngalo ya mautolo. Ku tau alu pe, te tau foki pe ke tohi tapu. Koe lao koni, o ku ngai fonua koni, mu tau kau he komonueri, tau anta kotoa haki Amerika, i Britania. Koe lao koni, tau ngau aki lao Britania. Ngau ea ke Britania lao aloma, ngau ea ke loma he kohi, ko ulak fonua he hawi mamani. Koe lao aloma, koe to me tohi tapu. Koe tau fononga ia, koe he ngahe mea koni tau foki pe, ki he tohi tapu ko tau mo ui anga, mo tau malu anga. Me ae ke tau whanonga boia, mana tui. Koe kuanga koe ni tainimi, ngai mea koe ni hoko tainimi, koe ke ia i he tui whakamoslemi, pa moe tui whakaristiane. Koe ke toi loi a te whakoni. Kaje, ko whamalo atu se lumata se fes, pe heka ngomotol ko whanongo, ko whamalo atu ka hausia tau fui, hausia ko toki isiha ke na ke tohi mai ko uhinga, temi ko ako ko moho e foki aui a ke pe foki maa ngā ue koni he taha ua toki a pe au mao e umea koni pea pehe kwa maa loa tika te vita manukia mo purutousa e selu me tai se fes maa loa apito mo tolko toa kaje uheina koe tau fasi ko ia o ku hoko koe fikahiva ia ke pong pong ni o atu ia sione areki koe fotu i he la a tukumai ena tukumai e fahenga kona kuna ostohi ia ke he tau pesi pia mo tolko na mo fanongo mai ka mo fie alu ke pesi ko PM na tonga ko PM na tonga ai ko fanongo no ya Pacific Media Network ko PM na tonga alu ke ai te ke sio ai i he pesi ko ni mo me apeta ha mana tu o ku mo moko a o ka ni ni hono tuk mai ko ya ta ongo me weringa toni o ku ki to si no i weringa toni ko ta ma fana -3 e tau mafana o tau ki momoko kawe ni hapongpong momoko ke maka aue mo velatu pia mei heni mo mantui fufarensio ata ata ata pia kukwa mea pia kumea kaji masa ia he hita ki whakamo ui ke mau ikai ma pulu pulu pe ma whakatou kako ene tu uia kohe tanimi o ku toi sinou o sene tau e taha ono tau e taha ono pia toki toi ene toi toi sinou i weringa toni ko mea kutau momoko pe he ai ko uhiko tō e sinou koni i uweringa tōni ko tau kau ko tō aipi. Kaje he uweina, whahinga kona kuhiana, tuku mai, ke afgea tau fasifika hiva koe i he pongpong ni, fotu i he laa mea sione areki.

0: tatami to tamini te hiva ki he fa I he pongpongi ni. Pe a koe tau fika fitu fokia ki he pongpongi ni, o atu e seare iongi koe maka mai le. Weina, koe hatana ki mai.
1: Iyo, maloko pito e te uta maka e kau ni fo I hiva mai O ku ui fopeno no ngō, na e mwiki fo indro mai koe a seare iongi o ku toto atu. Hampara ki fo hiwa ni hai ane e whainga loto, whainga tā ia e. Pea koe fo I maka maile. Kei kei ka ki mua ia, ko tata le le, tanga tani ko o male le te vita, ti pe mai malo uina, o whātu ka koe lai pe.

0: fa wendi aviliani talanoa fuka tau fahema o na utoka ki hono o faanga ko siulolo vao fustua. Malo o selui matai te vita kona nou tihifo o fa uvriam talanoa fuka tau fahema o na utoka ki hono ho o faanga ko siulolo vao fustua. O faanga selui matai malo au pito au pito. Io pepe fo ki ke osayasi amelari vaka ma alahi oua I fuat me fa fo fa hima David Mankia ko e could be the song major tourist attraction of funga fonua ma alahi ma lo pito David Mankia pe o malele ko ia hange ko e tau ma ko ia I lunch David te tau lunch ai pe ke te fatonga ke tau le fatonga I o malele o fa ka ko ke ke David te ki close up ke tau fo hiva mari ai ko ki fo hiva ni fo na fo lo pe fo ta fa mongke ka fo ka lata e o ma na pito ki fo ni a ma ka mai le nof ka o alo e va kai si hangai to ke la we a vai ta ki e pe a moe ana ana ana ahu ana ahu hoku o fa tu si I vai la la pe mo io koe a fuhiwa kone o asi lalo heni au kupehe koe tori he fa o ha uvea sei hono siare mota ele eva I halatoa hulu I he maire koe ia o anhae koe fo koe koe tupetai ki fo kien ka ku asi lalo heni koe tala hoku ofa ki talau ko si oto ngalu tu koe ka te an pa ku asi mai mo topu wae o sin lao he mo mea ka ke te fuke peka mo te vita mo one vela tana ki mai ke ta hui wa maari koe ni ka fo kietu
1: Malo. Io fa malo a tu e weina, hanga go go ma go go mai no ke mo he ka ta se ni, He kapana a kapana a tau pa hi a kita to la ma yo e wa. Weina ko ko me ta go po me ja I to fi ha ta lang e ki a hani si lo tu le li, Ko ha we a ko hi ngo ai a ta o ma nga hi a pi I
0: I
1: ha we. To ya pe mo ha we ai a I ewa. To ya ibe mo hawea I ewa ange goni hawea tatori ai e kakala. I kako aya ko hange goni ko kui foki a hanis lo brele imo me a euheina pe a te mek mato. Ko taimi ko na ikaki ma filonga ki mao mo hanis. Ko taimi ko o hake ko a hawea ko talat. Ko hino e taha api mau a ngai kui a hau vea. Ko pehe ko hau mei uvea. Pea ta koe kutu ai pe moe api he ka hei lala. Ta tau pe mo hau vea ko he. Ko api a matapaa o kawai. Ha ano ta whaketaha, hau vea ta whaketaha. Ko matapaa ya kawai. Aia ko nuka tu ea o api ha ano ta whaketaha, hau vea ta whaketaha. Pues hablo con kilo to kawai to mata wa ano ka to he ma we.
0: Ka ko to ka mari te mi da wa se di ko e mota e e wa I hala toa. Hulu I he maire ko an ha. E mari o pito ko mori si. Mari o pito malo ti.
1: I o ko se ke a un ai ko ta un ai.
2: E hala toa ko ko ku hi ka ke.
1: I e u a pe ia.
2: Ai ko e wa na al ki e u.
1: Hange ko ya ko ya ko ko ha ai no ko ka ko me a I e u a pe ai ne fa pe a fo hi ba ka ko fo hu ga ha we a ko u hi nga fo ke ha we ko ha u me u we a
2: ma ala
0: ai a ko te opula re mai a pa e a ve a moi te vita a ko e hi ngo ai o to fi a o no pere ve hala pe to e fa ko mai e te matai te fesi I o se gai koi konga o tofia o be hala I ewa se lui mata se fesi o kuiai pe a moe tala e taha koe fa ueni alisia te lawaki pe a meianga ha ewa koia aia koe ha ha vea aia paia vea moi mala opito aia koe ha ha vea e maari e lai aia opito fai story opito te vita
1: koia te sio koe hange koe kukulau ko e matapa ka wai ha no ta fakto matau ha we a me ta fakto he ma na se anga ki pe ka ko hange ko ya ko ne tu ko na hanga I to ke lau ko ne ita ko ta se ne te au o ko ai fu fu to a ku yai ko se I ni o hanga I to ke lau ta mai ko e va ku
0: e va ku

0: Uena pa pehegia vela ka fanongo hange peko mea gane ulawe ko mau mau ia pefo hivani e huu koe a hingo a pagilau
1: e te vita ai maari fekina hake pagilau
0: ko ia oksai pea pagilau ia ko inusilani ko pagilau ko nai astere ia na ai ke wilo ea kake sio ke tawako e uena hango ulawe ko kiai maari apito ai amelari o ha vea lahi vai ko telefonu mo pakilau
1: ia
0: tala ki vai popua fanongo ko tala ki vai popua ko apia pureaga tala ki vai popua mo ate uloa ko amelari ni ha vea lahi na folau mai te faka mahino ko fu ulu ni o ha vea lahi e uina ka foki atu ane ko ke kitana ki mai
1: koi amalari o havera he pela kama kama ke fui vane fratulo pe ki havera ku fanga he tala malu o fonua e mali obdobin pe ta be mo le fui vane ne aba me na mali he fui ne alifo nga hilea o na nga aki e ka mahi no mai lo loto ba bau inga fai e ki ko fau e o ke fui fui le ko va ka una e tapa fua i loto se ne ka koe foe foe lua e hua mota foe e si maari a pili ka koe foe maari fikina kwa pakilau oua oku ki pule pakilau se ne ni te ita ko tui pena ku ki wakaina ku ku mama hake tangata
0: wakaya te nga kuos faa te haisi
1: tatoki toku kuo tatoki toku e kako mona pito hola vete vesa
0: oua teke aibe ok toko wa e weina kake katafo ki mai ka vela vela kuha tana ki mai ke faskone toke osi vela
2: ika ika kita haku mea koku fia fia peo ke mahino mahino enio kai e fasi ai ko api
0: koia
2: me mau inga
0: ko ne o si ani ko ate fas koia pe a me a foni poreo pe a oskoia te atureva ai kapena ko e tala no e atala ai lo se ko hinga fo ke lo se ki inglani pe a moi ai ko lo se ki inglani pe a ko heila la reva kitonga a pe ko atala ke tau whanongo kia i heno keke. Kake, e uena, ka mafoke atu. O mai hainga mehena ke awi kia i, e tau whika nima pongpong i, malo.
1: Iyo, ta tau whika nima, te wita koe e kau tio ki epo hai si, whainga unau si i, iyo koe si, ato e pēmo e whamalo ki a, fita mai kolo, malo pite i tamaka, se one, anewela, no mo uena, malo apito pito oye ki falata foko ngahi hiva ono tuku mai ta moi ofat ko ka fika vai me ta ka vila o falahia tu ma winga apito pito ko tu ko ni fu aunga apito pito uhiva malo pito ofat tu fita mai kol ka moto a ko pulei a ko pare o pare moje kataki pe ko tuku mai ha ki fao asole yongi Auckland, New Zealand ia o falahi at pali mohi malo pito so mukama kita programa pe pe ki tangata ko a David Mankia me loto Amerika ia a David ko iko na toro na heli pe atai pe mag na toro ko ia me nga choice to boni ona pa malo pito o a amai me nga we pe ki a hina he a hina fare tau o e mohi kai a amai kita programa ve fokin mo kore me rekotonga ke tutuang pengai fasi ke fafononga ke kumete io mo motor ko pengai tano ahina io ka foket tv ta malo
0: io fa malo tu hina vela
2: io malo de tita ate fasconi mai he on ta makoni welfare club ko sen na foto ai ka pe ke maria fononga pe ke lucky tu ai pe ke

0: koe tata mi o sta mini de tavallo pe me fa e bon bon e ke buena ka ma foki atu ka te koe kua ha o ko mahi no pe foki vela e fasini toko toi vo ke boe o tui ka toko taha ke he iha ana e fasini sio hiva ia e o tui mahalo ko ha fasini a ongo pe koe ka ke ma foki atu ngai buena malo
1: io a koe o ko tangata foki fan pore o fui tangata o ai ke fui reo pe ko ma pa ke fara ke ala hai ko tangata o ko o ki te reo fui bea ia o la tu ka o kas ke he ne fonga e a fan pore to ko fui ke mo he ko te ko to tot ke ta mo he fai ha lo tu pa te mo ka ko ni o pe mai he na ke ta la to ko fui fo ke mo he o si o tu ki a te ko e to ko au ke tu mai aha ke ta o kui kai ko foi loi he ko me ko wai ke te toko to ai ha long to ga wai ke misi he ko i foi loi he pe na ia sia aho ne faka am e ke to o mai ho sino tapu o omi o tuku ka fala ha me a ele loi e ku mana tu e ko na hi vai ko ni ko na foi hi va ko han e te na faka blo to e ka ko pe ko te vale e ku ofa ia te ko e ka ko e ku toki lave ien kua oe ofani ki he mea oe mate, he? Tape mare fui tau, alua api nofoa soto seilo se hina. He koe vale anga moe mate anga, oe ata maini moe anga. Ae maari la, tato le son. Ka koea te rita ofa pena e hong wa tueni, ke a vae o tuitonga. Ia wa tuitonga malo so kaumai ki tapu kama, pe pehe ki a o se lui matai se fes, koe fa oene a tui malaka. Foi hiva koe ni. Toto ifke o mohe. Koia peia. Pa tui maraka. Pea tau krosi ke alohat ke te marisi a kauvi. Loto Hawaii. O fa te manga koe maloso kaume ki ta programa. Pea pehe foki pea moe farea mai mo fita mai kolo. Pea maka koia a koe ngahi hiva koe ni ko mawhanango atu. Oma pea toi vave a inu. A ipu e mo mea whaka malo atu. Tau lelei mai ngā hiwa. Pea koia o whalahi atu hea whale tau a hina, o whalahi atu kakoe, ha uhe poi ni e. E hea hina, maro a pite ngā au e kau tangata, hoi, ko haku mōpi hea i. Pea koia, tau he meri no London. Koe hana o whatu buke, o whatu kako hina e, maro a pite ngā whale tau, maro so kau mai. Te mitu mōne wera te kōsi atu, mo tāna ki mei ke toko tuiske mohe maro.
0: Io ku famalo atu e wei nai ko e hange peko mea koku la ko hiva foki na pe au ko hiva hongo ta ko e ko me ano mai ko e se lumeta se fesi ko ta hanga a io atu imala pe ko ta u hanga da tolo pa ko famalo la foki au ko wi ke fra ma opo opo nga hiva ka nga mea ma u i nga pito i he e ta fa ki ko di ko famalo ga motor ko to ape i he ta fa ko di pe a koi e tau fika tolu koi a ki he pongpongi ni e kai tau fika faa e uheina tau mo vela koi tau fika faa koi mea koi ofa loto ia pea mei he kapena koi fasie ni koi na ulave koi ki ai koi fasie koi ni pea mei a teine latu a ene lave ai koi ki vae popua koi vae popua koi ta anoa koi ki ai ke mo ilo
2: avanga ni
0: io ko ap ko ngo api ko ngo api ke ke ke pe va e popua api a pure anga na no fo anga tamai ki ako ana tu ya selwidi ko ni higi pe ona fakata kai to asila a va e popua me landscape
2: landscape
0: to asila dalanga pe a me he sen andrew ko me gula pe a fu api la pe a fu fu api ko fu api ke ke he u ka go lai fo ke mau hala tala ko to ape ko atalang
2: e le te vita o si tai vi ke fa ka kau kau e pure anga to kuang e fu api
0: ka ia
2: ko fe poto to ko fe ngai ta api en go amo en go pe api ko amo
0: ko ia ta so ki amo ke pe na mea ka ke pe en a senta e ko amo a ko ya ngai ta nga we fo ton ke ta ulanga en ata tolu e la ko mana to he valungo fruto po ne fai fakata hai. Nau kore au ke o te awa pāngai ki tonga. Koe winga tai kai lava ke langa he ni ha maketi mo ha senta. Ke lava he, koe tau toko ni. Kai fuke tari mo ni pure anga ia koe nau mea anga.
2: E leksio he taimu ke tu fakata hai koe api koe pure anga. Pea mo me palasi.
0: Koe ia.
2: Tipi ke te hongo i tau ata aina te aluke.
0: Kai,
1: Iya, pamalo ta video e te vinae. Ko ko sa bi ki aloha ki Lawson Hawaii I ka te maris a ka wi ofa te marisi malo pito ko nek te hello Maya. David man ki a ka koe te a pe foki a te ni ma mere koula mahina a iso. I am a Syracuse I Utah, America. Mere koula malo si o ka umai me loto Utah ofa la hea ka koe. Pea koe ni man kanseri o ku o tapa e man kanseri. Puru tausa ai motu o fili haho ai o fala hea tu. Malo pito. Sales Kaupusi I o koe ki birthday shout out den kore mai e Sales Kaupusi. Pea me seneni ke tau fitnoa happy birthday ka sioni hafukawa. Malo mo sale se o ki fato to folo in el peste e kakai ke koe a malo pito. Io el peste di sion afkawa en moi koe pe a moi na u kalta security koe pro pacific security e tangata security kalta security e ni o lot sene sion afkawa. Pe a moi ato e ben mao e en he hea hina paretau o fa mai o mohe. Toko a a pe mai ke ufefe e o fa mai pito koe hina koe mea gana fa fango atu koe ke te a koe o toe
2: Vai goia be foga dia mal da ine hina ka ku ku ku nu silania hina e ku hina
1: o so kiat ka te kolos mate
2: weekend be ge a sales ka fus eita ko si o ki te ka ta ta malanga he ka u si ka u sales
0: malanga ma ari ta ta
2: alo ni mo mo ne poto ko hi wa o ne to malanga e fol fola ka ge ko ya
0: ko pula u he ko si ne ton ke hu ma ko si ke ne hanga o ma
2: ni ga ko
0: ai oi lei sushi
2: ai ke
0: na ta wanga ta ne fai fas ka ko si oi lei sushi
2: ke ilo e ka tange e u hei nake masi he kai ke ilo pe unere si u ka hingoa une tohi ake fo hiwa koe nofo I re renga ka uia e hiwa maari e moni asares kai ke ufo e hapa nonga e fo hiwa koe ka kui ke ilo pa ka e ne ui e fo hiwa
0: koe ya
2: ka koe
0: sa ia ke toki ake huena
2: iyo pe peka koe foko hauribo saat pau ka a ene asi pe peka eliki tina Nikolasi Pongia Ulf Krimi, me pega tu pou ko poasi ko ngina ko siaki ko taua sami ufa, si ausi ati bo joni ko kau timi ni me fare ma ko fu kau tonga ko ni ko ilo pa me ula he launga e. Pot ngai mo ui he ka o ma ko ni e kau timi be. Me koi koi me foki o atu mau a koi ho nga fang po sa ke asi me pega se lui, ki sa te funaki mere funaki, te vita mo lo peti fita. Koi koi me foki atu ma au wili pulu. Teu e ngā ue I a honi bea pehega ke repi luau ko fuiwa Ulf Krimi bea mo mikaere bea mo loma loma kami foki atu e makati loka ki GI
0: io ko mafamalo atu mo tolko tau tau lotonga ngā ue I he pongpongini o atu a ofaloto bea me he kapena bea maaki mo tolu I he pongpongini mo tolko na mo a teu teu ke mo lava to ngawe ate pe fasini ibuko fibe mo fanoko magieta poka malo.

0: ko e yonga tau te hina tato fifo ki eni e one vela te mei vai ni e fono ta me ai
1: fono ta me
0: ka ko e kapena mana tu ko tu fi o ia ai tonga mo palangi mo Hawaii e
1: ko mari e hu ai tonga ai
0: o ia ka yonga tau te hina tato fi pe a mei vai ni e ko e vai ni fola ha molo den
1: o
0: o ka nga bi be fo ma tolu pe mo en na fa e
1: Oh
0: yeah, na fae lo de mi kako ka folabe, eh? Ka ma ka api. Ka ko Maria pito pito ai ho me koni e wen hange ko la koni ai kamata fo iba. O faloto e lo se mo e la la, eh? Ko hu na fo ke lo se ki England, eh?
1: Maria tam. Me ki fo i lo se ko na waka pulu.
0: Io. Ko hu na ia ko o faloto i he lo se ta mo e la la. Ko ta to luia e la la kongo. Aka utupu ai a koe o talanoa koe ni ki atalanga, eh? Ki he funga atalanga. Se koe konga na keke mai kia ke te awa langitoto.
1: Langitoto.
0: Ilonga e maolunga koe tuu koe api. Ku te tuu pekita me iai o sio ke taulanga, otu taulanga ki langitoto.
1: Oh, eh? Okay.
0: Ke taulanga ki langitoto. Famahino e maolunga koe tuu a. Pea moi fu api momoko.
1: Eo, lau koke taulanga koe sitito, lau mai pea
0: koe
1: te von poti.
0: Lau, ku te tuu pekita mea yo sio, eh?
1: Maari lau.
0: Ohina ia koe. Kaie, uena, te tānaki mai, tānaki mai.
2: Koe ku, koe ku tānaki ape whewa koe ni. O si ngata, o ki whewa pe koe te vita mua ka kātou molunga. Te ki kostu ape ke whoi vestolo, eh? O si koe he he ha ha ko kite wafkouna, ka pihe mai lewa. Koe ku kawen ke fo iwa. Si o to ofana e tala e matangi, ki nuku alofa pe amur paki, eh? Se uke. Tawa ke oma o ku kei tangi tangi, si utaka pe te fok mai, eh? Ma hino au pito, au pito ki te ta te whale, ke ma te mau pe, te mo tala noa pe, ka on manatu o ko unofu atu koe paki, eh? Se gai? Kinugu alofa pe mo paki.
0: Pana ko pe mai ko ha u me kalo ama te matu.
2: Me matani e. Kai ke a tato e kolosi ke kalo ama ko to e me atata u pe. Oua. Ani ua tofu tabu. Ka koe ni e o tama. Te ki toi a te. Koe ni oke u tohen. Sun tu po. O mai mo a hiva koe na ke kau fai kawa mi tanga kawila. O fifita mai koloin. Te mau o fatu au pito ma alahe programa pra koe ia o koe koe kore ia mea. Pea koe toi taha sita mai koro, tonton, pa pofo pito no mai e hiwa, i taha kawira mau o falahe atu, pea moe toa malo atu, koe kau fai kawai ni upne suke, kau au pito e taunga hiwa, tau tolu ki he no, hono, pra koe foi toi kona te mitpantia, uheina, Ko e tau show, eh? The island music, it's help for our blood glucose normal. Whanomolo e plati, e tohe, e toto, whanonga koe tibita ki o kau wewe kau mi Amerika. Pea i kai koe musika, o kunehanga e ia koe blood sugar medication, eh? Kak mooni bea, o whaalea koke tenga ine koe ni te nama kopi mooni bea. Koe hiva, koe faito, eh? O kange ha... Ha foi tana tolo une ha tuku ia ki ha se langa ki. O koe, pa koe taha o me lift. Lift ia ha fai nga mea o ku tukunga, kai ke tukunga maari. Kone tote foi iwa, oua, no ngange ha tai hou, eh? Moa kapito. Ea, o fatka koe hina, tama hina ko kai ke toi moa ka koe. O faloto, o ne vela na tama ia. O faloto atka, o ne vela maro, pitsi tuku mai fasi, eh? Ka kutu e tanda tau peko ike tau tahi mite, vita te o foke atu ki he hiva maare koe ni o faloto me kaapena.
0: Eo, fa maro atu heina, eh? Maro apito vela, tana ki mai.
1: Eo, e te vita, koko toi toka ngā tuka si pōpuaki koe na me kau fai kawa, eh? Nai peke wana laisa te whiwa koni koe toko toki fo ke umohe, kou sio hake ki ate. Koe whāuia ka, koe whāuia ki kau inu kawa koe ni. Koe ngā foki, o staipke na umohe, eh? Ka kuna unofo foki e ifo i a koe, ai fai kawa he kai fasi uke o atu. Pea ngalo ia nau tolu, o kia ye taimi ke vāvai matapa. Koe o atu koe ki api, loka koe matapa, na pehe mai na tolo mohe whare. E ki whare ka paupe, e kai ke aha whare ke karat, kufanga fa ta bu ko ai ka fa ka wa fa le ku li ta ko ki ko mo kai mo ba ko ge ko kai mo na to ko to ko de ta na mi si na to be ba vi mo ba fa ba ta pa
0: fa no ma mai ta fa lo ni he mo mo to lu
1: ko ya ah ka fa ka wa ko pe he ko wa ko fa ba ta pa ta ko
0: ko
1: ko kai ho ka e le ba fa le ku li ke ah ho he ho la ka fa ka wa ko ya ka pe fa hu wa ho ba la ya
0: ai ke wa ke ma li ka ye ka ta fo ki mai ke tau fika tolu ko he pompong ini uena ko tau fika tolu he pompong ini atu e ongo iwaha la atu ko e ua fitu o sune ke tau fanong ki ai ko hawa inga mehena uena malo
2: iyo o kutuko te matata ko son tavo lo hea tak fonua pe mai tea son tavo iyo mo oni lahi au pito ko ngai fasia ko fu uai whakamnaunga mo onpe kai kai ke to mai fasia ngai fai na ta tsunami ko stofia ko ta fe te vin mankia ma lo pito si a mai mi na mi fono ala te o e kata le ola hai mai hina o fala ka ko hina e te ha o ka fe o fala ya tu te mo e ha ma lo ola hi tia sita mai kolo te mo e ka u inu ka va ko ni mo e ka u fa ma ma ta no a mi ta ka mi la o ho ko e nia ko su pure a ha le e ta nga hi va te ko e o fala ya tu ho nga o pito ma lo so mo a mai e ko ya ko sales ka pusente vita monvela ko oi le susi ko le atu ku ya ka so tia tonga ko to ape i fa oni lua ai ma ko nga fa ni lua pa ka ko le atu ku ka so tia se ku pai i o mona pito e sales ka pus ko to ne foi hiva ko e no foi le le ha sales i tu i mai ko ha ka foi hiva to to ne foi hiva ko ya e ka fo ke te vita monvela malo
0: Yo como a fobalo tu ainda. Que tanga sales o to esi tagin que ba to cubio faje kama ki du silani. Vela. Tu que ka tu fai fai ga godi ki ave ki ai. Ai wa fit o sune. Ka ta ho ba malo vela.
1: Si sales. Se a te fas ni mau. Se abri la tu. Ka so dia ko ni me toga. Kau sudah dia tutup mitonga, bevoki ya kiafu, afu kembali ni.
0: Kau tak angin pe maskani, kau kau pe ungai pe.
1: Mai maskani.
0: Kau ya.
1: Tapi sih ke bau sini ya tak sotia. Mai kau. Kau kau atau atau mai mai fasik ni bau sales kafus toa, falahiat follow si puringaki, kau kembali kau fano, kau ke malang halo. Riko ia bevoki. Atu ma'au pia pegi tātau tōua, tātouhoko ni ko fifita, mai kologi.
0: Koia.
1: Tākamila. Tōua. E iai pe taimi te wa'u atu ki hena, e tau kumala, eh.
2: Koia.
1: Teu teu ke mātau.
0: Ka kumea fifita ba maha foi kumala, ke maumea fai ahau ataha. Li mai ko hai kuhau ki o kalanini.
1: O anasi, o anatu ke nau saika nao kai ha kumala. E monu kumala, fai fietonu ka tau fano atu, si whakahu. Ola hea tu kau fai kawa Ola hea tu mau ilo Koe ngai fasko toa koe ni Ko loto pia Kei ke toi lava toi Te oatu katoa pia Ma ki mou tolu Ola hea E ka kalon hea Ma kau tolu Ma trata
0: Koe E tau fika tolu Ni pongpongi ni Mou tolu katoa Mou a teu teu Ke mou lava Hako me foke ni man Kamata alu
1: Iyo Iyo Nei tolu miho kamata Nei Koe Koe Koe Koe Koe
0: Koe Koe Koe Koe wa fito sune mo tolu ko tolu tau ngāue, pepeka mo tolu ko toa, mo āteu teu ke mo lavato ngāue, malo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat alufatu, maro la fatfonga ni tula, talo falava, maro se fumunia. Usimayel fatfonga telephone, alelima to lutasi PA, PMN ya teroa, lesutofi, asono, au kuso, luafelus fulono. Ole associate so ifo malo loina al Pacifica pol Pacific Medical Association sili ona tele yani usila lo fa amna twina al tolus furto sanga lan tautu e okilani le aso nafi lo tali malo ai le Pacific Medical Association is fo no tele lu aso lo a waita ita so ifo malo loina fo mai teini tausi mai matangata su su e pro researchers ile toi tepa itu al tolus furto sanga mavai mafata ati ai se ala fuwa fau malulumanae. Pamele president ol PMA ya Dr. Kiki Mawate, ole maatuli manu le nei, ole afai matapasai le ta inga male tautua usaunia ta ita alisaifu maloloina ni usila male Pacifica. Ina ia lelele tausinga male langolangoina usaifu maloloina o tangata Pacifica. Sa hafa alia fuwa ili sui langolango le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, ole manuia ole PMA le atamai mali tomai o taitaina amatamaia e pei ofe tuupupula ya Dr. Mawate, Dame Tewila Percival, Sir Colin Tukuitonga, ma Dr. Debbie Ryan. Olo ofa amamai le ofisa fai ngā palota le stala mali palota le interneti mo tangata Pacifica ele yei le tunuu mo le palota tele le tausanganei au le iho o ele asufito novema. Ole si tala po enrollments e tapuni ele asulutu lima o kitopa on te tala ile o palota si eo ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulfate si malefitu pasene o tangata angabaa po eligible voters sa hafa amawina. Ae na o le fitful valutesi ma le lua pasene sa palota sao. Fa maile le sui o le elections New Zealand ki a hone faula, o lo o fautu aina inga Pacifica, ia tanga e lunga upenga tifa ilangi o le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tau sanga. Na fa alisi polo ofisa le universitio au kilani fa apea, o le malama lama le ngangana o loutu puanga, e au maiele tiele o mea lelei, benefits mo tangata Pacifica. Ole vai yaso le neo le ngana kuki airani po le epitoma o te reo Māori kuki airani ma ole autu ole vai yaso ole fa amalu si au le itangate fa ngana la to ngana e fai ma fa amalu lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fa mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pacifica e so swani malosi ya oa onga male soifua malolo ina. Wafailo male company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau mo ato e ave ilungo le va alele. Ole atu tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers. E a mata ye fe puari o lua felu sur fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke le kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le ititi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o e faa o ngā overhead lockers e te tau ona faa tau se kad faa pitoa e te ua o le priority carry on. O le te tongi a mata e luis ful tolta la il malanga e tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa alia le tiet ta, o le aswinga e fa aititi ele tuai ma le umi o le fua ino ato pau, ma le fa ananati o taimi un fale mo pasese, ma tausi ile ma walalo o pasese masani. Na fa alia le sui te ete alivanga fa upfai le leipa ya Kamel Sepuloni, le matua le anga fai al tu langa wa yele tu mao ainga le atunuu. Le to te ele tatang ni usila wa tuwa le atunuu, tapuni a fo ipisi nisi wa ngau a ano, going into liquidation. Fa mai se puloni, e te tau le malo o na tue sui lo na la vaa. Ai so sani tu usa o le tumau a ingo le tunuu, ina ia fa atu pua ia vanoa fai ngā ruenga, ma ta o fie tangata, mai leo atu ia tunuu i fafo. Ma le tala fa ai un? Ua matala no atanga le li ifuta ma le siampini mua mua lau langi le heavyweight ya Joseph Parker, e tue fo i tutonu le maya, ina u te tala lo nfa asalanga le tumau. sa fia ngai le ali ifusu mai New Zealand su su onga ale ofiso la au saina ale UK anti-doping o ta alonga i Britania ina ua ma salomia lona fa onga aina o la au fa sa ina ua faya ina ya Febi o Wally ya November to sangan te aneng sa tau sisi pia paka ili leayu sana angsala maintained his innocence fa mai sa re le leili su engalo na toto Isfa amtsalanga le aso nafi in fa mauni ai paka wa umalo no fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to e fo ile maya is a time a little toy mamau sa mo telefona ol ne yaso manuia tele lau tapua inga soifua
0: 531 pi